sining mga mayor sa ikaduwang distrito, ang mayor sa Banwasang Manapla kay Mayor Mika Escalante, ang mayor sa siyudad sang Cadiz kay Mayor Salvador Bading Escalante Jr., ang aton mayor sa Cadiz nga hindi madumot pero madinumdumon, wala gid nagalungo, hangdo lang hangdo. Amo niya si Mayor Bading. Amo na niya ang aton nga mangin congressman sa ikaduwa nga distrito. Hindi bala. O kagsubuman din niya sa aton niya sa siyudad siyang sagay kay Mayor Rafael Bibo Cueva. Amo niya ang wala man nagalungo, hangdo malang niya hangdo. Kaya sa aton sini duwa ka board member Paul Guanzon, kag board member Arthur Christopher Dalisa ay Marañón. Sa aton din yung mga city councilor sa siyudad sang sagay, sa 25 man ka kabaranggayan, sa mga barangay kapitan, good morning, good. Mahayong aga, good. Ila binigid niya sa barangay Malubon, sa kay barangay Kapitan Joseph Anya Lucas na. Good morning, good. Kay barangay Kapitan, barangay Kagawad Charlie Anya Lucas. Abel! O, dinima niya sa barangay Poblacion 1, kay barangay Kapitan Edney Magno, kagsaptanan ng mga barangay Kagawad, including na ang mga barangay workers sa barangay Son, o, barangay Poblacion 1. Sa siyudad niya sang sagay. O drakman sa may barangay Paraiso, kay barangay Kapitan da Aster Lopez, kay kagawad da Roger Caballero, kay sa tanandang ang mga barangay kagawad sang barangay Paraiso, sa siyudad niya sang sagay, ang pinaman kadako ng barangay. Including na ang barangay diraya sa barangay Old Sagay. Sa inyo da kapitan ha? Kay kapitan da sa kay kapitan da nga wala nagabaton sang swildo. Wala. Eh sige. O, diraman sa siyudad siyang Escalante, sa kay Mayor Biboyap, kag sa tanan-tanan ng malamutan sa aton signal, sa siyudad siya sa Escalante, including na sa Banwasang Tubuso, Banwasang Calatrava, Don Salvador Benedicto. Amuni ang malamutan kag nagapanglakaak ang signal sa K5 News FM, diri lang sa siyudad siyang Sagay. O diriya sa Nabukidman, sa ang siyudad sa Cadiz. O diriya sa barangay Celestino Villasin. Kay barangay Kapitanda Arlene Berbo. Kay former barangay Kapitan Maning Manuel Berbo na. O good morning mo na. O diriya man sa may barangay B.F. Gustilo. Kay barangay Kapitanda Arnel Legaspe. Amuning barangay nga nakabaton sa mga dalagko ng project. Halin niya sa national government, halin sa ILCAC. Kagsubuman ang aton da ng mga kauturan nga kapatiran. Bow! Kapatiran group sa barangay Celestino Villasin. Kagsubuman sa barangay B.F. Gustilo. Good morning da. Kay Ka Rimar da. Okay, Ka Rimar. Good morning. O, diraman sa may barangay Jerusalem. Oy, kay barangay Kapitan da Unay Leonoras. Kay kumari naton Lilia Leonoras da. Subuman diraya sa barangay Kabaw, kay barangay Kapitan da Sani Halipa. Including na ang barangay Tiglawigan sa pagpamuno ni barangay Kapitan. Barangay Kapitan Bida Iskala. Kay barangay Kagawad Manuel. Kay barangay Kagawada Tutulando Batos Batusan. Good morning gada. Te sige. O diri sa City Proper ha, kay barangay Kapitanda sang barangay Sunwan Gilbert Jaime, barangay Sunto. Kay barangay Sunto, kay barangay Kapitan Cluwele Bradilla, including na mga barangay Kagawad.
ang subuman ng aton amigo nga barangay sekretary Felipe Ping Matabaw. Si Papa Ping. Ay, diraman sa barangay Suntria kay barangay Kapitan Dato ni Alvarina. Barangay Sunpor, barangay Kapitan Big Boy po. And barangay Sun 5 Gilindel Jolada. Ang sumuman sa barangay Sun 6 kay barangay Kapitan Dudong Bateola. Sige. Anong aton mga banner headlines, anong aton mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita internasyonal. Uy, ano ni nag-alboroto naman ang si Haring Suta. Si Haring Suta sa Bulkan Sangkanlaon nag-alboroto naman. Nagbuga naman sang maitom aso ang Bulkan Sangkanlaon kahapon ng adlaw. Nagpangakig naman si Haring Suta. Ano ang rason? Anong kabangdanan nga si Haring Suta nagpangakig naman diraya sa Bulkan Sangkanlaon? Aton istoryan karon ha. Kag-istoryan taman karon kung bala magadagdag sang TRO ang Supreme Court bangol sining kung bala ituloy or continuing nagid nga ipostpone ang aton sinisynchronized barangay NSK election. Amuni subong ang ginahulat sang kalabanan ang katapos ang mga youth. Ang organisasyon sang mga pamatan-on nagpadalaman sang ila petisyon sa office sang ombudsman to question sang legality. Ini ang gin-approve sang atong presidente ang Republic Act 1-2-3-2-6. Ining fixed term nga termino sang aton mga barangay kagawad, barangay kapitan, iski chairman kag iski kagawad. Nga ang tatlo katuig ginhimo nga apat katuig. Ining Republic Act nga 1-2-2-3-2. Karon ang aton nga mga lumikar naghimo naman sang another Republic Act. Ini ang bag-o karon nga Republic Act 1-2-3-2-6. Git amindar ni meaning to say wala na ni sang biring. Wala na sang poder ang Republic Act 1-2-3 o kon 1-2-2-6 o kon 1-2-2-3-2 rather. Wala na to. Gin-suffered na to sa ang bago nga Republic Act nga gin-permaan sa atong presidente sa itong September 25, 2026 ining fixed term. Nga lima katuig ang pagpungko sa aton mga barangay official dili sa aton pungsod Pilipinas. Di karon ginahulat sa mga nagahana, ginahulat sa nagreklamo nga amuya si Attorney Romulo Macalintal kung bala magadagdag sang TRO o kung ginatawag natin nga temporary restraining order ang Supreme Court. Aton akaroon na istoryan sa inyo. Hindi bala muning istoryan ta karon nga para mabalaan sang aton sininga mga listener. Kag aton man karon istoryan sa inyo ang mga balita pang internasyonal. Kay may isa naman ka nagluntad kahapon nga linog dito sa Panama. Mga sobra 7 magnitude. Mayar man report nga 8 magnitude ang linog sa pungsod sang Panama. Aton na karon istoryan kag ikonekta sa balaan nga kasulatan nga nag-amuni ang nagakatabo sa aton kalibutan sa nanway tuhay nga kapungsuran. Ba, hindi bala? Eh, sige. Hoy, good morning na sa kay Romel Ano Rico. Good morning na Toto Romel. Sa kay Pilipi Ping Mata. Kay Sally Almision nga nag-amonitor kang nagapamati sa aton. Sakay kini Doy Villagomez da sang barangay Sunto.
Ay, God mo nila na kinidoy, ah. Kung si kinidoy, mahana man ni kuntani magdalagan kagawad kung matuloy mo. Matuloy ang eleksyon. Tapos si kinidoy, maran man ni tani barangay kagawad mo. Galing kay tinaano ni man. Resto yata na karoon na. May nang balita ginadulong sa inyo sa Mighty C DTX 500 kagsubuman sa mga product sa Klinika Alternativo.

Dali kita sa aton nga ginbanner headlines. Hunahon ta habyog ang mga balita nasyonal. Kaya ang aton diriya sa probinsya sa Negros, ang aton Commission on Elections sa dalom sang Negros Island Region, ang aton sini Regional Director sang Commission on Election, nagapati gid nga matuloy ang aton sinisynchronized barangay NSK election. Suno sa aton sini NIR Regional Director sang Commission on Election nga kung magtuloy ang aton sini synchronized barangay NSK election by November, sa sining November ha, matigayon, magapatigayon sang filing. Magapatigayon sang filing ha, ang aton sini nga mga kandidato from Iski Kagawad to Iski Chairman, from Barangay Kagawad to Barangay Kapitan, kung magdagdag sang TRO ang aton sini Supreme Court. Kung magdagdag TRO, amo na iyang pagpati sang aton sini NIR Director sang Commission on Election. Suno sa iya nga kun magdagdag sa TRO, ginapatihan nga ang ila schedule sa election ta by 2026 sa bulan sang December. Bulan na sang December ha, ang pitsa sang election igapatigayon by December 14. Lunes nga adlaw ang election ta, synchronized barangay NSK election. Amo nang papati ha. Meaning to say, kung basihan ta ang tindog sang aton Commission on Election, nagapati sila yan nga matuloy gid mo. Apisan nga may ara na Republic Act 12326. Kay suno sa aton sini Commission on Election, kung ipatihan lang kagpamatian lang sang Supreme Court ang singgitan sang mga Pilipino, kung tagaan lang nila importansya, mas damo ang nagasinggit nga dapat ituloy. Kay ang pagpati sang kalabanan nga kung hindi ni matuloy ang aton sinisynchronized barangay NSK election, ginapatihan ni Attorney Romulo Macalintal ang ginakilala nga kumilik lawyer, kag mismo ang aton mga senador, ilabinigid kay Senadora Amy Marcos by 2028 kung ma-postpone ang aton sinisynchronized barangay NSK election, ginapatihan by 2028 wala asang eleksyon nga matabo. Wala asang eleksyon nga matabo. Wala asang eleksyon either sa national kag local, kag ginapatihan nga by 2028 wala asang eleksyon sa barangay. Amo nang pagpati ha, ni Senadora Amy Marcos, kag amo mana ang ginapatihan ni Attorney Romulo Macalintal. Nga, di ang aton mo lang yung mga lawmaker ang makadesisyon mo. Magahimo sila, patyo nila ni aton ng Philippines Constitution. Dulaon ni nila sa ano nga punto. Kay mismo gani sa basang aton nga presidente, hindi pa sa gani kumporme sa anong katuig nga pagpungko. Hindi ba? Hindi sa kumporme. Amo na ning ibuwal sa mga Pilipino. Hindi pa sa kumporme sa anong katuig nga ang mga Pilipino nagagunto na sa iya sini nga administrasyon. That's why nagapati ang mga Pilipino by 2028. Kung ma-postpone ang aton sinisynchronized barangay NSK election, wala sang eleksyon national kag local, kag wala sang eleksyon sa barangay. Amo na pagpati. Dapat nga ituloy gid. Kay kung kwaunta ang sorbe sa karon, kwaunta ang sorbe, pila lang ka porsyento ang nagasinggitan nga i-postpone? Pila lang ka porsyento? Sa 100%, 10% lang ya ang nagasinggit nga ituloy i-postpone.
10% lang sa mga Pilipino, pero ang 90% nagasinggit gid nga dapat ituloy gid. Ituloy gid ang aton sinisynchronized barangay and scale election. Amunay singgitan sa mga Pilipino. Kung kwa onta ang paborable nga rason, may rason ni ang 90%. Kaya nakita Manila mo, sa aton barangay, may ara barangay nga maayo, ang ila barangay kapitan, barangay kagawad, mga iski chairman nila maayo kang iski kagawad, pero sa majority nga mga barangay, ilaban gidyang hindi maayo. Ilaban gidyang hindi maayo. Paborable niya sa barangay ng ila kapitan, nag-perform. Ang ila kagawad, nag-trabaho. Ang iski chairman, nag-trabaho. Ang mga iski kagawad. Pero, sa mga barangay nga lagolo kag mga bulay o nga kapitan, hindi niya paborable sa mga butante kag sa ila pumuluyo, hindi bala. Amo ni nga klase nga republika, hindi niya paborable. Kita mo subong nag-iibwal ng mga barangay kapitano nga mga second timer, mga barangay kagawad nga mga second timer, nag-iibwal na. Sa ano nga punto? Kaya nga, ini ang mga second timer, kung ma-postpone ini ang aton synchronized barangay and iski election, hindi na ni sila kapadalagan by 2028. Hindi na ni sila makapadalagan. Pro con ituloy, ini sila makaparilik pagkatapos ang election ta sa 2031. Ang election ta kung matuloy ya. Matuloy ang lima katuig. Amuni ginalantaw. By 3031, amuni ang eleksyon sa barangay. Kung ituloy nila ni sa palabuton tanga December 14. Balokal, ginakita dari, ini nga layi, ini Republika 12326, favorable ni sa mga iski kagawad, iski chairman, barangay kapitan nga barangay kagawad, ini mga last timer nga kapitan, last timer nga kagawad, kaya gintagaan sila another 2 years extension. Pero kung sumahon mo total ha, ang pagpungko sa mga last timer nga mga barangay kagawad, mga last timer nga barangay kapitan, 5 gigakatuig ang ila sinina saving. 5 gigakatuig kagka kapila daan nagpospon ang aton sinisynchronized barangay and iski election mo. Meaning to sing na kasibing sila sa 5 katuig sa ila pagpungko sa ila barangay nga mga last timer, kaya bangod niya last timer na sila. Kaya permi lang pospon. Pero ining mga tagsikan timer, hindi paborable. Hindi ni paborable sa ila nga mga kapitanta kag barangay kagawad bangod sining bag-o nga Republic Act 12326. Hindi bala? Di karon diri sa aton, especialmente sa probinsya sa Negros Occidental, kadamo diya sa kapitan niya nga may mga kaso mo. Mga lagolo nga kapitan, kadamo diya mga lagolo nga mga barangay kapitan. Luwas lang sa maayo ha. Pero kung pa unta majority gidya sa probinsya sa Negros Occidental, hindi gidya maayo ang ila to kapitan. Okay diya sa aton sa siyudad sang sagay. Sa siyudad sang sagay, may ari man din sila wayon nga kapitan. Suno sa report, pero pinamalang kabilog. Pila man lang kabilog din ng mga barangay kapitan di ang salawayon sa siyudad sang sagay. Sa 25 kakabarangayan, posible ang salawayon di siguro nga barangay kapitan, 5 man lang kabilog. 5 man lang ni kabilog ng kapitan di ang salawayon sa sagay. Pero ang 20 kakapitan, maayog niya sa siyudad sang sagaya. Di sa siyudad sang Cades, sa 22 man kabarangay, isa malandi ka barangay kapitan ang salawayon sa siyudad sa Cades. Isa kabilog meaning to si minimize kayo. Pero sa iban nga mga banwa kag siyudad,
mas laban gid ya nga kapitan mga lagolo. Hindi bala? Ilabi na gid ng Porte Kadamo bala nga ang imo distrito, pila ka barangay. Pagkatapos dugangan pa sa mga congressman nila nga way managal perform kundi wagid. Ha? Hindi man sila katilaw project haling kay congressman, kaya di si congressman nila way man tugulabi sa babaw. Makabaton sila project halin sa nasunod na kwan man ang minimize man kayo. Mayo pang ihi, kakuring katubod pa, pero ang mga project sa ila yung distrito, wala. Kaya way Manila ginalabi ang ila nga mga, ang ila distrito sa national government para tagaan sila sa mga project halin sa Office of the President. Kaya muna nga ang mga kapitan, bangod ng ila barangay, hindi giman tanto kadako. Ti anong imuo nila kundi mangganit sila eh. Mangganit sila sa pundo sa ila barangay. Kaya ti alang hindi ka na mangganit, anong ibulig mo sa imo sila pumuluyo? Hindi bala? Kung gisaan di naman yung mabasol ang kapitan mo, magimo sa mga binulay o nga obra, magimo sa hindi mayo. Kaya nga ang ila sila nga rason nga kung hindi sila magpaninguha, hindi sila ka katagya sang bulig sa ila sining mga po, sa ila sining mga pumuluyo sa ila barangay. That's why ang muna siling ko nga dapat magpaninguha man ang kapitan nga manging mangita man sa pamagi. Kaya anong imuon ni kapitan kundi man ganit sa budget sa barangay. Hindi bala? Pero may ara gid ya kapitan nga hindi pa sa kumporme sang iya sweldo sa iya honoraria, mangganit pagidya sa mga supply sa iya barangay, mangganit pagidya sa mga project, mangganit pagidya sa mga ano ni sa mga ayuda halin sa national government. Pila ka barangay kapitan gi pasakaan sa kaso ay ang iba sinigin pang dismiss gani bangod nga ti hindi maayo nga kapitan mo. Hindi bala? Oh, sa probinsya sa Iloilo, may ara kapitan nga gimpang dismiss do si kabilog. Sa ano nga punto nga gimpang dismiss sila? Bangon siyang grap ang korupsyon. Atubla ang programa sa national government, atubla ang AX. Atong AX to, para tuya sa cash assistance sa mga police of the poor. Naton nga mga kauturan karon ang ginhimo sang barangay kapitan, imbis nga 10,000, ginatag nila ya sa beneficiary ang 2,000, ginggan 8,000 niya sa mga lagolo nga kapitan ang 8,000. Kundi anong natabo, kundi yung pangpailan sila kaso. 12 ka barangay kapitan sa probinsya sang Iloilo nga ginpang dismiss ang DILG. Hindi bala? Hindi mga tubang sila kaso mo. Di may mga iski chairman man nga pang dismiss man. May mga iski kagawad man nga ginpalin man gani kay ti bangod sang druga. May makagawad, iski kagawad, gagamit ka druga. May iski chairman man nga gagamit druga. Tiyan mo na kakadamo na sang mga kaso sa mga barangay. Tiyan mo nang singgitan sa mga Pilipino. Dapat ituloy ang atong sinisynchronize barangay and SK election. Dapat ituloy. Di karon ang atong sini NIR director sa Commission on Election nagambal gid. Sili niya kung matuloy ang atong election, sili niya ang atong schedule sa December 14 amuna na ang adlaw sang pagpili ta sang aton kagawad. Barangay kapitan, iski kagawad, kag iski chairman sa aton barangay. Hey! Kaya nga mo nisinggitan sa mga Pilipino mo. 90% yan nagasinggitan nga ituloy. Ha? 10% lang yan nagasinggitan yung hindi mo. Hindi bala? Sipa bala sa barangay talang o? Sa barangay talang. Sino ang nagasinggitan nga dapat ipospone? Ang nagasinggitan nga dapat i-postpone ang mga iski kagawad kag iski chairman. Ikaduwa ang mga manog last timer nga barangay kagawad kag manog last timer nga barangay kapitan.
amo ning gisngitan nila dapat i-postpone lang ni. Ha? Diri ta mapalo sa bag-o nga Republic Act ini ang Republic Act 12326. Amo ning gisngitan nila eh. Di kun sumahon mo ang suma total sini. Sa barangay lang ha. Kung ma-postpone, butang ta ma-postpone. Paborable ni sa mga kagawad, kapitan, iski chairman kag iski kagawad, paborable ni sa ila kay hindi sila kagasto. Pagkatapos ni duwa ka tuig ang ila pagpungko sini as a appointed, hindi man gani appointed. Hold over ang panawag sini, hold over sa ila barangay. Di, sa duwa ka tuig, this is size lang ya ka barangay official ang nalipay, pero ang linibo ka mga botante nagasinggitan gidyan yang amon di kapitan kagagawad, lagu lo gidya hindi gidya mapuslan, di ba la? Di amon ang singgitan nila. Di pila malanis la kabilog. Ang muna galing, wala nakita sa atong presidente. Wala nakita sa atong nga mga congressman kag mga senador. May ara gid ba nakakita sina nga may discrepancy ining atong Republic Act 12326. Pero wala ni ginatagaan importansya kay nga ang aton nga mga congressman, ang majority nila sa ila ang ila parente, i-vice president nagakapot sang dako nga posisyon sa barangay. Especialmente si Congressman Faustino D. Si Congressman Faustino D. Atong Congressman sang 6th District sa Isabela. Ang iya utod Liga President sang mga barangay. Liga President amo tong naglabi kag nag-upod sining ginaduso sa mga congressman nga i-postpone ang aton sinisynchronized barangay aniske election. Uto ni Congressman De sang Isabela. I-vice president nasyonal, kay di ilas timer naman tong i-vice president mo. Di amo ni silang nagaduso. That's why nga kung nakita, may political motivated ini ang mga plano sa mga congressman ta. Kaya ang ila kalabanan nga parente nagkakapot sa posisyon mo sa barangay. Amo man ni ang mga senador ta, may mga parente sila nga barangay kapitan sa ila distrito, sa ila balwarte. That's why amo ning ginaduso nila nga dapat i-postpone. Kaya magamit pa nila mo. Magamit pa nila sa ila sini political ambition. By 2028, mauna ang local, mauna ang nasyonal. After sa nasyonal, amo ang eleksyon sa barangay. Kundi mauna sila. Kundi magamit pa nila ang mga elected official sa barangay. Amo ning hindi mayo. Di pero ang aton Commission on Election nagambal gid nga kung magdagdag TRO ang Supreme Court, wala sila sang mahimo ituloy gid. Bala na kung wais ang pundo. Kaya may ara pa man dahil nabilin nga mga 11 bilyonis mo nga wala pa yung magamit sang kumilik. Inang 11 bilyonis nga pundo sang kumilik, pwede na nila ya, pwede pa ni nila magamit. Pwede na magamit. Pagkatapos mangiba na sila galing sa mga personnel eh, sang ila sini nga mga maestra, sang mga watcher, etc. Sa the time sang eleksyon, para nga paigo-igo o nilang ila sini nabilin nga pondo nga mga 11 bilyones. Kaya mo nang ginapangayo sang komisyon noon eleksyon mo, sili nga kulang kami mga 4 kabilyon. Apat malani ka bilyon mo ang kulang namon para nga igu-igo gid sa amon sini nga ginaprepara nga eleksyon. Kay ti madugang kami tawo mo.
Galing kati anong muna kay ang aton sining mga lumikir, di magatag sa pundo. Kay ang ila rason, ang aton nga mga congressman kag senador, siling niya, hindi ta pwede makatag pundo sa Commission on Election. Kay nga, siling niya, mapuspunta mo. Kag ang inang, na, inang kwarta nga napartinisan sa election, gamiton tanay por ayuda. Gamiton tanay na por ayuda. Ti amo nang nakita nyo por ayuda, dala ka mo makwaya sa budget sa election. Kadamo ka mukwaan eh. May mga project sa national ngang iban gani ni wala pa ma-implementar. May ara na pundo, pwede nyo na ma-realign. O may mga dalan ta, inablang maayo pa nga dalan, ginawasag nyo na. Ginawasag nyo na. Pagkatapos, referon nyo. Di dapat ang mga maayo pa nga dalan, hindi nyo ano pag-uba. Kag another budget, ipreparar nyo na abi ang kwarta para sa eleksyon. Galing kayo tinakita man di, sang mga Pilipino nga kunwai sang project, wala sang kwarta. Hindi bala wala sang kwarta nga matubod sa mga lagolo. Nga mga congressman, luwas lang sa maayo nga congressman. Luwas lang sa maayo ha. Pero kalabanan sa mga congressman, mapati taman o kung sa hindi, kalabanan gid sa ilaya. Mga lagolo gid yay. Kaya nga, kaayo pa sang dalan, ginaguba na. Ha? Kaayo pa sang dalan. Diri lang sa ato, no, sa probinsya sa Negros, ang dalan nga konkreta, maayo pa pagkatapos ang pawa nila sa espalto. Pilahan ka bulan, magkalawas agang espalto, pati makasarang na blang espalto na nga. Pila mo lang damol, yasin ang agin sampaw sa simento. Mga 4 inches mo lang nati, agyan sang tag 80 tolinadas nga hauler, kundi wasaag. Iyan muna si Lingko. Ginausikan lang gani sa mga sang aton gobyerno eh. Ang kwarta sang aton ang kwarta sang aton nga puso, ginausikan lang sang aton gobyerno sa hindi mapuslan. Tipros na karon mag-ubra ka taytay, mga substandard man nga taytay. Kundi wasaag man ko mag-abot ang baha. May mga dalan nga maginbudgetan sang dako pero substandard man nga pag-ubra sa kontraktor kundi wasaag man. May mga flood control nga ginaubra sa mga kontraktor nga substandard man kundi kalahunlak man to. Iyan muna si Lingko. Ang tani ko ng kwarta ni kung gamiton lang sa insakto kag insakto nga obra, hindi ni magamuning pungsod ta. Kati more ang grab ang corruption, pigawit ang pag-implementar. Pigawit ang implementation sa aton gobyerno. Silang tawan nyo ni Subong. Ang ginatulog kaya sa mga congressman tayo kag senador, ang pundo tayo sa kumilik. Ha? Amo tong ginatulok ni Laya ang kwarta tuya sa kumilik nga 11 bilyones nga kung pwede pa nila makuha kag ma-realign para gamiton kuno sa ano ni gamiton kuno sa lo ayuda ni alo ayuda kada ha di nga ayuda man pwede mo na ba rin ma-realign kay hindi kaya mo ni ginakuha nila ginateleskopyo sa mga tarso ni nga mga senador kag congressman no? Gamiton kung anay por ayuda. Ikadua, ang ila rason bangod sa ekonomiya ta. Wala na niya pag-uswag ang ekonomiya sa Pilipinas. Wala na ni chansay nga magliwat pa ni. Kaya nga, amo na ni ang kwan eh. Amo na ni senaryo sa aton pungsod. Luwas lang kung pamatyon ang mga kawatan eh. Kung ipairing squad ni mga kawatan, eh, posible may pag-changes ang aton pag-gobyerno. Samtang hindi maliwat ang sistema sa aton nga pang-gobyerno, hindi ni mag-uswag ang pungsod sa Pilipinas. Kinanglan sini may civil war, gid nga matabo posible. Ginkwa na ni, gin-predict na ni sa presidente sa Singapore eh.
ang prediction sang presidente sang Singapore samtang hindi madula ang graft and corruption sang aton gobyerno hindi madula masarurot ang ekonomiya sang Pilipinas masarurot prediction na yan sa pungsod sang Singapore bisan anhon nga sugid sang aton presidente presidente Bongbong Marcos nga ang Pilipinas mangin kaangay sang Singapore lago lo mo sa imo lago lo paano mo ni makumparar ang Pilipinas sa Singapore ang Singapore wala sang rap ang korupsyon ang Pilipinas gaalalawas ang rap ang korupsyon hindi bala hindi niya magsunod ya katulad ya sa pungsod sang Singapore magkalamatay lang ang mga Pilipino, hindi mangin kaangay ang Pilipinas sa pungsod sang Singapore, samtang hindi maliwat ang sistema sang aton pungsod. Hindi madula ang graft and corruption. Ang muna yung pananaw sa mga Pilipino, kaya muna yung subong, masiling kita nga ma-eleksyon sa 2028. Posible wala matabo sa wala sa uwi sang eleksyon nga matabo. May pattern na sila eh. Oh, bag-o lang ton approve ang Republic Act 12232. Bag-o lang na wala pa na gani ma-exercise sa mga Pilipino. Nga ang naghimo sina ang aton man mga congressman kag mga senador. Hindi bala that time na si Presidente Bongbong Marcos, kadua ka Republic Act mo. Sang aton si ni Goberno para sa eleksyon, ang Republic Act 1-2-3-2, nga wala pa ma-exercise ang mga Pilipino. Kung bala, anonymous discrepancy ni ang Republic Act 1-2-3-2, ginisla naman sa bagong Republic Act, Republic Act 1-2-3-2-6. To fix sang termino sang aton sini mga elected official. Di ang mga Pilipino yaway galalis na iya sang fix nga term. Anong fix term nga termino? Way nagalalis pero siling sa mga Pilipino exercise tani anay. Ang Republic Act 1-2-3-2 exercise tani ang the rights of sovereigns. Kay dirita makita kung bala may discrepancy. Bala hindi mayo ining Republic Act 1-2-3-2. Ako nagapate nga hindi giman ni mayo nga layi mo. Kay nga nakita ko may discrepancy ni sa ano nga punto. Kay ini ang Republic Act 1-2-3-2 ang adlaw sa eleksyon ta nga nabutang sa sining Republic Act November 2. Di November 2 ya kalag-kalag na tagsindi na yasang kandila sa mga minatay. Tiyan mo na ang pizza nga ginbutang sang aton mga lumiker para nga exercise ang tao ang ila the rights of sovereigns. Karon nakita sa mga congressman ta, nakita sa mga senador, hindi gali pwede kay kalag-kalag na lagulo sa inyo. Kamu man ni nagimo sini sang Republic Act 1-2-3-2, kamu man nagimo. Pero nakita nyo nga adlaw gali ni sa mga kalag. Pista minatay mo. Di ginami ikwanta nila nila i-amindar ta ni adlaw gali ni tatay ta kang nanay ta. Ni lulo kang ni lula. Ikwanta ni. I-amindar ta ni kaya siya hindi ni mayo. Kay taon ta ang mga kalag lagulo sa inyo. Taon ang mga kalag. Kamu managimo sini. Pero ang mga Pilipino gahambal, i-exercise tanay ang the rights of sovereigns sa sining Republic Act 1-2-3-2. Kung nakita ta nga hindi mayo, amuna ni ang pag-implementar sa Republic Act 1-2-3-2-6. Amuna ni ang pagsulod, ini amuna ni ang pag-fix sa 5 katuig. Di ba lang? Dira tani masulod ang kwan ang Republic Act nga 1-2-3-2-6 sa after na sa eleksyon. Hindi kayo ay pagkakani ma-exercise ni Islanta naman eh. Ay na, ano sistema ni.
kung sa mga baga pa niya binulay og hindi pala ko pare kung stop niya binulay og obra ni ay mga langit ya maluoy sila si karon amo niya pagpati kung magdagdag TRO ang aton Supreme Court nagapati ang aton Commission on Election tuloy. Tuloy na tuloy. By December 14, ang aton sini synchronized barangay NSK election. December 14, natin December 14, Lunes ng adlaw. Amo na yung tindogman sa aton sini NIR director sa Commission on Election. Hey!

lokal, especially ang nagkakatabo din sa aton. Sa probinsya sa Negros Occidental, dala na ang Negros Oriental. Kay kahapon napuhag ang taga-sur. Napuhag man ang taga Negros Oriental. Sa ano nga napuhag sila? Nag-alboroto naman ang bulkan sang Kanlaon. Nag-alboroto naman ang lumupok naman ang bulkan sang Kanlaon. Nagbuga naman sang madamol nga aso. Kag nagbuga naman sang abo. Ang bulkan sang Kanlaon. Imay lang to gani kay nagaulan. Ti samtang nagaulan, nag-alborotoy ang bulkan sang Kanlaon mo. Ti inatanan, ini ang nagakatabo nga paglinupok sang mga bulkan. Pagluntad sa mabaskog ng mga linog sa nanoy tuhay nga kapusuran sa aton kalibutan, inatanan niya propesiya na na. Propesiya na na siya, nabutang na na sa Biblia. Kaya amo na ginambali Christ, ay siling niya kung mag-aabot ang panahon sa before ko magkaril sa kalibutan, may manabugin man. Nga may mga dalagko nga mga linog nga magkakatabo sa nanoy tuhay nga kapungsuran. Nagalulupok ang bulkan. Inaya kwa na propesiya na. Hindi lang niya bulkan sa Aplan. Kundi may ara man niya bulkan sa tunga sang Lawod eh. Di bala? Kahit di ang kadadalman sang aton duta amo na sang natawag naton the ring of fire. The big ball of fire ang pinakadako nga kalayo ara des dalom sa duta mo. Di matingala ta nga hindi mapatay no. Nga hindi mapatay ang kalayo sa idalom sa duta. Imagine niyo bala. Ina ang paglupok sa bulkan sa idalom sa duta. Ta sa idalom ra des ang dagat. Kasi imagine niyo bala nga ang tubig sila paglupok sa ang tubig masarulot sa dalom. Di po pamangkot nga hindi mapatay ang kalayo. Kay ang kontra sa kalayo tubi nga hindi siya mapatay sa tubi. Tiyan muna yan kadadalman eh. Kay ang aton kalibutan nga ginatindugan ini ang duta nga ginahamtanganta ang kadadalman niya siniya kalayo the ring of fire or ginatawag sa kalabanan the big ball of fire ang pinakadako nga bula sang kalayo ara sa kadadalman. That's why nga ako nga ang may bulkan. Hindi lang niya sa bukid, kundi hasta sa tunga sang dagat. Wala mo sina, gakatabo ang linog, na biblical man mo. Mag-abot ang panahon nga kung magluntad ang pinakabaskog nga linog, nga ang bukid gani, pwede yung masaylo mo. Pwede yung masaylo. Bangon siyang linog, pwede siya magka-create siyang another nga bukid mo. Ha? Bangon siyang linog, meaning to say, inaiya manabugid the biblical theory. Amuna iya manabugid. Karon, ang nagakatabo di sa aton, sa probinsya sa Negros Occidental, nagligad nga tuig amo maning natabo sa bulkan sang Kanlaon. Kita mo portitong ayuda ginatag sa banwa sang La Castellana, banwa sang Magallon, banwa sang Isabela kay amo ning naigo eh. Naigo sang bulkan sang Kanlaon pag alboroto ya. Sa siyudad sang La Carlota, siyudad sang Bago. Amo gining i-sentro kay malapit na siya mo. Ari lang niya sa naubos-ubos nga bahin. Sang bulkan sang Kanlaon kay ti ang La Castellana ginatamdan niya sang Kanlaon mo pagkatapos ang sapiak siniya syudad naman sang Kanlaon ikahapon ang aso dito gidya na igo ya sa syudad sang Kanlaon ti meaning to say ang syudad sang Kanlaon ang subong siniya nagalamot siyak sang abo subong niya anaga ang amuya subong ang nagaulan toya sa syudad sang Kanlaon. Imayo-ayo lang ni sa aton kay hindi tanto pero sa malapit nga lugar, malapit nga banwa apektado gid sila like ang syudad sang
Kanlaon, banwa sang La Castellana, banwa sang Magallion, kag banwa sang Isabela. Amo gini malapit eh. Including na ang siyudad sang La Carlota kag siyudad sang Bago. Eh! Ay, mga langit, maluoy na. Pagkatapos, dungan man sang linog sa Panama. Grabe man to nga linog. Mga 7.2 bala, 7.3 magnitude nga linog sa pungsod sa Panama. May ara man report nga mga 8 magnitude nga linog. Minuto si Mabako na ni. Ah, makusog na ni. Ano tabo sa ginsan bala? Pila man lang to, 7.7 magnitude nga linog. Di grabe man to nagkalawas ag man to mga building. Isa Panama amo man eh. Igabay pa nga hindi di matabo sa aton sa Pilipinas ang ginatawag naton nga the big one. Ang prophecy, ang kuana, ang prediction sa P-Box nga magaluntad ang the big one mo sa Metro Manila kahit dira ang pinakadako nga fault eh. Lapo sa Sambales. Apila ka probinsya ang maigo sang the big one. Inaiya ko na prediction niya sang Facebook. Sa white tayo ka predict. Ito yung ato niya prediction niya. From kwa malang mo. Dili kita yung base sa Biblia. Ang Biblia na gambal yan mo. Nga may lino, gidman. May arak din man linupok sa vulkan. Pero why siya siling nga ang the big o kung the big one matabo niya sa Manila. Why di inabutang sa Bible? Iya lang na iya sa mga P-Box sa personnel. Pero ang Biblia, why di nagbutang nga ang the big one matabo sa Metro Manila? Eh, ang Biblical, why na nagambal? Why di iyagin to? Mudya kung diin nga lugar. Diin nga banwa, why di iyagin butang niya sa Biblia nga ang pangalan sa Manila? Okay? Ay, mga langit maluoy ka. Pero kaya amo ginasubong eh. Ita mo dito sa iban nga mga pungsod subong niya. Ang tubi to subong niya. Ang nagatubod sa ilaya nga tuburan niya, gakulor na yung pula mo. Ha? Ang tubi subong niya, nagagawa sa ila to yung tuburan niya, dugo. Ang nagailig sa ila suba yung tubi. Ya, kwa na yan, pula na. Gakatabo na sa pungsod sang Israel, natabo man na sa pungsod sang Russia. Kagpila pagid ka mga kapungsuran nga ang nagagwa nga tubi sa ila suba kag sa tuburan nagaduag pula. Natabo man ni sa Atlantika.

0: Gaon, kaglibre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Joy Sarus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound X-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
0: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nagapangita ka bala sa affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag-Webes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag-bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agun nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
2: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
1: Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo.
2: sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kadto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
0: K5 News FM. This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: This song is brought to you by DTX 500. Matas ba ang kolesterol mo? Mag DTX 500 ka.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, Differ Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
1: Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo.
2: sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
0: K5 News FM. This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sang libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magka

0: sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag Mighty C na
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak og glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
3: Mighty C
2: og Santon Plus Herbal Capsule.
4: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
1: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod na sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
6: K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: Mga ka-K-5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agun nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
1: Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, sa Guy City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an

0: panimo ang samad nga dugay maayo. Magmighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang pagabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
1: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nagapangita ka bala sa affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID, agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
1: Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
4: Mag Mighty C na
3: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak og glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
4: Mighty C
3: og Santon Plus Herbal Capsule.
5: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglilitan.
1: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.

0: personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: K5 News FM.

0: K5 News FM DTX
1: Beauty Soap. Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap, mamakas sa mga butika.
3: D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing nga pagtimula, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. DTX 500. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
4: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag guavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
3: Extend food supplement for men.
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend food supplement for men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gid, nakabuli gid sa akong problema. Nagamugid nga salamat sa Extend food supplement for men.
3: Extend food supplement for men.
10: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hug racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: K5 News FM.

akong tahan. Okay, good afternoon sa aton nga mga ka-K-Fi. Oh, medyo dagay-dagay naman ta wala nakaprograma diri sa aton palatuntunan. Ang inyo nga Army sa Negros. So medyo dugay-dugay na punta, wala nakakulab. Kag siyempre naka-istorya sa atong yung mga katropa sang 303rd Infantry Brown Eagle Brigade. No? Kay Master Sergeant Dikinya, good afternoon dira no? Sa aton nga kaupod man nga mamumulong. Speaking of mamumulong, no? Kumbaga naghatag pod sa mga pagtulunan, no? Kag ti siyempre naga paambit sang ilang mga ihibalo, no? Nahanungod sa pag serbisyo publiko sa aton nga mga kaigsuunan, hindi lang diri sa norte nga bahin sa Negros kundi sa tibuok nga isla sang Negros Island region. So bago kita magsugod sa aton nga pagpangalagad, ako ang inyong katropa sang 79th Infantry Masaligan Battalion, Kuya Geeks, no, ang chief sa Civil Military Operations Office. Kagdi siyempre sa amon man nga battalion commander sang 79th IB kay Sir Lieutenant Colonel Eric Bolasco Alfonso, Infantry GSC Philippine Army. Good afternoon dra sa imo, sir. Subong man sa aton pinalangga nga gobernador sa probinsya sang Negros Occidental kay Sir Honorable Eugenio Jose Bong Lacson. Kag hindi man aton pagkalipatan mga ka-K5 ang aton nga mayor, no, kag ang amay diri sa siyudad sang Sagay kay Sir Honorable Leo Rafael M. Cueva. No, kagti siyempre kanunay gid nga naga-suporta, no, kag nagapangalaga, no, sa aton nga mga kaigsuunan, mga tumandok, lumulupyo, no, mga residente sang siyudad sa Sagay. Kag subong man sa aton nga Vice Mayor kay Sir Honorable Narciso L. Guapo-guapo Habilosa. Good afternoon, good sa imo, sir. So, man sa aton nga mga katropa, no? Sa, or I mean, ang aton nga mga nagatrabaho, no? Sa local government unit sang Sagay. Okay, Ma'am Cherry, no? Sa akon nga kumare, dra. Good afternoon. Kag sa aton man nga mga katupad, no? Nga mga kabanuhanan kag kasyudaran, nga nabugusan sang 330 ka mga kabaranggayanan, no, gikan sa 1st, 2nd, 3rd and Lone District of Bacolod. Pilipinas. So moyad to ang area sang inyo nga 79 IB. May ara sang 8 ka syudad, no, kag 6 ka munisipalidad, no. Amo na ang nasakupan kag area of responsibility sang inyong 79th Infantry Masaligan Battalion. Subong man sa aton nga Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines, no, dungog sang Ilonggo. No, tumandok sang Kalinog, Iloilo. No, kay Sir General Antonio Gustilo Navarrete, no, Philippine Army. Kag sa amon man nga commander sang 3rd Infantry Spearhead Division Philippine Army kay Sir Major General Joey A. Escanillas Philippine Army. Good afternoon dira sa imo, sir. No, dira sa may Camp General Macario B. Peralta Jr. Hamindan Capiz. Subong man sa aton nga commander sang 303rd Infantry Brown Eagle Brigade kay Sir Brigadier General Ted Bagyo Dumusmog Philippine Army. Sanamtang naman ini ang aton nga brigade, no, dira sa may Barangay Minuyan, no, Banua sang Murcia. Subong man sa amon nga Battalion Executive Officer, no, kay Sir Major Justin V. Labarosa, no, Infantry Philippine Army, no, nga amon Battalion Executive Officer. Same time, no, si Sir Major Labarosa, no, amo ang Company Commander sang Delta, no,
Delta Dakila Company. No, speaking of Delta, no, ang Delta Company naton is sila ang in charge, no, nga naga-manning, no. Sila man ang naga-lead, no, ang aton nga Delta Company sang mga kaan naton kag mga SK, no. In short, no, ang in layman's term, no, ginambal nila mga Kafgo naton, no. So shout out sa aton nga mga KA, no, Kafgo or SKA, no, nga nagamaintenar sang peace and order sang ila respective AOR, no, kag ti syempre sa aton man nga mga dependents sa aton nga mga KA, no. Good afternoon. Subong man sa amon nga Civil Military Operations Officer, no, sang 79th IB kay Sir Captain Paulo Olagarde, no, Infantry Philippine Army. Good afternoon dira sa imo, sir. Sa aton man nga Alpha Aguila Company nga nabase diri sa may Barangay Libertad, siyudad sang Escalante. Sa pagpanguna man ni Sir First Lieutenant Gonzales. Good afternoon, sir. Kag subong man sa aton nga First Sergeant ra, no, kay Master Sergeant Makugay. Kag sa bugos nga tropa naton sang Alpha Aguila Company. Good afternoon. Good afternoon man sa aton nga Bravo Bulls Company, no, nga hamtang dira sa may Barangay Tigbuon. Banwa sang Calatrava. Sa pagpanguna man ni Sir First Lieutenant Tafalia, no, good afternoon dira sa imo, sir. Kag sa pagpanguna sang ilang First Sergeant, no, sa mga non-commissioned officer, no, kay Master Sergeant Mondaya, good afternoon dira sa imo, sir. Mayong hapon man dira sa aton nga Charlie. Charlie Kapanalig Company. I mean, nalipatan ko, no, noon anad, because na-use ko sa ginatawag na Bravo Bulls Company. No, Bravo Bayanihan Company. So, muna ang bago nga tawag sa aton nga Bravo Company sang 79th IB. No, sa liwat, no, sa aton nga Charlie Kapanalig Company, no, nga former Crawler Company, nga nahamtang dira sa may Barangay Ilopes, siyudad sang Silay. No, sa pagpanguna ni Sir First Lieutenant Gakan. Kag sa ilaman nga First Sergeant dira, no, kay Sir Master Sergeant Perucho. Good afternoon. Kag sa nabugos nga tropa sang Charlie Kapanalig Company. May hapon man kay Sir Clan Saitama. Shout out dira sa imo, sir. Good afternoon. Good afternoon man kay Delta Sierra, no. Thank you, Ged. Keep safe. No, sa tanan nga gusto nga mag patamyaw, no, or may mga komento, no, sa aton nga programa, pwede gid, no, pwede gid kamo makahatag sang inyo or makatype sang inyo nga mga comment diri sa aton nga live subong sa Facebook page ang 79th IB. No, pareho sini kay Sir Augusto 17. Maayong hapon ni Grense, watching from Banilad, Mandaue City. Daghang salamat sa inyong serbisyo, Armed Forces of the Philippines. Thank you again, sir. Agosto 17.

Sa aton man nga mga mangunguma, no? Mangunguma, nagapamugon ba ko sa Ilonggo pagtawag sa aton nga mga nagapulaw bugtaw, no? Para sa ilang nga pamilya, sa aton nga mga drivers, no? Sa mga pampasahero nga mga salakyan, no? Sa mga motorsiklo, no? Sa mga tricycle drivers na ton. Kag muna mga tapasero, no, ang nagatanom sang mga root crops na ton, no, kay ti sila mismo, no, amo ni ang isa sa mga hero na ton nga tawag ni nga daily needs ang ilang nga gina-provide, no, sa aton mga pinalangga nga mga kapwa Pilipino. Good afternoon and thank you sa inyo sa pagsakripisyo man kag pag-provide, no, sang mga manami ng mga tawag ni mga produkto, no, para makakaon ng aton ng mga kapwa Pilipino. Kag sa iban pang mga tawag ni sa aton ng mga men in uniform, no, sa aton ng Bureau of Fire and Protection, sa aton man ng mga katropa sa Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, no, sa PNP na to, no, kay Sir Police Lieutenant Colonel Albimar Flores, no, ang Chief of Police ang Sagay City Component Police Station. Good afternoon ra sa imo, sir. And to all the rest nga mga nagapamati, no, sa aton nga pagpangalagad subong kahaponan noon. I hope nga may makuha kamo karon sa aton nga mga topics, no, nga igahatag kag pagatalakayan subong kahaponan. No. Kay Sir Bong Lacson, no, shout out sa katropa, no, sa Squadron Dads, no, Sigma P Priority, no, sa akon yung mga kabrad, no, good afternoon, mayong pagpamati. Sa kay Sir Nisiforo Maghuyop, good afternoon, mayong pagpamati, no, keep safe man, sir, no. Kay Sir Charlie Oscar, thank you, good, okay lang man, sir, no, mayong hapon. Kay Vernie Torbella Rivera, no, shout out nila sa tanan nga mga katropa na ton sa VF, no, Gustilo Patrol Base, no, kay June Septimo, no, good PM dira, shout out sa tanan nga katropa na ton kag mga kapwa na ton nga katrabaho sa gobyerno, especially dira sa may Department of Interior and Local Government Cadiz City, no, may hapon.

Thank you, Mansur Delta Sierra, no? Bisita tada liwat sa camp. Yes sir, no? Shout out daw kay Sir Christopher De La Cruz, no? Kay Bizalel Belos, no? Kay Marlon Candelario, kay Halandoni Rodel, kay Herbert, no? Tromata, no? Belated happy birthday kay Vivencio Takaisan Jr., no? Keep safe sa tropang guard Kaasen, no? Thank you again sir, no? Sa kay Sir Delta Sierra, no? Sa pag tawag ni pag tamyaw kag pag-greet, no? Kay Sir happy birthday kay Sir Vivencio Takaisan Jr. So speaking sa aton nga BF Gostilo, no? Last 2 days ago, no, sa aton nga talakayon nga topic, no, ang mga significant activities ang inyo ang mga katropa sa 79th IB and tactics, no, sa aton nga mga kaigsuunan, no, nga mahambal kita nga nagtalang sa ilang nga dalan and until now I don't know kung ano gid ang ginapakigbato sini nga mga tawhana. Speaking of VF Gostilo, ibalik naton mga kaigsuunan, no, dira sa may patrol base, no. May ara da nga mga bag-o nga construct nga dalan, no, dira sa may 19A sa siyudad sang Cadiz. No, kag dira man sa may Celestino Villasin. So, dali na lang, gamay na lang gid nga pagpasensya, no, sa aton nga mga pumuluyo dira dapit sa may VF Gostilo, no, sa 19A, no, kagdira sa may Celestino Villasin, no, hapit na maglapos-lapos dira ang dalan kagdira sa may Hiyang-Hiyang, no, dira sa may siyudad sang Cadiz, no. So last 2 days ago, no, aton nga or ang amon nga battalion commander nga si Sir Lieutenant Colonel Eric Bulasco Alfonso nag-attend sa pag turnover sang road concreting projects, no, dira sa ginsambit naton nga barangay, no, kag syempre ara man ang aton nga mga pamana personnel, no, gikan sa national, no, ang aton man nga mga kaigsuunan, mga pumuluyo, mga local functionaries, no, sang local government unit sang Cadiz City, no, sa pagpanguna ni Sir Honorable Bading Escalante. Now, gin-turnover na sa ila dito sa may Cadiz City Arena, no? Kay siyempre as part sa aton nga accomplishment, no, sa aton nga panggobyerno, no, kinanglan gid nato na isaulob or something itagaan credit ang mga sakripisyo man sa aton nga mga kaigsuunan. So mas madali ang pag-implement sang project sa aton nga panggobyerno kung may ara sang kooperasyon sa matag usa sa aton, no. Tandaan gid nato na mga ka-K5, mga kaigsuunan. So madamo man nga salamat, no. Hindi ini mangin successful, no. Hindi ini mangin fully implemented ang isa ka proyekto, no, sa madamo nga proyekto, no? Bisan isa ka proyekto lang sa aton nga panggobyerno without the participation of everybody. Sila nga sundalo lang ang magkuan sini, oh, hindi sila nga LGU lang magkuan sini, kundi pati ang pumuluyo kag ang barangay. So with that cooperation, no, na materialize naton, no, na site visit, no, nakandakan sang tawag ni pagsukat sang dalan, no, nakaupod pagani ko dira sa pagano. And special thanks man kay Ma'am Vedasto, no, kay Ma'am Nelson Vedasto, no, kung sa diin, no, isa man si Ma'am sang area coordinator sang aton nga OPAPRU pamana, no, diri sa may North Negros, no, norte nga bahin sa Negros, no. So sa aton nga mga kaigsuunan, no, speaking sa mga projects, no, sa aton nga panggobyerno, nakita man aton, no, ang mga pipila ka mga effort, no, ang iban gatingala, no, nga man may na-assign nga sundalo, no, sa inyong lugar, may kapulisan, no, may ara nga mga survey or whatsoever pang mga opisina sa aton nga panggobyerno gaadto sa isa ka lugar. Pero make sure nato na, no,
may ara kisa, no, taktika man sa mga piyak ng grupo, no, nga mahambal katapos sa aton nga panggobyerno. Pwede ka muna makapamangkot sa ila, no? Sir, may ID ba ka mo? No, kay ti siyempre kisa, no, may ara man ga pa kuno-kuno nga ara sa aton nga panggobyerno, pero later on, no, wala ta kabalo, no, nga illegal galiin na nga mga tawo, no? Kay ti subong panahon ka high-tech na, pwede lang ka magpaobra sa mga peke nga ID, no? Makita naton sa social media and mga reports sa aton nga PNP, no, may ara nga mga peke, no, or hindi amo nga ila nga pagpakilala sang ila nga ahensya sa aton nga panggobyerno kag kung ano man nga klase sang opisina ang ila ginatrabahoan. Kay Sir Yot-Yot Alejaga, Yoyot gali, sorry, Sir Yoyot Alejaga, no, shout out kay PFC Alejaga from Gagawad, Yoyot Alejaga sa dira sa Mayroha City. No, kay Drua Jennifer, mayong hapon mandira sa inyo sa aton nga K5 solid supporters, no, dira sa may phase 1 kag phase 2 Barangay Paraiso. Good afternoon dira sa inyo. So dira sa Barangay Paraiso, no, pero may makakadto dira, no, shout out man kay Vice, no, dira sa ilang I think si Vice is BHW, no, sang ilang barangay, no, ang si Vice ni, no, kilala hagi kami, no, madamo ni siyang mga kilala ng mga performer, no, nga nagapalipay sa isa ka mga event, no. So going back to our topic, mga kaigsuonan, no, as part sang aton ginatawag nga EO70, ha? EO70, ha, the executive number 70, which is the whole of nation and government approach. No, nga matag-usa nga opisina sang aton nga panggobyerno, ha, is obligado, no, if may ara nga available nga basic services to address that issues and concern sang aton nga mga kaigsuonan, no, especially sa mga GDAS or geographically isolated disadvantaged areas. Di pa na, may lang, no, kung sa kuan pa sa nabukid nga bahin, no, hindi naman sila nga tanan is focusing sa nabukid nga bahin, no, ara man sa syudad kag mga kabanuhanan. So, speaking of EO70, no, ang aton nga balikon aton ang mga tag-usa nga opisina sa aton nga panggobyerno may katungdanan nga mag-address. Actually, dugay naman ina, no, ginobrahan lang sang executive order, no, no, dira nagapasulod ang aton nga NTFLK. Ang NTFLK or the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, amo ina ang isa sa mga ginbugna, no, sang aton nga panggobyerno para mag-address sa madugay na maduguong inaway banwa, no, terminolohiya ina sang aton nga mga kaigsuonan nga kapwa Pilipino nga nagtalang sa ilang mga dala. And I don't know, no, amo to ginhambal ko kina nga until when, no, hantod kanus-a, ha, hanggang kailan nila ipakigbato ang ilang ideolohiya, which is ang ginhambal na ton nga komunista nga ideolohiya. Dire wala kita kapakalain kundi ginhambal na ton ang kamatuoran, ha, nga ang pamangkot, no, pamangkot sa aton nga mga kaigsuonan, no, or siguro may ara nga nagapamati man nga wala siguro sa live or either sa radio, no, mga pamilya sang sini nga mga tawhana, no, CTGs na to ang inatawag na to na communist terrorist group, ang CTGs na to ini, no, naglabot na sa ang ilang ideolohiya kag ginapakigbato is sobra na lima kadekada, sobra na 50 ka tuig, dugay-dugay mahimo na nga 60, nga madamo na siyang kinabuhi ang nakalas, ha? Madamo naman siyang tawag ni mga pangabuhian, madamo siyang pangandoy, madamo siyang handom, no, ang nalimunaw, ha, naglabot sa mapait nga trahedya. May ara nga mga estudyante, you know, nga supposed to be gahandom nga makabulig, makatabang sa ilang nga pamilya. Nag-eskwela sa iban nga mga or prestihiyoso nga mga eskwelahan.
mga state universities and colleges. And sa wala damha, ha? Sa wala sa kumbaga sa iban yung bala sa isa kagatos ka paminsar, wala gid na una-unaan sang mga pamilya nga ang ila nga bata is nadala sa mga amo sini nga pagpatuanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking kay Sir Drua Jennifer. Sir Drua Jennifer ba may ara kasi abi nga Jennifer babae or lalaki. May nga pon dira no pag-usab. No kay Nona Valles, good afternoon. Kay Nick Bores, good afternoon dira sa may Pontevedra Capiz. Kay John Bagsit, no, good afternoon man, may pagpamati. No, shout out kay Baby Gavgav, kay Baby Gavin, no, sa akon nga baby boy dira, no, sa my first district of Iloilo, kay Mrs. RV Hikilio, no, sa akon nga wife dira. May hapon may pagpamati. Shout out man sa Tirador family dira sa may barangay Tabukan, Kalinog, Iloilo. No, sa Hikilio family dira sa may barangay San Francisco, no, sa may sitio Hacienda Conchita, barangay San Francisco, Tapas Capiz. Kung ang kapwa sa isip ko sa salita at sa gawa. Kay Galadia Fajardo, good afternoon. Kay Team Jimenez, no, shout out dira sa may Tapas Capiz patrol base Daan Sur, no, may hapon lang dira, no. So thank you good, no, sa akon yung mga kasimanwa dira sa may Tapas Capiz, no, especially kay Team Jimenez kag sa may kay Team Jimenez, no, dira sa may Daan Sur patrol base, no, good afternoon, may pagpamati dira sa inyo. Kag sa kay Honorable Mayor Palomar, no, good afternoon. Kay Kian John Postrero, no, God bless always sa mga tropa, thank you again. Kay Galadia Fajardo, ma'am, good afternoon dira. Ay, okay, good morning dito sa ila sa may Kuwait, no, thank you again. Kay Dad Boy Mendoza, good afternoon. Kay Denmark Marcelo, no, good afternoon. Shout out dira sa may Region 2, no, blessed Sunday man. Good afternoon, no, dira sa may Pontevedra Capiz, kay Dad Boy Mendoza pag-usab. So going back sa aton nga topic, ha? Ang komunista, no, or ang ini nga ideolohiya sang komunista mga kaigsoonan. No, why no nagaprograma kita sa or aton ginapagahisgutan ang ini nga mga topiko, no, diri sa aton nga pagpangalagad sa K5 News FM siga. Kaya siyempre nakita naton sa mga social media, nasaksihan sang iban nga mga pinalangga naton nga Pilipino nga kung ano ang ilang nga mga experience, ha? Kung ano ang tinuod nga nagakatabo, ha? Sa sulod sang armadong pagkikibaga. Kay kung tani, no, kung maayo or I mean tawag sini, kung naging successful or maayo ang patakaran sa sulod sang armadong pagkikibaga, no, hindi madamo ang nagasurrender, ha? Or I mean mas madamo ni ang ila mga damo ni ang ila nga mga tawag ni nga mga miyembro, no, nga magadugang ang ilang miyembro kon nakita kag na experiencehan man sang iban nga manami ang patakaran sulod sang armadong pakikibaka, no, tani wala sa mga surrenderis naton, no, wala sang may mga kaigsuonan naton nga nagabalik sa sabakan sa aton nga panggobyerno. Ari ka matuoran ni real talk ni siya mga kaigsuonan mga kakipay ba. Wala kita naga kuan gina istorya naton sa kahanginan. So pamangkot amo tingin ang balta kagina, no, balik ta sa aton nga topiko nga tong pamangkot. No, di ba ang family sini sa mga terrorist group or something komunista nga group. May nanay sila, no? May ara sila nga mga utod, may asawa, and may ara man sila nga bata, no? Ang ining mga ginahisgutan naton nga mga persona. So pag-abot sang panahon sang pang-emerhensya, no? Makadto sa ospital, di ba? Or mahambal kita nga
mag pa-admit or something kinanglan nila sang tabang sa aton nga panggobyerno, no, mag-avail sila sang PhilHealth, no, UCT or something, ano pa dira, mga 4Ps, no, or kung ano pa dira nga mga bulig gikan sa aton nga panggobyerno. Pero ibalik na ton, kontra nila ang aton nga panggobyerno, ha, kontra nila kami, no, number one, kontra nila kuno ang mga kasundalo. And that's why, no, may mga gubat ko sa Bisaya pa, ha, or engkwentro nga mga nagapang nagakatabo sa area. Madamo nga mga klase sa engkwentro, no, encounter sa kundiin nga parte sa aton nga pungsod Pilipinas, sa tunga sang inyo kasundalohan, sa sini nga mga grupo kag sa aton man nga mga kapulisan. Madamo sa mga tactical offensives or whatsoever pa nga mga atrocities ang ilang nga ginapanghimo. Eh nang pamangkot, sino ang ila nga gina tawag sini gina perwisyuan, no, kundi kita lamang nga kapwa Pilipino sa sini nga mga armado nga mga grupo. Kung gusto gid man nila magbulig sa aton nga mga pumuluyo, no, balik kita sa sabakan sa aton nga panggobyerno. Sulod ka mo sa Philippine Army ba or kung sa ano pang klase sang aton nga men in uniform. No, kay ti siyempre ang amon una base is serbisyo publiko. Makita ninyo ang inyo nga Philippine Army is pag-abot sa mga disaster, calamity, no? Sa mga pagbaha, bagyo, mga humanitarian assistance, no, pareho sining paglupok sang bulkan Canlaon. Makita ninyo kaysa may ara aton Philippine Army, ara aton kapulisan, kag iban pang ahensya sa aton nga panggobyerno. And literal, makita man aton ang inyo nga mga Philippine Army, no, kami is nadestino sa mga kabaranggayanan, nadestino sa mga kasyudaran, nadestino sa mga sitios purukba, oh, nga mag-conduct sa ginatawag naton nga MCSSP or ginatawag nga Mobile Community Sustainment Support Program. Nga kanhi, no, may ara na sa una nga SOT, BTA, no, may ara nga PIDO, no, may CSP or Community Support Program, no, bayanihan team activity, gina-enhance lang ina, no. Supposed to be ang MCSSP is Mobile Community Sustainment Support Program, ang pag-sustain, no, sang aton nga suporta sa aton nga mga kaigsuunan kag kung ano pa ang mga issues and concern sang mga pumuluyo sa isa ka lugar, no, nag-gather na sang inyong mga Philippine Army. That's why ga-deploy ang inyo especially sa 79th ID, ga-deploy sa mga nagkanari-sari nga mga kabaranggayan na kaupod kisa ang aton nga mga kapulisan, no? Ang main goal is to maintain the safe, no, kag safety sa aton mga kaigsuunan and, no, pag-deliver sa mga basic services, no, pag mag-gather na mga issues and concern, idulog, no, i-facilitate ina, no, sa may insaktong ahensya sa aton nga panggobyerno. Oras diri sa aton palatuntunan alas 2:47 na. And hindi lang ina, no, pag abot sang panahon right after gathering the issues and concerns sa aton ng mga nagkanari-sari nga lugar nga ginadestinuhan, ipalapit ina sa insakto nga ahensya sa aton nga panggobyerno. Just like problema sa mga kasapatan, no, provincial veterinary office, municipal and city veterinary office, aton i-invite, no. Problema man sa mga pananong, pwede naton i-invite ang DA, no, Department of Agriculture, no, nga naka-base man sa municipal or city level nga para maghatag sang pagtulunan, no, just like sa ano tawag ng problema subong sang tawag na to. Ang kay na part ng problema sang tubo subong RSSI. Amo ina ang isa sa mga problema, no, sang aton nga mga tawag ni mga asindero ba or nagatanom sang tubo and other pa nga mga issues and concern sa health, no, may ara kita MHO, municipal health office, CHO, city health office, pag hindi madala sa level sang municipal and city, province, no, provincial health office, and step by step ina, no, and take note sa aton nga mga kaigsuunan kag mga kaabianen, no, hindi ina instant,
Unless otherwise, kung emergency, emergency, just like may calamity, or kung ano man nga mga wala na tong damhang mga panghitabo, no? It's like kung mag-request kita sa kung ano padira nga mga kaayuhan sa aton nga panggobyerno. Hindi na siling mahambal kita nga do Jollibee lang pag order mo dugay-dugay ara na, no? Pag hindi ina ka rin diriya nga paghambal nga kinanglan naton sa mo sini makaon mo ning sudan kanon ara dayon hindi na, no? It takes process, no? It takes patience, no, para makakuha sang sina nga mga kaayuhan sa aton nga panggobyerno. Pero ang pamangkot pag itira, sa pipila na katuig sa sini nga mga armado nga grupo nga nagastay, naga-infiltrate sa isa ka lugar, no, naghatag man kunuhay isang pagtulunan sa aton nga mga kaigsuonan, may nahatag ba na sila nga mga kaayuhan sa aton nga mga kaigsuonan kay base sa mga revelation sang aton nga FR or friends rescued naton or kanhi nga mga natalang sa ilang dalan nga mga kanhipod nga mga miyembro nila nung kapanukot may ara 5-3 pesos or something mga revolutionary taxes nila nga ginakuha sa aton nga mga kaigsuonan. May balik ba ina sa mga pumuluyo? May balik ba ina sa mga nagahatag nga mga pinalangga naton nga mga kaigsuonan? Kaya ang ila pirmi, no, ginahimo is kita man naton sa social media, no? Mahalaan nila or masalaan nila nga himuon pagin nila nga asset kunoay sa sini nga mga men in uniform, no, patyo nila kag hindi magpati sa ila kung ano man nga mga atrocities ang ila nga pagabuhat. And I hope, no, sa sini nga mga grupo sa mga armado, no, ang maintindihan ninyo, no, ang natawag ka importante ang isa ka pamilya. Ang inyo ginapirwisuhan, no, may pamilya, may kabataan, no, may handom para sa kaugmaon, may pangandoy, no, para sa ilang pangabuhi. And I know kamo man mismo may ara man kamo handom kag pangandoy, no. Amo nang ginahambal nila kisa, no, sa pagpangrekrutar nila, no, nga may ara sila handom, no, nga kung ano pa dira nga para sa kaayuhan ko, no. Pero kabaliktaran sa ilang nga ginahimo, no, no, sa realidad, no, sa aton nga susudad kag komunidad.

Kay Jan Tadoy Cuervo, good afternoon. Kay Ma'am Rose Gaile Fuentes, good afternoon man. Maayong pagkamati. Kay Jan Brian Atienza Amadora, good afternoon. No. Kay Ethelene Templo Permales, no, good afternoon, maayong pagkamati. Kay Mike Hako Salem, good afternoon. Kay Army Nations Officials, good afternoon, sir. Shout out dira sa San V Larmia Alvarez Gomez po from Cantao and City of Naga, Cebu. And Cantao and Senior High School. Oh, good afternoon dira sa inyo. May pagpaminaw dira sa inyo tanan. Thank you again, Army Nations officials, no, sa imong pagdaig, no, sa inyong kasundaluhan. Inuwako sa puso tiwa, ang buhay ko sa bayan ay tataya. Kay Ma'am Maylan Lumaki, no, good afternoon. May pagkumati dira sa may Lapu-Lapu Village, si Ma'am Maylan City. No, shout out dira sa iyang family, no, sa La Castellana Amar. Sa iyang bata kag apo, halong gid kamo dira, salamat. Salamat gid, no, ambal ni Mamay Lalumaki. Kay Dennis Diaboco, no, good afternoon dira sa may Katilingban Patrol Bay. Kay Cheryl Bayawa Absalon, good afternoon dira, no. Mayong pagpamati. Salamat gid, no. I hope ang iban dira naka like and share na sa aton nga pagpangalagay. Kay Sir Mark Lawrence Himeo Masaligan, ara da magulang ko sa 79 Fontilon. Shoutout lang da tol hidlaw don libayan mo kanimo. No, kabayan, no, sa iyang utod, no. Oo, upod kami dire, no, sa 79 TV. Salamat gid sa inyo, no, nga pagpamati, no. And I hope may ara kamong nakuha nga pagtulunan or idea, no, nga pwede naton ma-share sa aton mga kaigsoon. Sa una nga panahon, no, wala sang social media, no, medyo mabudlay magpapati sa aton nga mga kaigsoon. Sang realidad sa kung ano man ang inimuan sa sining mga armado nga grupo. And subong, no, yara ang aton nga mga, and isa man gali, no, salamat, pasalamatan naton ang mga media personality, no, especially ang K5 News FM sa guy, no, kay Sir Doc Ramel Uy. Sa pag allowed nga magprograma diri sa aton nga K5 News FM sa guy. And sa iban pa ang mga naghatag sa mga balita, no, para ma-inform mga aton nga mga kaigsoonan, no, maka spread kita sa information, hindi lang siling sa mga calamity and other pang mga balita, kundi para sini, no, makahatag kita sa natawag nga information regarding sa kung ano man gid matuod nga ginahimo sa sining mga armado. And kung ano man ang role sang inyo nga Philippine Army and other pang mga government agencies nato. And sa mga kabataan, no? Sa mga kabataan nga pamati and sa mga ginikanan, bantayan naton, ha? Ang mga kabataan kag hindi naton pagpabayaan, no? Kay ti kabalo kita, no, isa man ini sa mga vulnerable sector sa aton nga sosyudad or komunidad, no, nga gina-target sa sining mga armado nga grupo pag rekruto nila. Kay Sir Makilan Heg, no, shout out dira sa shout out, no, sa First Scout Ranger Company, no, Sangre Valientes. Kay Sir Jake Oscar, good afternoon, no, dira sa may Tagamati, Davao Oriental, kag sa 66 IB mayong pagpamati. Good afternoon sa kay Sir Mike Kakosalem, salamat gid. And magkilalita na pod kita next week, no, diri sa aton patuntunan ang inyong Army sa Negros.
pareho nga istasyon, pareho nga oras, alas dos, tumtum, alas tres sa kahaponan. No? God bless us all. Happy Sunday sa inyo, mga ka-K5.

0: News FM.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Na isa ka sahi ng brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadla. DTX Beauty Cell.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na. Mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Nga mo gin yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, Madrid Cacao, Papaya Fruit Extra para sa nawonga pimple free.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
1: Panahon na naman ang ubo, si Urge at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Mighty C, the Mighty Power of C.
1: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
8: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate.

0: fast and reliable results for your health.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: DTX 500!
3: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura?
2: Mag-DTX 500 na!
3: Masamihin ng kapalatian?
2: I-DTX 500 muna!
3: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
2: Mag-DTX 500!
3: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura!
2: DTX 500!
0: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag vitamina, kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
0: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak. Newborns
2: DTX 500!
3: Masami ka pala nag-augdas, kapoy sa trabaho,
2: kag-stress adlaw-adlaw,
3: ini ang kabagdanan, sa matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan.
2: Mag-DTX 500 ka!
3: Kaysa DTX 500.
2: Ang stress, malikawan.
3: Pagkamurigon, malimtan.
2: DTX 500.
7: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
8: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
9: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
10: Muling buhayin mo.
9: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
10: Extend
9: Supplement for Men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: K5.
14: K5?
13: News FM.

0: 라디오
1: 컴퓨터 라디오
2: Oras aquí para News FM a las 3 yes, na. May hapon na Negros Island Region na may hapon na sa ato ng mga Hiligaynon speaking people, isa ka may hapon da sa inyo nga tanana. Live naman kami sa amin nga programa sa buong ang K5 kantahan sa kahanginan. Pangitaan nyo lang ang K5 sa Gay live program. Kung may yara ka mo mga ipag-greet, mga birthday celebrant, inyong mga special someone nga nag-silbra subong si ilang mga kaadlawan na feel free to comment sa amin nga Facebook live pangitaan nyo lang ang K5 live programs. Ming hapon sa aton nga mga ka-K5, ming hapon man sa aton nga sparring partner si ka-K5 Jake Ricto, and of course aton nga this jockey man nga DJ si ka-K5 Papa J Hilantagaan, and of course sa aton nga guwapang station manager si Ma'am Kulin Manzanares Cubia. Sa aton man din nga mga kaupdanan nga sila si Ma'am Shayna. Kag sa aton mga ka K5 mga chapter leader nga yara sa likod gahulat sila mga tuka aming hapon sa inyong atanan. Kag sa aton nga mga K5 solid supporters nga gamonitor sabong sa aton nga programa, isa ka maying hapon sa inyong atanan. Welcome na naman kamo sa aton nga palatuntunan ng K5 kantahan sa kahanginan na. Feel free kamo nga mag-comment, lantaw sa aton nga live, kaga kung mayara kamo mga ipag-greet sa aton nga mga inyong mga special someone nga nag-silbra subong sa ilang mga kadlawan, feel free nga mag-comment kamo sa aton nga live, aton nina sila nga mentionon kaga posible pagganing aton nina sila nga pag-kantahan sa nga happy birthday kung nag-celebrate mong sila sila nga kadlawan. May hapon man gali sa aton mga Cebuano speaking people, gikan diya sa San Carlos. San Carlos, Calatrava, Tubuso, Escalante, usa ka maying hapon inyong tanan diha. Ay nung nagamonitor man sa ato asubong ang mga aton mga Cebuano mga speaking people kaga di apo gali sa Mulukabok. Nakaibaw jud ko nga naad po diya tigpaminawan sa K5 News FM diha sa Mulukabok, dira sa Suyak, kag sa mga kaislahanan nato nga bahin sang syudad sang Sagaya. Isa ka maying hapon yun diha gikan sa kadagatan hangtod jud sa kabukiran, kag sa aton nga mga sales lady diha, maying hapon ninyong tanan sa aton nga mga sales boy, mga security guard, mga tricycle driver, tanan nga mga driver nga gamonitor subong sa aton nga programa, isa kaming hapon sa inyo nga tanan. Once again gali, ako gali siya, Tito Nini, and my real name is Domingo Quiachon Jr. aka Tito Nini, and kaupod ko man di sa studio ang inyo nga Papa Mel.
3: Mayung hapon sa inyo, ako man si Papa Mel. Mayung hapon sa bugos nga sa bilog nga nagapamati sa bilog nga Sagay, sa Bansin ko kabarangay. Kag sa mga kiss is member kag leader, mayung hapon sa inyo tanan, kag mayung kay hapon kay Ma'am Colleen, kay Sir Jake, kay Papa J. Kag mayung hapon gid sa aton tanan.
2: And of course, mayung hapon man dagali kay Sir Bumba Marilo sa Cadiz, kay Sir Eric, John Eric Rusal, kag kaya sa aton nga mga kaubdanan man nga mga chapter leader, may hapon da sa inyo. Kag kay Sir Ampel Lapoy Celestial, may hapon naman si imo Sir Ampel, kag kaya sa aton nga chief of reporter si Kakipiber Will Pugi Pinida, may hapon si imo Sir Will, and of course sa aton din nga mga abtik mga reporter man si Kakipiber si Kakipiber Jumaris Unido, si Kakipiber dapat kas pangalan ni Sir si Kakipiber Ampel Silisya, and of course sa tanan na lang ang mga kaupdanan tadi sa K5 News FM sa gaya, isa kaming hapon sa inyong atanan. Actually mga Kakipiber, excited na galing aton nga imbukada nga singer nga siya Nanay BT aduhin nyo bata before data Gwede Chermel.
3: Mayong hapon gali sa tanan, kain ko lang gali, tamiyaw ko lang gali sa happy birthday rat sa kainong nanding bantilan rat sa may porok paglaom ba, happy birthday kay nung nandeng basi makakahapit ko da karon na. May hapon nang liwat sa tanan-tanan aton nga tagpalamati.
2: All right, may hapon si mo Sir Nanding. And bueno mga kakipay, mga ka KSS, di na ta maglangay pa. Ato nang tawgon ang aton imbukada nga singer, ang pinaka-abtik, pinakagwapa nato ni nga singer nga nagagikan pa sa Barangay Bulanon. Aton tawgon si Nanay BT Duhinyo. Guwete mo pa namin ang Nanay Biti.
4: Sinatamiyaw ko tanan ang akong mga anak, mga apo, mga umagad.
0: kag akong mga kag sa inyo tanaw na Papa Jay, kag sa imo sir Rilan, kag sa akong mga kauplanan. Wala. Sa akong mga kaupo sa likod, mga KSS leader, member. Kag sa tanan nga mga kag sa amon manager si Ma'am Kuling Kubia, kag sa kay hindi ko kilala yung
2: si Ma'am Shay.
0: Si Ma'am Shay.
2: Suelo.
0: Ma'am Shay. Sina. Kag
2: ilista gi sunod na kay aron. Guide ay guide.
0: Kag si Ruel Pinida, kag si
2: Sir Matt.
0: Si Matt. Sir
2: Matt. Nasa tangaton nga. Gwapo nga ano nga dito.
0: Sa tanan na lang akong mga kumari. Kumari din ako magka-isa-isa sa inyo. Kay malipat na ta.
2: Alright, Nay. Ano ganito mo pagkakantahon, Nay?
0: In Despair.
2: Alright. Ari na si Nanay. Bitiduhin nyo siya ang bahanon. In Despair.

0: Thank you. To all. Thank you.
1: Madam Ogid, nga salamat na naibiti sa inyo ang bahanon.
2: All right, madamong salamat na naibiti duhin niyo siya matahom nga ang bahanon. All right, maying hapon man sa atong nga live viewers si Sarah, si Jennifer Adroa, maying hapon daw sa mga pa-shoutout to ang KC Solid Supporters sa Phase 1 Barangay Praiso, maying hapon sa inyo da sa Phase 1. Kag maying hapon man kaya Jeneline na Villacampa, shoutout to Villacampa and Magdalena. Villacampa Magdalena, maying hapon si mo Villacampa Magdalena, maying hapon. And of course atong daw nga mga avid followers and listeners man da sa Bukiran nga bahay dira sa Puy, sa DSB, kag sila sa Maymina pasok, maying hapon na i-comment nyo lang ang inyong location, kagamon kamo i-shoutout kung din man kamo aron mabala naman manamon kung din nalambot ang amon nga programming hapon man kaya Jeneline Elena Arnorico imo partner ah
1: may nga pon
2: Papa Mel si Sarah si Rolly ya wala pang
1: birthday man. Happy birthday Rolly bantilan
2: Sir Rolly maying hapon sa imo happy birthday po. And then eh mga tawgo na nato ng aton ikaduhang singer Tito Mel, Papa Mel, si Evangeline Lapi. Ma'am Evangeline, guhay mo pa namin, ma'am.
3: Good afternoon, Sir Romel, Sir Sir Domingo,
2: ingapin, ma'am.
3: Sir Papa J, si Ma'am Colin Mansara-Descobia, Ma'am Sheena, kag si Sir Ariel, si Sir Jaco, Sir Will Pinida, kag si Sir Jom Arada sa likod. Tanan ko nga kay SS da sa likod, may pagpamati. Kag kay Mami Mercy Flores, ng J.J. Villaseran, nung Nonoy Villaseran, Darlene Libre, Arnel Agabon, Arada sa kilid lang kapamati. Ni Anbino Vista, ng Hilin Awayan, Patrata Pamili, ng si Nangris Padigos, Orsal Pamili, Yunilin Rua Siminis, Abalye Pamili, Bantulay Pamili, Jeannie Donato, Anna Marie Jamayo, Amon Midwife, Kagsilin Cross Raboka, Amon Midwife. Belated happy birthday sa akong tito nga si Efren Ereliana, kag nang Arlene Picarana, sis Amara Tagayong, sis Jenilyn Huyohoy, sis Elmi Brillas, sis Rosemary Pilyaw. Salamat, good sir.
2: Alright, wala na. Isa ka page mo.
3: Pasensya na sir, kaya ginasupport ko nila.
2: Alright, no problem, ma'am. Amo gina, ma'am.
3: Sa akon ba nagali sa Alan Lapin, doon tayong pamalipatan.
2: Alright, ding hapon si mo, sir Alan. And ano galing mga katahon na ma'am Evangeline, ma'am?
3: Maghintay ka lamang.
2: Alright, ari na si ma'am Evangeline Lapis, iya ang bahanon, maghintay ka lamang. Karaoke channel.

0: Thank you.
1: Alright. Madam mga salamat. Ma'am Evangeline Lapis, yung matahong nga ambahanon maghintay. Kalama.
2: Gadula-dula gidang yang tingog sa tirada. Ay sir, mapasalamat ka na sa mga cases na ako nga member ko sa nabuli kagina sa bata to ang indulungan naman sa hospital.
1: Alright, go ahead to Papa Mel.
2: Ay, kung sa aton nga mga cases, damayan, salamat kin sa yatanan sa inyo na sa pisuan kag pisto nga nag-atag bulig sa aton nga bata to nga na hospital. Madamagin nga salamat, bisag ginagmay lang kayo na tipon-tipon na to na kabulig sa aton nga cases member nga kinanglan sa bulig. Madamagin nga salawat sa inyong liwat, kabay pa nga makapadayon ng aton bayanihan. Sa samtang nagtingob pakita tanan.
1: Alright, madamang nga salamat sa ato nga KSS dira sa Paraiso Chapter. And I know na dapat mangin kita nga mas maipagani nga kita ang gahatag kumpara sa kita ang pagkatagaan. It's better to give than to receive, kumbaga. And you know, pagkagahatag ka, the more ka nga ginabless ka sa Dios tungod kaya ang paglilingkod sa tao ay paglilingkod sa Dios yun. Alright? Maying hapon man gali, kaya Mama Marisa Mahinay, maying hapon daw, sir, pa-shoutout daw ang Mahinay Compound, kaga happy birthday di Ike sa kay Teddy Ding Pascual, kaga gapamati ikon nila sa bong sir, sa gatampok ikon nila sa bong gaduyan-duyan. Oh. Maying hapon daw sa inyo, Mahinay Family.
2: Sa inyo.
1: And maying hapon man gali, kaya Mama, si Mama Dinilin Bilacampa, shoutout daw ang family. Agro Ivan.
2: Agaro
1: Ivan. May hapon sa inyo da. And dili na ta mag patumpik-tumpik pa. Ato nang tawgo na nga akong atong ikatulo nga singer. Gikan pa ni sa ano sir, halin pa ini siya sa Floridel. Ato pagatawgon si Sir Philip Gama.
3: Mga bon sir. Sir JR, Sir Romel, kay Ma'am Colin, kay Ma'am Baribe, kay Ma'am Sheena, kay Sir Papa J, Sir Will, Sir Jack, Sir John, Sir Ariel, Sir Ampel, kay Sir Matt, kaup dana kada sa likod, may hapon po dahi. So diya sa subdivision diya sa Romar, may hapon diya kato Roy Ogan, Talos Ogan, kata Norma Custodio. O diya sa Skadis dahi sir, may hapon diya kay Sir Bumba Marilo, kay Sir Eric, Sir Leno, Sir Robin, kag Ma'am Adeline, Silades, kag Ma'am Rap Vocalist. Tapos programa ko, may hapon po di ideas kay Lurlito Real, Manila, Josephine Real, na Prin Cabalona, mag-ideas kong ugangan ka Papa Biok Basquez, kay Altia Sokgang. Purok Dorida dahi, may hapon dahi po sa kay Pedro Pirulino Jr., Kagawad Alvin, Prejuel Antoon, Rodel Pirulino, Julito Antoon, Nungboy Antoon, Inting Antoon, ang katuto pakto ang kagagarial ang Leo Cañete. Kag sa kanday sir, may belated happy birthday day, 69th birthday ka Talos Ogan. Mini more birthday to come tiay.
1: Mini more birthdays to come tiay.
3: Kana lang sir.
1: All right. Okay. Ano imo pagkaambaho na Sir Philip?
3: BB, I love you.
1: Alright, arin na si Sir Philip Gamaw, siya ang bahanon, BB, I love you.

0: Alright, madamo nga salamat, Sir Philip Gamaw. Siya ang matahong nga ambahan nun. Baby, I love you. Oras, alas 3:35 oras, ginadulong sa aton sang kalwan sang ditribayo para sa ubo, hilan at sipon kag trangkaso, iditribayo mo na. And of course, it's brought to you by Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C kag kasubuman DTX 500. Para sa inyo nga, para magpanupo sa inyo, magpanormal sa inyo ang blood sugar level. Alright, Tito Mel, ha? May harap ka mga bisita, Tito Mel?
1: Deplado ra sa panok sa Bagyo Gurnaga dio din sa. Natambyaw ko lang si Parin Sik Baes. Kag si pare si Perino Pasilan. Kay tanan nga taga Malubon da nga mga member ko na may hapon sinyo tanan.
0: And of course, may hapon man da sa akong mga kasi Mario da sa may Tabao proper ang sila ni Apul-Apul da, ang Himula family, si Ma'am Lani Himula, may hapon si Ma'am, kaga kung gusto nyo gali ang mga legit ng mga clinical products, available manda kay Ma'am Lani Himula sa may barrio proper sa Tabao. And of course, sa Idanyo family, may hapon da sa inyo, dira sa may Suyak, may hapon da sa inyo nga tanan, hindi ko lang kamo may isa-isa. Dira man gali sa may Tagnipit proper, ang Lipitin family, Ma'am Ruin na Lipitin, may hapon si Muda. Kung gusto nyo gali mga legit man ng mga clinical products, available man ka Ma'am Ruin na Lipitin, dira sa may Tagnipit proper. And of course, drama sa may Tubuda proper kay Tujili da, available man kay Jill Tupas ang aton ng mga legit ng mga clinical products. And drama sa Mahinay Compound, of course, available man da ang aton ng mga legit ng mga clinical products. And of course, drama gali sa may St. James, Housing St. James, Block 20, Lato 43, available man da kay Amik ang aton ng mga clinical products. Kung gusto nyo gali ang like Ditribayo, Mighty C, and DTX Coffee Mix, available na sa inya. Damo pa ka ng mga produkto sa clinical products na available da subong sa St. James. Alright, Tito Mel.
1: Napanamiyaw gali si Ma'am Norma Binigay sa radyo na lang sa Kanuga Pamati, sir. May hapon na Ma'am Norma Binigay.
0: Oh, may hapon man gali. Dara subong sa balay. Ang akong da nga partner si si Minci Camarao da. Gasigabong gita subong ang sound system da sa balay. Although medyo gas lang ko subong tungod kay bago lang na akong takot ng akong nga gamay nga pustis. So bata, I tried my best para lang gid baka makahambal ko sang straight. You know, adra gali sa balay subong kasi gabong madak yaton family, sinugbuhan family. Akong di tiya gali nga guwapag. Always gid gamonitor sa atong nga programa si tiya Blasa Sinugbuhan kag ang akong da nga pakaisa si Marlon Sinugbuhan. Nung Tony Sinugbuhan kag Sibay family si Tay Daday Sibay da tra sa maya sa amunda sa maya Hulbo. Negro family and ang ang Dumdum family, alam ko daw, malipatan ko pa ang Dumdum family, may hapon mo na sa inyo, kagang, ang karoon na naman sa Dason, ang Madason itong makanta sa, sino kay sir?
1: Si Ma'am Luna Aldoisa.
0: Alright, ang hindi natin mag-date sa Dason na naman, kaya tawagon ta nga, ikaapat ang swinger si Ma'am Luna Aldoisa.
1: So, although, wala pa si Ma'am Luna, tamiyang kundiyanin sa balay glito, si Lina, si Inda Angel Grace, si Dreamboy, bawa sila glina, lipatan sila ba? O, sige na, Ma'am Luna, din ka na.
0: Alright, drama gali sa balay, si Sergi, kag si Siansi, may hapon manda sa akong da Papa Subong, si Papa Domingo Kiatson Senior, kag si Mama Diyos Kura Kiatson, I know nga, always get put kasi gabong kag monitor da ang monitor da sa balay, isa kaming hapon da sa inyo Mama, kag Papa, I know nga, always get kamong gapamati, bisa, 89.75 News FM. Alright, arin si Ma'am Luna Aldoisa, Mama, may dala kang ako digo Mama, guhayt si mo panamiyaw, Ma'am?
2: Wala lang ko digo, in-memorize lang.
0: Sige, guhayt, Ma'am.
2: May hapon sa inyo, mga tatlo, kay Sir Matt, kay Ma'am Kulinara sa Kua, kay Sir Jom, kay Sir Well, may hapon, kag sa tanang nagapamati. I-promote ko lang kali akon nga, na negosyo. Sa may gusto magbakal sa mga products, sa alternative products, mabakal ninyo da sa may Alimatok, sa ani, I am a store da sa may Alimatok. Aro da ang mga products naton sa alternative na Klinika de Alternativo. Subong manda sa may Cruising Bago sa kay Irene Piñapel, ara manda ang mga products naton kag sa kay John Aldoheza sa may Sitio Kalubihan. Tabuksan taytay, pangitaan nyo na si John Aldoheza kag subong manda sa Bugang sa Luna Store, makita nyo na sa Cruising Bugang. Sa mga taga Birao, taga Pulupangyan kag tananda nga gusto magbakal sa products nga malapit-lapit da sa Bugang. arada ang Luna Store sa Cruising Bugang. Dahil may hapon lang gid sa aldoy sa family da sa may barangay Makiling. May hapon da kay Kas Joy, kay Kas Junjon, ag sa tanan nga nagapamati sa bilog nga 25 ka barangay sang sudad sang Sagay. May nga hapon.
0: All right, Ma'am Luna, ano yung pag-aambahon, Ma'am?
2: Erase me out.
0: All right, ari na si Ma'am Luna aldohi sa siya ambahan on Erase me out.

0: Thank you.
1: All right, madamo nga salamat. Ma'am Luna Alduhisa. Pa-shoutout na gali ang aton nga mga live viewers ya, hambal ni Rosella Tumambini, maying hapon sa tanan. Pa-shoutout to Tumambini family, Mahinay family, labi na ang iya si Taya Nuno kag pa-shoutout Arnel Tumambini, Tokero family. Maying hapon sa inyo da tanan, and of course, maying hapon manda sa munda ang mga tupad balay ang Munaris family, Ambush family, and Antroni family. Kag sa tananda nga gamonitor subong Lubitanya family, and dra man gali kaya Vine Rose Morales, available man da mga clinical products nga mga legit nga mga clinical products. May hapon ta sa inyo nga tanan. Ang madasun ta nga mag-aamba si Mama Marianita Ibanez, ma'am. All right, again buslan gali si Ma'am Marianita, gin swap kaya Nanay Erlinda Salvacion.
2: Godlock.
1: Ano godlock na ya? Amo kita ba sa first time na ya?
3: Mag-oretani mo kanta.
1: Makakulbaan kita ba sa first time pa na ya? Mga magkurug-kurug ka pero makakuha na
3: mo. No, para normal. Mga user. Nag-kuan gid sila nga mapatamyaw ko,
1: ah. Oh, guwait ta it
2: dai sa panamyaw mo.
1: Tamyaw sila tanan na ya.
3: Oh, are na ko sa K5. Manamyaw na ko sa inyo, mga user ko. Are na ko si Erlinda Salvacion, magtamyo sa mga user.
1: User sa mga clinical products, mama. Clinical the alternative medicine.
3: Si Janice Villegas, si Lala, si Yulen, si Marilyn, si Elbe, si Nida Idem, si Arlene Eleuterio Marmuhada, si Jima, ug si Pasito Magsukang Nating. Si Kuan Man, mga Alsado, si Joy, Liling, si Padang Torion, Joseph.
1: Alright.
3: Ang akong anak nga si Henry Salvacion.
1: Alright.
3: O Emile Larry Jr. Salvacion, kag si Dennis Buna, si Kuan, nang, ay, Lani.
1: Sige, nanay. Ano yung pagkaambaho, nanay?
3: I know.
1: Alright, arin na si Mama Erlinda Salvacion sa iya ambahan nun. I know.
2: Idi Pregrina.
1: Alright, arin si Ma'am Erlinda.

0: ko ulit, sir.
1: Okay, palagas.
0: Pinamiyaw ko si Nining, Nilda Cañete, kag si Lala Biligas, kag si Kuan Man, si Annabelle, si Jennifer Imblarinag.
2: Alright.
0: Kag si Ije Cañete. Amula na, sir.
2: Aming hapon sa inyo, dira, tanan. Ang mga customer ni Nanay Arlinda.
0: Wala na ako, mahingan le. Sa daso na lang.
2: Okay. All right, may harap naman ka oras na niya. Sa daso na po
3: na. May harap pa.
2: Go ahead, Nanay. Aming hapon man nagali kaya Mama Joy Ganti Alduhisa. Good afternoon daw to all leaders and members. Mas especially daw kay Ma'am Kulina Kubia and Mama Kipay Bashina Suelo and to all staff. Pa-shout out daw ako na talan customer sa Clinical Alternative. Salamat sa pagbasa. Aming hapon sa iyo, Ma'am. Aming hapon, Ma'am. Man kay Mama Norma Binigay. Aming hapon sa iyo, Ma'am Norma.
3: May panliwat, ah.
2: And of course, aming hapon man sa akong daw nga mga tupad balay dra sa Sinilong family. Aming hapon da Flores family. And ang gusto da gali nga mag-greet sa live. Feel free ka mo nga mag-comment sa itong live. Pangitaon nyo lang ang K5 live programs. Kaga dra, pwede ka mo ka-comment, ka-greet o either mag-request ng kanta para sa inyong mga birthday celebrants sa subong nga adlaw. And pa-share man sa atin nga live para at least damo kita ma-entertain kung atin nga mga kakipay kag mga kakeses ka para mabala natin kung sa diin man naglambot ang atin nga programa. Alright, ayun na si Mama Marinita Ibanez. Alright, Ma'am, guwait siya mo pa namin, Ma'am.
4: May nga pon sa tanan, no, sa imo sa GR, sa kong man sa kay
2: Ariel Reland.
4: Sa kay si Reland
2: Recto Nieves.
4: Reland, Recto Nieves. Subong man sa ila ni Ma'am Kulin, da sa guwa sa amon nga manager. Subong man sa kay Ma'am Angie, kay Sir G, kay Sir Matmat, sa kay Sir Ruel, kay Jo Marie, na akong anak. Sa akong manda ang mga upod, mayong hapon. Kag sa Barangay Lupisay na, ganda pa sayo. Shout out ko ang tanan nga nagapalamati. Kag condolence kay Nining Ninay Gumadlas, kag kay Toto Alex family I may subong man kay Bal. Kag si Nini Eskala nga agapamati gina sa kuno kada adlaw. Kag sa dira sa Barangay Lupisay na sa Balibag, si kanday Nida, Hasmin subong kay Cardo, kag kay Dule, kag kay Supi Tison, may hapon sa inyo. Kag maayogid ang pagpamati.
2: Alright, may ka naman nalipatan na Ma'am Marinita, Ma'am?
4: Wala na, sunod naman.
2: Alright, ano yung pag-aambahon na Ma'am Marinita, Ma'am?
4: Memories of our dreams.
2: Alright, arin na si Ma'am Marinita Ibanez, iya ambahanon Memories of Dreams.

0: Thank you. Kag sa akong dagali, sa akong dang panimalay sa kay Katong, kay April, kay Ayeng, kay Inday, kay Nunoy, kay Toto. Maying hapon, kag maayong pagmamati. Love you, mga ako.
1: Alright, manda mga salamat, Ma'am Marinita Ibanez, iya matahom nga ambahanon.
2: Memories of our dream.
0: Hindi nakakilala.
1: Maying hapon man gali, dara sa atin nga mga live viewers, pa-shoutout daw ang hambal ni Ma'am Marisa Mahinay. Maying hapon sa'yo, Mama. Family Camacho, taga Bicol, taga Bicol, may magandang hapon sa inyo dyan. Sa Bicol, galantogi ko nung sa subong live viewers, Camacho family nga taga Bicol. And maying hapon man sa pamilya Pagunaling, maying hapon naman sa inyo Pagunaling family. And Miliganyo family. Alright, mayroon kali request si Ma'am Norma Binigay. Pa-request daw Bing Rodrigo daw sa feeling mo. Alright, Ma'am, try natin karon, Ma'am, kung kaya natin, Ma'am. Alright, arin na si Sir Eliasar Mahinay. Si, alright, guhay si mo panemya o Sir Eliasar, Sir.
3: Maying hapon guys sa inyohan tulo. Mga Sir.
1: Maying hapon, Sir.
3: Kay Ma'am Colin, si Ruel Pineda.

akong nakita. Hindi ko sasabihin, wag mo akong pilitin, baka ikay mabitin. Kitang kita ko, mainit pang iksina. Yakap mo pa siya parang kirang istikula. Siyuta mo, binuwula mo lang pala. Anong nangyayari kung ikaw ay mabuking niya?

Hala! Hala! Mayroon akong nakita, hindi ko sasabihin. Huwag mo akong pilitin, baka ika'y mabitin.

0: Salamat. May hapon dahil sa pag-unaling pamili, Miliganyo. Ang upat dira ka, nag-atubangay sa Maydoyan. May hapon sa inyo ang upat.
1: May hapon sa inyo. Hagam mo yung turkey na sumbong. Ang mahinay pamili sila, mahinay kumpon. Ayun, may hapon man dagalis. Ako ng mga kapdano ng mga tricycle driver. Ako pa shoutout na sila sumbong. Pa-shoutout man da. Kay Buyit Samura, kay Buyit Laway. Si Michael Borsi. At ang mga kapdano ng mga gikuno-kuno ng mga tricycle driver da. Pa-shoutout na inyo tanan. Ay no, nga gamonitor po kamo da subong sa terminal kaga halong-halong ko mo permisa pag traverse sa mga dalanon. Alright!
2: May bago kita nga kano viewer si Mary Rose Vicina Gregorio.
1: Alright, patamiyaw po ko no.
2: Sa kun Papang Roberto Gregorio nagapamati subong sa barangay BF Bustilo. Good afternoon.
1: Alright, may hapon si Roberto si Gregorio. May hapon si mo kaga.
2: Thank you sa pag-live sa amon.
1: Paglanto live Mary Rose Vicina Gregorio.
2: Ari na ang aton.
1: Alright, ang aton nga madasun nga magaamba si Mama
3: Grace Batulan.
4: Maing hapon sir, kag maing hapon manda sa tanan ko nga mga kaupdanan dira sa likod, labi nang gid sa amon maanyag nga dilag nga amon nga station nga manager.

0: Thank you.
1: All right, madam mga salamat sa imong matahong maambahanon, Ma'am Grace Batulan.
2: Ang masunod amo si Christian Puloang. Ari na ang idol sa tanan. Hinahulat-hulat sa tanan.
1: All right, ari na si Sir Christian Puloang ang gikuno-kuno mo pud siya diri sa sa proper sagay nga chicks boy.
2: Aba.
1: Alright, Sir Christian Puloang, sir, guhay mo pa namin, sir.
3: Sir, mayong hapon man, sir, kag subong man, no? Ini ang akon nga ambahano, no? Request ini ni Junjun Dirmudo. So, sa aton da nga mga listeners, no, sa aton nga program sa sining ka hapon, no, no, mayong pag pamati lang da sa inyo, no? So, sa akon da gali nga mga suki, relax lang, anay, kay dugay-dugay, maga-deliver kita sang inyo ng mga suki nga produkto gikan sa Klinika di Alternativo.
1: Alright, guys, sir, simo pa namin. Alright, guys, ambahanon, sir. Ano iba ka ambahanon, sir?
3: April Boys Midley.
1: Alright, sige, sir. Guys, sir.
3: Ini nga ambahanon ginadulong sa inyo sang DTX Copy Mix. Nakakapi ka na. Nakadi.

0: Mayong hapon na sa inyo sa may bahin sang Market Mall kag Wet Market. Alright. Mayong hapon ba tagalay kay SM? Kag sa iban ko ng mga kaupod.
1: Nalimutan mo na ba ang mga pangako mo?

0: Ini nga ang bahanong din ginadalong sa inyo. Isang Mighty C, ang alkaline kag non-acidic vitamin C.
1: Ibuti mo ako, G5.

0: oras sa Pilipinas, alas 4:23 na sang hapon, mayong hapon.
1: Alright, madami mong salamat, Sir. Grabe, tribute ni Sir Christian. Grabe, ano to? Nang midli to, midli.
2: Ubos yung oras.
1: Maying hapon man, Ma'am Lani Himula. Maying hapon si mo, Ma'am. Kaga, maying hapon na sa atin nga mga kasimari sa Barrio sa Proper Tabao. Kaga, maying hapon liwat. Kay Humawan, maying hapon si mo, Ma'am. Kaga, Gihimawan. Kaga, maying hapon man kay Sir Robel Pedrano.
2: Kay Sir Robel Pedrano. Kay Sir Lino. Maying hapon si nyo na. Kay Mama Delin, si Ladis. Maying hapon.
1: Ay, Mimirap, Bukalis. Maying hapon si mo, Ma'am. Alright, arena si Sir Carlito Cunyendo. Guhay mo panamyaw, Sir Carlito.
3: Hello, sir. Sir. Ninatamyaw ko dagali sa amon si Cisco, no? Si Pulmina, akong sawa, sa akong batang Tintin, Vincent, Kupilek. Kag si Rene Demisilio, kayang asawa nga si Anali. Kayang bata si Austre, kag Rian. Sa Peace Housing Pabrika, si Wilson Sumikad, kag Juanito Hayuhoy, dira sa Kuan. Sa Daro, si Inday. Pinakit Nonoy Kundi, kag si Robert Arsigal. Kag si atong pinalangga nga manager, si Pauline Cubia, kag si Ruel Pineda. Jumber Sinido, Ariel Apas. Mula na.
1: Alright, okay, ano yung pagkaambaho na Sir Carlito Cunyendo, sir?
3: Don't say goodbye.
1: Okay, alright, arena si Sir Carlito Cunyendo, siya ambaho noon. Don't say goodbye.

0: kaghapon.
1: Salamat, Sir Carlito Poniendo.
2: Alright, madamang salamat, Sir Carlito. Alright, ang madasan tayo mag-aamba, si Sir, si ikaw, Papa Mento. Mapaperde bala ang taga, no, taga Paraiso. Alright, Papa Mel, guhay dyan mo panamayaw
3: sa'yo. Mayong hapon sa atong tanan, sa atong tanan, mayong hapon man sa tanan natong nga tayo palamati. Kasi ko itong malabutan sinang atong nga programa. Mayong hapon, ay, happy birthday liwat na sa kainong nandeng, kay Rule, kag sa iyapo, ah. Bantilan, mayong hapon sa inyo, happy birthday liwat sa inyo, ah. Nagkapamatig ka mo subong, sa feeling mo. Request right. Ano rin request ni Ma'am Norma Binigay, bisan hindi makaya, kayahon ta niya.
2: Ah, buligan to ka. Don't worry. Mm-hmm. Arim ko.

0: Para ma'am Norma, natapos gin man na mo request bisan daw hindi mo.
1: All right, ma'am Norma. Madamang salamat.
0: Nagsalibat ng kapasalamat ako liwat sa barangay Paraiso, no, sa Phase 1 kag sa Phase 2 sa mga cases damayan nga mga members. Sa salamat kita pagbinuligay naton kag ina. Nabuligan nato ng isa kabata nga nagakinhanglan sang bulig. Bisan ginagmay lang pero nakabulig kita. Salamat liwat sa inyo, ha.
1: All right, madamang salamat. Siguro, ma-amba makita Tito Mel.

0: ka din, di mabalano.
1: Alright, mapapirdi ba lang taga-barangay Tabao? Dawala ko, please, bro. Sayensong kita. Para sa itong mga cases of the leader na cases memories. Videos lang kita sa pagbisit sa kita.

Alright, nabatayan nyo man ang taga-barangay Tabao. Paparoon pa lang taga-barangay Tabao, mga kakipay, mga kakiisis. Siyempre hindi. Even though medyo lang kita subong, tungod kaya medyo kakagamit pa lang natin sa atin improvised nga false teeth, you know. Kaya nag-try po tayo magpaano. Kaya usually, pagka nag-smile kita daw, tago-tago kita eh. Once nga may mga lost teeth kita. But now, try natin nga maka-full smile man, maskin pa paano. Alright, arin na si Ma'am Evangeline Lapi ang aton nga ikaduha nga hugna sa nga mga singer. Alright, guwahit mo pa na may o Ma'am Evangeline?

0: vocalist, may yung kapatid siya, ma'am. Drive on and
1: tao yung tana ka na tama yung tana ka
2: boy di ba siya kaya na imo mic sa
1: ano opto
2: ah Lloyd da
1: oh mayong apon na kay Lloyd Trinidad sa Central Lopez da sa may simbahan da ag mayong apon na kay Lloyd Tungtong Pirares sa Junior Aliaga kay Binbin Sibanal kay Jose Sibanal kay pare Junior Balandra da sa Tinago kapamati na sila talang nga taga Tinago damo na kapamati sa aton sa K5.
2: Alright, madam, mga salamat sa aton da mga avid listeners da sa maya Sabaduhan kaya Bantulay family da kaga Abilada family may da pamati sa inyong atanan kaga and of course sa aton da nga mga sa tanan na da nga mga avid da listeners and always good ga monitor sa itanapon 7 na madam mong giging salamat sa pagmonitor. Alright, arin na si Ma'am Luna Aldui sa mama ano mo guhit si Panamayo ma'am kung araw pa Panamayo ma'am
3: damo ko tamiyan pro kan ko manamayo ang Diyos na sa taga barangay poy sa mga kagawad sa may makiling sa mga kagawad kung na dra sa kay kagawad Hermini ano ba ito Herminal may hapon na kagawad upod sa imo panimalay kag sa kay kagawad Pastor Jordan Cabras upod man sa iya panimalay kay kagawad Johan Ibanez may nga po. Sa Berlin's Karinderia, sa Lapas Batsoy, sa sino? Kay Edi Arellano, Lapas Batsoy, kag sa may, diraman sa may Asin Daloisita, kay Kanoy, upod sa iya anak, sa kay Inday Alma, upod sa iya panimalay. Kay Ma'am Annalyn Arisgar, kagay sa Robert, may nga hapon sa Tanan-Tanan.
2: Alright. Ano mo ang bahon mo?
3: Love Story.
2: Love Story. Arin na si Ma'am Luna Alduisa, si ang banon Love Story.

0: sa aming gabi ng mga live viewers. Madaming nga salamat sa inyong pag-watch live. Mama Renita, ma'am. Ano yung pagkakantahan, ma'am?
1: A man without love.
0: A man without love. A man without love.
1: A man without love.
0: All right, arin na si Ma'am Marinita Ibanez sa iyang banong A Man Without Love. Sino yan? Wala niling

0: Alright, kadasig lang sa oras na ito, Papa Mel. Always kita, pagka may programa kita, doon ginasuyok lang ang oras, Papa Mel. But before kita mag-biya sa kahanginan na Papa Mel, diri kita anay sa kasabihan ni Tito Nini. Para sa tanong ng mga cases sa chapter leader na cases members.
1: Ang paglilingkod sa tao ay paglilingkod sa Diyos. Kaya kapag ka naglingkod ka sa tao, gawin mo ng buong husay na parang sa Diyos ka naglilingkod.
0: Alright, Papa Mel, grabe, kadasig lang din sa oras, Papa Mel. Kag madamog din salamat sa ato ng mga live viewers. Kag madamog man salamat sa ato ng mga chapter leaders sa ngayara sa likod, si Mama Luna Alduhisa, si Ma'am Evangeline Lapi, Marinita, Ma'am Marinita Ibanez. Kag aton man nga mga bisita, si Sir Eliasar Mahinay, si Sir Carlito Cunyendo, kag sa kaya sa wala ta din nga mga chapter leader subong, si Kagawad Emilia Orocio, si Kagawad sa ano nga Tito Mel, sa may si Kagawad Elia Lee. Kag anong course sa atong sparring partners, madamo man nga salamat kaya kakipay ba Jake Recto, kag anong course sa atong dinga disjockey man nga upod si kakipay ba Papa J Hilang Tagaan, and of course sa atong nga station manager si Ma'am Kulina Manzanares Cubia. And of course, sa atong Chief Executive Officer, Dr. Ramila Itang Uy. Inigali ang inyong alagad, si Tito Nini. Inyong alagad si Domingo Kiachon Jr. a.k.a. Tito Nini. And upod ko man si?
2: Ako naman, si Papa Mel.
0: Para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros, ang kampiyon ng estasyon,
3: K-5 News FM.

0: K5 News FM. News FM.
1: D3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio. Extend Food Superman. Man.
2: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang ako man na namit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang ako man na namit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako gid ang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX 500.
1: Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na.
0: May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magka bulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na!
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang

0: DTX 500.
1: Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabala ka.
0: Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag-D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag-D3 Bio adlaw-adlaw.
2: DTX Beauty Cell.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Extend Food Superman. Superman.
6: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuli gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakal sa mga butika.
1: Panahon na naman ang ubo. Si Orange at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, the Mighty Power of C.
0: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: This is K-5 News FM, your official news and music station.
1: DTX 500!
2: Nagatawa na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-DTX 500 na!
2: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
2: Mag-DTX 500!
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
2: DTX 500!
1: DTX 500!
2: Masamihin ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho?
1: Kag-stress adlaw-adlaw?
2: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat?
1: Kalaman ang abiyan!
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Kaysa DTX 500!
2: Ang stress,
1: malikawan!
2: Pagkaburigod, malimta!
1: DTX 500!
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi! Sa diin ka, Pipino!
4: Relax, gan!
5: Kinhimo kong manantanan,
4: pero wala na ginya!
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister
7: wala nang kabuhay-buhay,
6: muling buhayin mo.
7: Extend
6: Food Supplement for Men.
7: May maca,
6: kag-flavawaska,
7: mga natural herbs,
6: yan nagahatag sang gana.
7: Extend
6: Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
2: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas,
1: hindi na magkabala ka.
2: Mag DTX 500 ka na.
1: Ang DTX 500.
2: Bastante sang antioxidants.
1: Panghuntra sa mga halit ng free radicals.
2: Likawan ang baratian.
1: Mag DTX 500 ka!
2: DTX 500!
1: D3 Bio!
2: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
1: Sa tingin nga gapangluya imulawas
2: tapos magtrangkaso?
1: Mag D3 Bio ka!
2: Ang D3 Bio!
1: Uno sang MCTs
2: nga gahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas!
1: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas!
2: D3 Bio!
1: DTX 500!
2: Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho?
1: Kag-stress adlaw-adlaw!
2: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat?
1: Kalaman ang abiyan!
2: Mag DTX 500 ka!
1: Kaysa DTX 500!
2: Ang stress,
1: malikawan!
2: Pagkaburigod, malimta!
1: DTX 500!
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi! Sa diin ka, Pipino!
4: Relax, gan!
5: Kinhimo kong manantanan,
4: pero wala na ginya!
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister
7: wala nang kabuhay-buhay,
1: muling buhayin mo.
7: Extend
6: Food Supplement for Men.
2: May maca,
6: kag-flavawaska,
2: mga natural herbs,
6: yan nagahatag sang gana.
7: Extend
2: Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
2: Senior citizen ka na pala,
1: kag-medyo lipato na,
2: ibalik kag-protektahan ang memorya.
1: Mag D3 Bio ka na.
2: Sarang makuha ang keto sa D3 Bio
1: na isa kasahi ng brain food.
2: Gagantin luman
1: san ato uto
2: rason nga gandami ang memorya.
1: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako gid ang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap
11: sa mga butika.
1: DTX 500.
2: Gina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
1: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
2: Mag DTX 500 na.
12: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds,

0: ¡Campeón Araya!
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: Oras ang K5 News FM Philippines, impunto alas 6 na sa gabi.
3: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na

0: Planong Sampamana Program.
1: Kag para sa balita nasyonal, gobyerno insugura na ang pagpreparar para sa El Nino.
0: Sa balitang international, mga Pinoy sa Saudi ginpahalong.
1: Kag para sa ato nya balitang sports, Rolando D nadipinsahan ang iyang BKB Super Welterweight World Championship title.
0: Sa balitang entertainment, Maris Racal ginkilala bilang best actress sa Gawa Dorian.
1: Oras, alas 6:01 na sang gabi.
0: Sa detalye sa mga balita.
1: Para sa atong balitang lokal. Tatlo ka proyekto sa Cady City gin turn over na sa idalom sa Pamana Program. Balitang lokal. Tatlo ka proyekto sa infrastruktura ang formal na gin-turnover sa Cady City Government of Cadiz kag Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o kon OPAPRO sa idalom sa Pamana Program sa Oktobre 9, 2026. Lakip diri ang duha ka konkreto nga dalan sa Barangay BF Gustilo kag Barangay Celestino Villasin kag kapatiran multi-purpose center sa Umanya Barangay. Ginpangunahan ng Presidential Peace Advisor Secretary Melcinen Sarmiento, Gobernador Eugenio Jose Bong Lacson, Cady City Mayor Salvador Escalante Jr., kagsikan District Representative Alfredo Ferdinand III ang seremonya. Ginpaabot niya 73 ka miyembro sa kapatiran Cadiz Chapter ang mga puyo sa Peace and Development Center sa Sitio Hibisan, Barangay Celestino Villasin. Ang mga proyekto ginapaabot niya makasuporta sa ila reintegrasyon kasa pag-uswag sang komunidad.
0: 79th IB naghatag sa military honor sa pagpalubong sa napatay nga si Kaa Christian Pahayahay. Naghatag sa military honor sa 79th Infantry Masaligan Battalion sa pagpalubong sa napatay nga Kapbo Active Auxiliary na si Christian Pahayahay bilang pagpasinungog sa iya serbisyo, dedikasyon kag sakripisyo para sa pungsod. Nagtambong sa solemn nga seremonya ang pamilya, mga abyan at mga kaugdanan sa pagserbisyo sa nagtaliwan nga si Pahayahay. Paagi sa among pagpasidungog, ginakilala sa 79th IB ang maisog kag matutong pagserbisyo sa napatay nga si Kaa Pahayahay nga magapabiling nga handumanan sa mga tao nga iya nakaupol sa pagtuman sang katungdanan.
1: RGCP NPA ginako ang pag-disarma sa ginagkabig drug pusher sa Eskalante. Ginako sang Ruslin Jean Billy Camano ng New People's Army RGPC NPA sa Northern Negros Guerrilla Front ang pagdisarma kay alias Remart na ginaligar ginagkabig na drug pusher sa Barangay Paitan, Siyudad sang Eskalante, Negros Occidental sang September 29. Sa pahayag ni Cecil Estrella, nakuha kay Remart ang isa ka baby M16 na may isa ka magasin kag 21 ka bala, 45 nga pistula nga may duha ka magasin kag 52 ka bala, kag isa ka engram nga may duha ka magasin kag 45 ka bala. Dugang pa ni Cecil, ginpatigayon ang pag-grade angon batap na ang iya pagbaligya sang ilegal nga armas.
0: Ashi Mission na record sa Kalaon Volcano. Nabuga na naman sa madamol nga abo ang bulkan Kanlaon. Na-record ang Ashi Mission launa 28 sang kagahon, kagla 5:15 sang aga, Domingo nga adlaw Oktobre 11 nga may kataason nga 600 ka metros. Antes ini nagluntad ang explosive eruption sa Kanlaon Volcano sa tinaligdan nga Sabado las 12:46 sang udto, tugtog las 12:48 sang udto. Ginpalayag ni PBOX Director Teresito Bacolcol nga nagapadayon ang pagbugas ang gas kag volcanic material sa crater o kung baba sa vulkan apesar nga natapos na ang initial eruption. Kalakip sa mga naapektuhan sang ash emission amo ang mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental nga ginlakipan sang Don Salvador Benedicto, La Carlota City kag San Carlos City base sa record sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Bacolcol.
1: K9 anti-drug operation ginpabaskog sa mga transport hubs sa Negros Occidental. Ginpabaskog sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region Seaport and Airport Interdiction Unit Negros Occidental ang ila K9 inspection kag interdiction operation sa mga mayor nga transport terminal kag mga pampubliko nga lugar sa probinsya. Pila sa mga lugar nga nagpatigayon sang kinay inspection

0: Amo ang puerto kag terminal sa siyudad sang Escalante, San Carlos kag Sagay, pati ang mga shipping hubs and delivery transport services. Lakip na ang mga cargos, parcels, salakyan kag binagtong mga pasahero ang ginapang inspeksyon. Wala naman sa may na-recover na kontrabando sa mga nasambit nga operasyon.
1: RJPC NPA na-recover sa ginaligar nga high-powered firearms gikan sa isa kabugado sa Banwa, Santo Boso. Ginaligar nga nakuha sa Roselyn Jean Field Command, New People's Army, ang mga ginapatihan nga high-powered firearms alin sa isa kabugado sa sityo Maaswa, Barangay General Luna sa siyudad Santo Boso sa tonti na likdan ng Setyembre 22. Base sa press release, naging pagguha sa grupo, na-recover sa abogado ang KJ-9, M4, kag Micro Galil. Apang sunog kay PCPT Judices Katalogo, Public Information Officer, kag spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office o Conoco, wala sila nakabaton sa report among sinasambit insidente. Apang sa ulihi, gimpahayag niya nga hulato na lang ang resulta sa investigasyon.
0: Kaso sang dengue sa Negros Occidental nagdangat sa 3,732. Nagdangat na sa 3,732 ang kaso sang dengue sa Negros Occidental. Humalin sang Enero 4 tubtob Oktubre 3, 2026. Base naman sa records ng Provincial Health Office Negros Occidental, sa nasambit niya kadamoon, 19 ang napatay sa dengue sa probinsya. Nagapanguna ang Lakarlutang may pinakadamo ang kaso sang dengue kung sa diin. Nagdangat ini sa 679, pinasundan ini sa sila yung mayara sa 365, ang bago ang mayara sa 306, Kawayan niya mayara sa 206, San Carlos ang mayara sa 205, kagdugang pa, 178 naman kakaso sang dengue ang na-recover sa Sagay. Ginsundan naman ini sa Talisa yung mayara sa 152, Kabankala niya mayara sa 142, Kadis ang mayara sa 129, kag Ibi Magaluna ang mayara sa 112.
1: Supply sa tubig kag protection sa pananom nagapangunang issue para sa Negros Occidental. Gimpahayag ni Negros Occidental Provincial Administrator at Attorney Refrando Diaz na nagapangunang issue para sa ila among supply sa tubig kag protection para sa mga pananom may kangtanan sa nagapadayo nila nga preparasyon para sa epekto sang El Nino. Pahayag ni Diaz nakasecure na sila sa pondo kag prioridad sa mga teams nga mapasiguro nga mayara sa nagakaigong supply sa tubig kag mapahagan-hagan ang halis sa mga pananom sa probinsya. Pag-usa ron sa probinsya ilang mga natunaan gikan sa epekto sa El Nino sa tinalikdan ng mga tinuig. Dugang niya mayara sa inhibalo kag eksperyensya ilang mga tao agod masigurado magalawig ang supply sa tubig, resilient ang agrikultura sa probinsya kag protektado ang mga komunidad batok sa tuman kainit nga panahon.
2: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Para naman sa atong Balitang National, gobyerno ginsugura na ang pagpreparar para sa El Nino. Ginsugura na sa mga ahensya sang gobyerno ang pagpreparar para sa kinalauman niya epekto sa Super El Nino sa pungsod. Iniangin pa siguro sa mga ahensya sang gobyerno sa Malacanang matapos magpatawag sang sinapol si Executive Secretary Ralph Recto kasunod sa mando ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga pasanyugo ng mga preparasyon sa kinalauman niya El Nino. Sa ginhiwat niya sinapol, giin pa siguro sa Department of Agriculture kay Secretary Recto nga may mga bastante nga supply sang bugas, karne kag mga utan samtang ginapatuman man ang mga tikang agud protektahan ang produksyon sa agrikultura. Ginprepara naman sa Department of Environment ang mga estratehiya para sa lokasyon sang tubig. Kasubong man ang pagdumala sa water reservoir levels kag pagprioridad sa tubig para sa mga pamilya.
1: UL Transition Plan ginaduso. Target sa karon sang gobyerno nga mapahagan-hagan ang pagsandig sa gato. Sa idalong sa ginaduso nga Fuel Transition Plan, target sang gobyerno nga mapanabuan sa 30% sa tuig 2030 ang pagsalig sa Pilipinas sa gato. Ini ang target nga pasakaan sa 50% sa 2040 kag masubra pa sa 2050. Sunog kay Energy Secretary Sharon Garin, mag-adaptar sa pungsod sa pag-usa sang electrical vehicles agod mapalabot ang ini nga mga handog. Magkapatimaan ini nga 80% sang automobile production sa 2050. 2040 kag 2050 ang kinahanlan nga EVs. Naibaluan nga bangon sa indi-establish nga supply kag presyo sang gatong naapektuhan ang ekonomiya sa pungsod kag pang-adlaw-adlaw nga kita nga madam sang madamo nga Pilipino.
2: Balitang National. Balitang National.
0: Pito pa ka insidente sa pagbumatay ginadugang sa kaso ni Duterte sa ICC. Gintugutan sa International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang hingyo sa prosecution na nga dungagan ang numero sang mga insidente sa pagbamatay nga may kaangtanan sa kampanya kontra druga sa kaso ng Crimes Against Humanity bato kay Anay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa desisyon niya ginpagwasa sa 2 Oktobre 9, gintugutan sa Trial Chamber ang hingyo sa prosecution kaginlakip ang 7 ka insidente sa kaso gikan sa 8 nga ginhingyo nga idugang sa Agosto. Sunod sa prosecution, sakop sa mga kaso ang ginkumpirmar sa pre-trial stage sa trial ang mga dugang nga insidente. Kagbangod diri, nagsaka sa 56 gikan sa 49 ang kabugusan niya numero sa mga pagpatay nga sakop sa kaso. Apang antisini, gindeklarar man sa ICC Trial Chamber 3 nga fit si Duterte agod magtambong sa mga trial. Ginalauman man niya magatubang liwat si Duterte sa korte sa status conference sa Oktubre 13. Antes ang natala na nga pag-umpisa sang hearing sa iyang kaso sa Nobyembre 30.
1: Presyo sang gatong liwat nga magahulag. Ginalauman nga magahulag na naman ang presyo sang gatong. Base sa inisyal na pagbanabana, posible magasaka sa 2 pesos, tub-tub 2.20 pesos ang presyo sang kada litro sang gasolina. Maganubo naman sa 1.20 pesos, tub-tub 2 pesos ang presyo sang kada litro sang krudo. Suno kay Rino Abad, Director sang Oil Industry Management Bureau sang Department of Energy o pang DOE, ang ginalauman ng pagnubo sa presyo sang krudo ang kasunod sa nangin desisyon sa mga pungsod ng miyembro sang G7 na mag-release sang 100 million barrels sang crude oil kag krudo gikan sa ilang emergency reserves. Nakaapekto naman sa presyo sang gasolina ang pagpunta sang China sa pag-export sang gatong apang posible nga magabalik ini sa sininga bulan. Iga-anunsyo ang pinal nga igahulag sa presyo sa maabot nga Lunes kag ipatuman ini sa Martes, Oktubre 13.
0: Sa katapusan balita nasyonal.
2: Balita nasyonal.
0: Malacañang ginangkat si Respecio kaga nga pamatud-an ang mga aligasyon sang korupsyon. Ginhangkat sa Malacañang si Riena Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respecio nga pamatud-an pinaagi sa mga ebidensya ang aligasyon sini nga ginagamit sa Ghost Project ang bahin sang pundo nagikan sa excise tax sang tabako. Suno kay Palace Communication Officer Claire Castro, kinahanglan niya pamatud-an ni Respecio ang iyang aligasyon na kagamito ng mga legal nga proseso agud mapasabat ang mga may kaangtanan sa ginaligar nga irregularidad. Kung may bastante nga ebidensya, suno kay Castro, kinahanglan niya ini nga isumite sang vice alcalde sa Office of the Ombudsman o kon sa Department of Justice para sa nakakaigo nga kaso. Matandaan niya nag-ugat ang isyo matapos magigbae sa Respecio sa pila ka punong barangay sa isa kasisyon sang sangguniang bayan kaginakusaran sini ang mga opisyal sa pagbulsa sang pundo. Wala naman sa paghinusol diri ang vice alcalde magunatagan sini isang pagdamod ang irregularidad sa paggamit sang pundo nagikan sa tabako excise tax.
2: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kagabay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Para sa balitang international, mga Pinoy sa Saudi ginpahalong. Ginpahalong sa Philippine Embassy sa Riyadh kag Philippine Consulate General sa Jeddah ang mga Pilipino sa Saudi Arabia bangol sa nagalala nga tensyon tuga sa mga rebelde nga Houthi nga kaalyado sang Iran. Sa abiso nga ginpagwag, ginpanugyanan ang mga Pinoy nga magapabilin nga alerto maglikaw sa mga lugar nga peligroso kag magapabilin sa sulod sang panimalay sa tiun may pagwa nga security alert. Ginpanugyanan man ang mga ini nga magatuman sa mga direktiba sang Saudi Civil Defense kag iban pa ang mga otoridad angon sa kaluwasan kag seguridad sang mga ini. Sa karon nagapabilin nga normal ang operasyon kapag hatag sang bulig konsular sa mga Pilipino sa Saudi Arabia. Naibaluan nga ilabi kaging pasusog sang Houthi rebels ang pag-atake sa Saudi gamit ang mga missile kag drone.
2: Balita sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: Kag para naman sa ano niya balitang sports, Rolando D. Nadipinsahan ang iyang BKB Super Welterweight World Championship title. Nadipinsahan sa Pinoy boxer nga si Rolando D. ang iyang sininga titulo sa BKB Super Welterweight World Championship. Naging patigayon sa Yotelita Arena sa Newcastle, England kahapon niya adlaw, October 10, 2026. Ginlutos ni DC Scott McCaw via third round technical knockout sa nasambit niya hinampang. Nahibaluan niya sa una pa lamang sang hampang, natumba na ni D ang apat niya bisis ang iya sininga kasumpong British veteran. Lakip na ang tatlo ka knockdowns sa second round antes na secure ang kadalagaan sa third frame.
2: Balitang Entertainment. Balitang
1: Entertainment. Para sa Balitang Entertainment, Maris Racal ginkilala bilang best actress sa Gawad Orian. Nakabaton sa pagkilala ng best actress si Maris Racal sa 49th Gawad Orian. Ginkilala siya bangod sa pelikula nga Sunshine nga gindirek ni Direk Antoinette Hadaone. Nagpabutsyag naman sa pagpasalamat ang aktres sa award nga iya nga nabaton. Magluwas kay Racal, ginkilala man sa kategorya nga Best Actress kag Best Actor sa ni Odette Kahn kag Carlo Aquino sa pelikula nga The Bar Boys After School kag Jerico Rosales sa pelikula nga Quezon. Nakuha naman ni Jenica Garcia ang Best Supporting Actress Award sa pelikula nga Sunshine kag Will Ashley sa kategorya nga Best Supporting Actor sa pelikula nga The Bar Boys After School.
0: Si Maris Racal, Ate Sheng daw amo na siya ngano no, ang partner anay ni Rico Blanco.
1: Yes.
0: Amo na siya bla isa man sa mga idol ko bla, Ate Sheng. O ko galing kay hindi la ko galing itsura ni Rico Blanco. Da Rico Puno ko ya.
1: Galing kay break naman to sila ni ano Maris Racal.
0: Oh, amo na ganing ginaulat-ulat sang akon migo nga magbali magbulagay sila ni Maris Racal kag si Rico Blanco. Kay crush siya man ni si Maris Racal. Galing lang ang problema naman. Amo to gani sa damo-damo bala sang brand ng motor. Oh. 'Di ba may mga amo na siya tapos ang gikwa yang brand ng motor ang
1: Racal.
0: Din promote mo pa. Oo. Amo na mga ka-K5 ha. Malamyaw tabi sino pa na ding mga ano na doon, di mga Facebook Live viewers na doon yung nagtutok subong sa atong program. Mga ka-K5, amo ni ang amon pinakaunang D3 Bio Evening Newscast na diri sa Northern Negros. Siyempre kabay pa nga tangkilikin nyo man ang sariling atin.
1: Wow.
0: Mahinga po lang sa kay Ma'am Sally Almension. Nagpatamyo si Ma'am Sally. Ayan. Good afternoon ang drasa inyo. Mayroon na kapagpamati dira sa may barangay Bata. Yes. Oh, mga taga-bata ni sila sa Kabakulod.
1: Yes. Kay Ma'am Evangeline Lape, good evening sir kag ma'am. Oh, siya ni nga ton nga KSS.
0: Oo. Sa may ano, sa may kinalumsan. May nga po lang sa kay Mama Evangeline Lape and of course, present man, nagpamati man subong si Mariela Villa Esther Aurelio. Mayang gabi na si mo, madam.
1: Sa ton nga mga KSS, alin sa Cadiz, Sagay, kag Escalante, maayong gabi sa inyo.
0: Sabi ko gani, Ate Sheng, ambal na 30 minutes ko na ang D3 Bio Evening News ka. Fantastic sa ito natapos. Why na naiban pa nga news item? Idugang namun diyo. Anyways, ang ano ni, ang pelikula, nga pelikula ni nga Sunshine. Ang pelikula nga Sunshine ni Ate Sheng, may ano gani, may idea gani. Ano ni, may ko nakita mo, may ko nakalagtaw mo.
1: Pero sa The Bar Boys, Miara.
0: Sa The Bar Boys, bali ang Sunshine eh. Sige lang tawon. Kung naging movie marathon. Yung blaka.
1: Yes. Kag Papa J ng ano, League of Champions kali subong sa Bacolod.
0: Ay, oo. Sa mga pamati na sa Amon subong. Basi may ano pa ka mo? May time pa ka mo yan. Makadto ka mo doon sa League of Champions. Yes. Yara sila subong sa may
1: NGC.
0: NGC. Yes. Kadto ka mo to mga ka-K5. Kay malingaw, gig ka mo to. Damo sa palagwaon niya ginpreparar ang K5 News FM Bacolod para malingaw ka mo. Bala.
1: Mga retro dance
0: na. Mga retro dance mo sa mga ano, mga karaan ng mga music nga gin pang remix remix sa out sa uta nila. Yes. Il drama na daguro sa retro guron dayang guro ni Sheng.
1: So after ta ni Papa Jay pataya naman ang next na program ang harana. Ang harana.
0: Ay dugay mga ka-K5 ha. Bantayan niyo man ang harana. Gali sila ni Sir Robert. Arisgar, o, babatian nyo man na every Sunday ang ilang program, no, ang mga ambahan nun, no, na makapabugtaw sa inyo nga mga nagakatulog nga mga tagipusoon. Kami pa mga tingog nila nga daan, biskan bala wala sa tuno, kurog-kurog daog.
1: Oo, mga riko blanco,
0: mga atake. Mga riko puno nga atake. Ayan, syempre mayong hapon man sa aton nga mga live viewers. Nagalandaw man subong sila ni ang akon mga abiyan dira sa Prince Hypermart. Pamati man sila dun subong. Mayong hapon dun sa inyo. Kag sa Barangay Rizal, ang akon nga mga resellers. Kaya mayong hapon dun sa inyo kay Ma'am Lydia Aurelio Malaki, kay Sir John Alera. Araya mga silent na sila. Ang balilagani nga, biskan talaga, isa lang kami kapatamyo. Pero adlaw-adlaw ni Gahuni Amonya Radyo. Hindi na naman paglisoon sa ilag, eh, K5 kami mo.
1: Kag sa mga taga, no, tatagasagay, nang maghalong sa aton nga panahon subong, although nga tapos na ang habag at season, may harap pagyapon sa pag-ulan, kag pagpanag-uot. Gagap talap ka nga, pag-ulan naman na siya, mga...
0: Local thunderstorm, yes. Mga K5, that's why nga hinay-hinay lang mo kay, kapin pa ang mga dala na aton subong damo sa mga under construction, bala. Amo nang kisa ang iban hindi pa suhito di sa syudad. Yes. Tapos kung magdala sila ng mga motor daw si Sinong daw palak-palak. dapat haalong giga mo kapin pa kung hindi nyo pa sa ulado ang dalan. Kay ang dalan di subong sasagay damo sang under construction mga K5 kag mga ano da mga ginampantambak bala nga mga bato naan base hindi nyo manutaran kag base dito kamo Madrid so biskan din wala kamo sa hampang riders kasi ma-riders kamo balahaw.
1: Kag Sir Jay nang liwat nang nagatamyaw ko gali sa akon nga mga pamilya dito sa Bacolod, akon mga abyan, kag shout out man kay Nay Adelaida Abad kag Mario Lamasan.
0: Ay si Nanay Adelaida, yes. Dugay na kami to wala nakakadto. Kanday Ma'am Flora Mallorca. Bawa mo ati siya. Kung mga kanto, ito panigurado, kaya hindi ka magpuli nga wala ka dala chicharon.
1: Wow!
0: Kag wala ka dala nga uga.
1: Ay, namit
0: ka uga. Kag ang ginamos nga bulabig nga ginapares naton sa saging at isya. Namit-namit. Ayan.
1: Ginanagadto kami to sa ila.
0: Sakay?
1: Kinay Adelaida.
0: Ala ka nakamit na ka mo? Yes. Eh, wala din ano yaka, ginbasa.
1: Oo. Ano pero sekreto lang.
0: Nabasa yan, nakita iya ang ano?
1: Oo,
0: nabasa niya?
1: Aside sa nakabaton ko uga, ginbasa iya man kung
0: ang anong future
1: sa nga kon nga love life.
0: Ate, tawag sinagani?
1: Nagsanto.
0: Nagsanto, alay man.
1: Amo na, ang wala ko kabalo. Kaya mara ko ng sekreto.
0: Ala, sige. Mayong hapon man dagli ha sa kay Ma'am Lydia Aurelio Malaki dira sa may Barangay Rizal. And of course dira sa kay Ma'am Mierna Ulvido Marihana, ang aton niya suki. Ang aton niya always ginaga-sponsor sa aton, ang very generous nga si Ma'am Mierna Ulvido Marihana dira sa may Charlie Feed Supply. Kagang iya nga apo nga idol niya nakakuno sa iya nga apo.
1: Uy!
0: Idol, mamahilig siya sa radyo ya apo Ate Sheng si Bibi Matmat Lumaino. Amba sa gani nga kung may time nga ano mapag-greet sa kunosimo.
1: Oh.
0: Mapatamyaw sa kunosimo.
1: Shout out. Doon na sa program na.
0: 6 years old ba to Ate Sheng?
1: I love you.
0: 6 years old ba to? Sige. Why ka na da, iban pang ipa-shout out? Basi may nalipatan ka da, Ate Sheng?
1: Ah, wala na.
0: Basi may pangayuan ka da, pang allowance na pang-maskara?
1: Uy!
0: Ay, saan mo kalin last na maskara?
1: Wala lang, 20 years.
0: Sa 20, ano? Ah, 18. Oh, sa 18. So ano to, sabang pizza 11 pa?
1: Ati, lawig pa.
0: Makasupot-supot pa doon. May swildo ta sa pizza 15. Makalagaw pa to. Basi madayon na to. Balang inistoryahan, balaligad, balang mamutamot lang gasolina. Balang. Okay, last yung alagaw sa maskara, Ate Sheng, ano pa to? Year 2011 pa. So, kabay pa nga madayo na nga doon niya. Ay. Ginaisteryahan.
1: Aside sa damo ng mga artista, gali Papa J. Papa J. Damo nga mga banda ang makadto. Labi ng favorite band ko nga Ben and Ben.
0: Aba, kasi syempre, wala labot sa Ben and Ben. Mabisita, manda ang favorite ko man niya artist na R&B artist, si Ayas.
1: Wow.
0: Ang playlist ko, Laban Ayas na mo. Si Ayas, bala nakanta, bala sa ano? sa Garao na. Siya na si Ayas, mga ka-K5. So, tigom ka mo. May ano pa, may pila pa kaadlaw para makatipon-tipon sila. Pwede man sila manglimos, mangabri sila sa mga pertahan na sa mga convenience store.
1: Ang social experiment.
0: Ay, laka, sige.
1: Ayo. Julia, si Julia Barreto kag Joshua Garcia, Araman.
0: Araman sila?
1: Oo.
0: Huwag mo ko na pakialam sila, kaya hindi ko mo na sila mga idol.
1: Gani, kung si Ato Maraul yun, ha?
0: Oo. Ay! Kung talon pa nila, guro, da, guro, si ano, guro, si Mr. Beast, guro. Ay. Oo, malipay po. Vlogger na, vlogger, panghatag, bla, no, pangimo, balay, bla.
1: Oo.
0: Kaya mapahimo ko balay para butangan ko sa ako niya, no?
1: Saan?
0: As in, pag ito, mga artista ito nila dumagalad
1: sila ni Izzy Martinez kag Kira Ballinger. Damo nga mga artista.
0: Nagbati ko si ano, pag ito ang sikat na balang vlogger, bala si Kong.
1: Ah, oo.
0: Kong TV. O, pag ito si Kong TV. Sabi ko si Congressman. Si Kong TV. O, isa mo na sa mga idol na ito. Kag kanday si no, pag
1: ni Jericho Rosales.
0: Oh, oh Jericho. Mm-hmm. Si ano pag ang nami bala mag-rap. Si Scott Stuckley.
1: Wow.
0: Kag si ano ang gakanta bala sa
1: Zainab?
0: No, ang na. isa ang gamayon niya damo dato
1: nga
0: si Flo G. Si Flo G. Ayan, so sa mga naka-idol na sila, sa mga fans na ni Flo G kag ano ni Scott Stuckley, nan kadto kamo to para ma-enjoy nyo ang maskara. Subong nga maskara damo damo artist.
1: Oo,
0: no.
1: Oh, grande subong.
0: Himala gani nga wala tayo na invite. Maski pang opening lang la. Opening pa lang wala na tao. Aray nako, sige mga ka-K5 ha. Ay wala na la. Alright, sige mga ka-K5, no? Amo yan to ang inyo naman na batian. Ang isa ka edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast Subo nga adlaw Domingo, Oktobre 11, 2026. Sa pangalan na lang sa Men and Women sa K5 News FM Philippines, sa nagapanguna sa amo niya Chief Executive Officer Dr. Ramil Itang-Uy. Ako naman si ka-K5 JR Gilantagaan.
1: Kagako naman si ka-K5 Gina Suelo.
0: Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.

0: K-Five News FM, official news and music station. K-Five News FM. News FM.
1: K3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, K3 Bio ha! Ang MCTs nga makuha sa K3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. K3 Bio, extend food superman for man.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa extend food supplement for men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Damo, inyong salamat sa extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa down sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Cell. Mamakas sa mga butika. Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: Mga pinalangga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina. Kaangin na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
4: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptop las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptop las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, Bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2 sa Guy City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. Extend Food Superman.
5: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, okgid ang akon. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Extend Food Superman for Men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang ako man. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. Ay ampalaya extra. Ngabugana sa charantine na magkakas kabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na!
8: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: K5 News FM. News FM.

Okay, salamat. Sumayang gabi sa tagpalamati sa Ningharana, Lingguheng Pinoy sa kagabihon. Luyag magkita magatamyaw sa 25 kabarangay, sino siyudad sang Sagay, siyudad sang Gadi, especialmente siyudad sang Iskalante. Tobdo balabuta sa ato programa. Welcome na sa Rana Ambahanon sa kagabihon. Una sa tanan, naton din ginapasalamatan ng aton station manager si Ma'am Colleen Covia, upod man sa kay Papa J. Gilantagaan, upod man sa kay Sir Jaco, kay Kuya Jaco, kay Sir Matt Tinasa, upod man sa kay Sir Ariel Apas. Sa tanan nga mga nagpamati sa mga harana, habanon sa kagabihon, may gabi kagmayang nga pagpamati. Una nga, bahanon, sorry si Gaga Pilip.

0: Salamat.
1: Okay, salamat sa salamat gid sa amano ni Gaga apelyido. Ugang panon ta ugunta si Miraluna Alduisa. Adi siya manon naton man ginatamyaw dira sa May Market Mall, always gid gapamati si Boss Ede Arellano dira sa May Lapas Batsoy ug man sa Berlin Carinderia. May gabi po na sa kay Ma'am Vivian, kay Biboy Sumpay, upod man sa kay Gamay Kabus, kay Paring Romeng Requeron, kay Romeng Octavio, may gabi kang kay Subuman, sa kay Orot Pamili, sila ng Nining, kay Nung Andres, upod man sa kay Dudoy, kay Nung Mahong Diita, may gabi kang may nga pagpamati. Okay, sorry na, si Miraluna Alduisa. So anong title si Bunga Pagkaambahon?
2: Dukha.
1: Dukha.
2: May gabi sa aton nga tanan, no? Kay Ma'am Corinne, may gabi ar sa kwa kay Sir Matt, Sir Ariel, kay Sir Ampil Celestial, may gabi po siya panimalay, kay Sir Ruel Pineda, upod man sa iya panimalay.

0: gabi.
1: Okay, salamat gid sa bahano ni Miralona Alduisa, dugang manong taw gunta si Wilfredo Caro. Halin sa kay Ma'am Lani Himula. Good evening Sir Robert kay Ma'am Kulen. Kubya may gabi daw sa kagsatanan na lang nagapamati sa K5 FM. Sige, halin sa kay Ma'am Lani Himula. Kagsimuman, halin sa kay Sally Alminsyon, still watching. Thank you for watching. Halin sa kay Kagsimuman si Ma'am Evangeline Tulyaga Lafi. Good evening Sir Robert. Liog lang ko tamyaw sa kay Marlita Parasumala, Grace Patigos, Gigi Villasuran, Patrata Pamilya, Julie Antisuda, Rudy Antisuda, Kagsimuman Grace Patigos, upod man sa kay Angie Villasuran, Patrata kag Julie Antisuda, kag Rudy Antisano, Kagsimuman Eunice Adyente. Salamat gid. Halin sa kay Evangeline Lape. Okay, sorry na si Wilfredo Caro. So anong title si mga pagkamaon?
2: Mutya sa kasakit.
1: Mutya sa kasakit. Basi may panamyaw.
2: Ginatamyaw ko na kali sa balay no sa ilan nilo si kay Nonoy JM, kay balay ka kay Toto General, kag pamilya man langit, kag pamilya balas sa basma yung gabi. Sinasaran kag mahalang pagpamati.

0: damgu salamat gid.
1: Okay, salamat gid sa ambanon ni Wilfredo Caro dugang banon taw gunta si Virginia Grande. Ate siya banon aton manginatamyaw dra sa Sitio Torrel. Labi na gid sa kay nung Ede Latusa upod man sa kay Flor de Lisa Latusa upod man sa itudong ubanon kay Joaquin Joaquin upod man sa kay Juni Canyal ti si Totong Tubilla kay Nibilin may kabida kag subuman sa kay Tuwin ni Amparo kagay Wilmy Amparo. Upod man sa kay Utay Munares, ngayong gabi upod man sa kay Mariel Arisgar Munares, may gabi upod man sa kay Carlito Cunyendo, dira sa may Cisco, kay subuman kay Boss Ampel Celestial. Upod man sa kay Bulldog Kangke, subuman dira sa kay Nanay Lorita sa may Makiling, may gabi daw kag subuman sa kay Nambibing Uning, upod man sa kay Rudy kag kay Ili Iligan, may gabi daw kag maayo nga pagpamati. Si Nanay Ifimar Alvarado, may gabi na si Munay kag may landa nga pagmati. Upod man sa kay Bro Ricky Alvarado. Okay, gautik pa si Nang Virginia. Ate subuman sa kay Toto Lulong Arisgar, tamayo tamandara sila sa Sinda Luisita. Upod man sa Caballero Pamili, sila ni Alma Kagarine kag kay Kiray. Upod man sa Bugasok, kay sa Lunas, Junior Ibag, kay Bro Junior Ibag. Upod man sa kay Maring Gamay, kay Tomas Solibio, may gabi na si inyo. Kag subuman, Simeon Edem, may gabi kag subuman kay Bro Agustin Pamili, kay Bungbong, kay Cheryl dira sa may Cuscoluela. Kag subuman aton may ginatamyaw dira si Bro Roel Aros upod man kay Sister Rose. May gabi subuman diri naman kita sa aton yung mga nagsulod sa aton yung Facebook Live. Halin kay Sally Alminsyon, Sir Robert Arilan Kudig, gapamaga palayon gapamati kag lantaw sa live hasta matapos imong programa walang iwanan. O sige, arena si Virginia Grande. So anong title si mga pagkaambahon? Ulahin na ang pagbasol. Sige.
2: Umayong gabi da sa tanan, umano pamati. Ang subong man diri sa palibot diri sa sagay. At amyo ko na dira sa amang nga si Sir. Si Sir Bitsra, si Sir Lucio Sumpay. Ang gabi da, sir. Salamat gid sang imo ginatag sa amon nga pamahaw. Kag mga pamilya Monte Alto. Musubong man ang iyang mga timbang da, si Makmak, si Arjen, Ariane, Clark, Junjun. Mayong gabi gid tanan-tanan. Musubong da sa merkado da, mga labasiro da. Si Junjun, Espelita, Dermobo, Dermodo.

0: pagabilang na sa tanan, liwa.
1: Okay, salamat gid sa ambanon, never hinya grande dugang banon, tawag ko ta si Madam Bibing Ibanez. Ante si ambanon naton maginatamyaw dira sa sitio Chloe. Flores family sila ni Joe kag ni Telma, pud man sila ni Anan kag kay Anton, may gabi kag Subuman kay nung Abner Antiporta kag kay Richard Ponce. May gabi na kagmay nga pagmati. Draman sa Bugasok, Delapinya family sila nung Junior, upod man sa kay nang Gaga kay nung Ngoron, upod man sa ila ni nang Bibing kag kay nung Nuno. Kag Subuman Gonzales family sila kandido kag ni Ate Flores family sila ni Rudy. Kag Subuman set kay Dudong Salyute. Okay, sir. Arena si Madam Bibing Ibanez. So, anong title si mga pagkambaw?
2: Bakas na lumipas.
1: Bakas na lumipas.
2: Manamiyaw ko da, no, sa puro kulo, kanday ng titing, ninita, subong man sa kay Mari Liling, sa iya manda kabataan, subong man kay Bibing Francisco, Mari Leklek, subong man sa iya bana kagkabataan, sa kay Dudong Francisco, kagsubong man sa kay Danilo Francisco, sa iya kay Gaga, kagsubong man sa ila ni Marianito Himang, kagsubong man sa ila ni Barok sa Villasor, sa iya asawang si Maria Los, kag sa tanan nga nagapalamati, maying gabi.

0: Magikong alaala.
1: Okay.
0: Dinagali sa no provision uno sa kay Marilo Sogan kag kay pare Meng Gabi.
1: Okay, salamat gid sa bano ni Madam Bibing Ibanez kag sumuman halin sa kay Evangeline Lapit. Good evening. Good evening, mama. Sige, halin sa kay Rodrigo Cervantes. Sir Robert, wala man nimo gin nabasa ang akon nga pa-shout out, nabasa na. Maribel Carvajal Santillan. Good evening, sir. Patamya ko gali sa pamilya Carvajal kag pamilya Santillan watching from Sitio Birao. Request ko kanta kinsa siya. Halin sa kay Pas Alminario Medel. Good evening. Saliwat, sir. Request ko gospel song Lunlun Bulawan. Siga ga apili lang ang makanta. Thanks sir. God bless sa imo. Sigit. Mayong halin sa kay Wilma Suson. Mayong gabi sa inyo tanan. Subuman, halin sa kay Alminario Medal. Good evening, Sir Robert. Mag-greet lang ko sa taga-barangay Poy, sa pamilya Aligato, Muntinula, dayon, pamilya, kag Subuman, Gihuba, pamilya, Valiente, pamilya, Ibanez, pamilya, Castillo. Salamat, Gid, sa Subuman, halin sa kay Jan Bagsik. Ari lang ko di ka pamati. Thank you, Gid, si mo, Jan, siya pagpamati. Amo niya ako, Migo, nga sign on to sign off ni Saga Pamati sa akong programa. Ginaabangan niya gini. Halin pa sa una. Sige. So ako naman makanta. Ining ambahan nun. Pahinungod ko ni sa tanan nga nagapamati kag nagasubaybay sa akong programa. Handumanan.

0: Okay, salamat gid sa ambahanon handumanan. Dugang manon ta og unta si Miraluna Alduisa. Isunod rayon si Gaga Apile. Halin sa kay Ronel Dicina Gregorio, mayong gabi sir, greet lang ko sa kay Papa Namon nga nagapamati subong nga gabi. Salamat gid halin sa kay Ronel Dicina Gregorio. Analin Sumbe. Good evening, Sir Robert. Ginatami ko kay Pamilya Sumbi, kag Pamilya Kabugwason, kag si Jordan Sumbi. Salamat sa pagbasa, sir. Shiny ni Alminsyon, Sir Robert, ari lang ko diya. Gapadayon, gapamati, kag naglantaw sa live hasta matapos ay mo programa, walang iwanan. Halin sa kay Jan Bagsik, mayong gabi da, amigo. Sige. Michael Buenavista, good evening, Sir Robert. Brother Robert, mayo lang da nga pagpamati sa kay Mama Daday, kag Papa Milo Pantunyal. Kag sa akon nga asawa mi Ann Buenavista, request ko sang may alas 4. Salamat gid. Kantahong ta nakarona. Amun halin sa kay Raymond Tanyo, Aranita, mayong gabi. Mayong gabi da met tami ako lang gali sila ni Rose, yan yang Christian kag si Gabo, Gabo, madamo gid nga salamat. Okay. Arena si Miraluna Alduisa, so anong title si mo nga pagkaambahon?
1: Walang kaliwaan.
0: Walang kalawaan. Sige.
1: May gabi na. Sa Barangay Lupisay na, sa kay Giselin Masmili, Masmila, kag Liden, sa iyang bata. Salamat, kid. May gabi, kid, sa kay Kagawad Herminal sa may Barangay Makiling, subong mada sa may Cruising Flower, sa Asusina Family, Alduisa Family, subong mada sa may Makiling, sa kay Kas Joy, Kas Junjun, sa tanan ng mga Alduisa, may gabi sa inyong tanan-tanan, kag sa tanan nga nagapamati, subong man sa kay Sir Romel Anorico, kag kay Ma'am LB Buok, may gabi da sa mga Buok Family. Sir Philip Gamaw, may gabi upod sa iya family.
2: Love.

0: thank you sa yabag.
1: Okay, salamat gid sa ambano ni Meraluna Alduis sa halin ato sa kuana sa pangtawag ng tanghalan. Halin ato sa. Okay, salamat gid sa ambano ni Meraluna. Kag subuman aton maginatamyaw sa Albina proper, Lipitin family, kag subuman Bacalso family, labi na gid sa kay bro Junior Solet. Kag sumuman natin may ginatamyaw, agapon family, da sa may Old Sagay, amen, sa may Purok ano na naman, na may gabi na si mo, kag may nandang pagmate. Halin sa kaila din, simbahon. Sir Robert, may gabi, pasyat out gili, Bilyaran Boys, labi na gid sa kay Boss Joel Conyendo. May gabi na halin sa kaila din, simbahon. Sa aton yung mga listener, nga wala pa sumung nagalantaw sa aton live, kapamati lang sa radyo, pwede ka mo katik sa ako na sa 0966-7759672. Sa liwat, 0966-7759672. Pwede na mo katik sa inyo nga greeting kay basa akong tanakaroon na. Dugang kabanon, suwari na si Gaga Apile.

Ginatami ako galit sa taga Barangay Puyno, sa among kapitan ra, kay Kapitan GR Cobrado, kag sa mga kagawad niya tanan. Kag sa among ras, kay Romeo Miguel, kag kay Uray Paz, kaya misis. Kag sa balay man, subong galanog-lanog ng sound, kaya ginapamatinan din nila na. Sunday.

0: Okay, salamat gid sa manon ni Gagapili. Dugang ka ba nun ta ugunta si Virginia Grande. Ante siya ba nun, ginatamyo taman sa luwat si nung Edil Latosa o pumban sa kay Flor de Lisa Latosa may kabila na kagmayo nga pagpamati. Okay, duga ari. Okay. Kagsimo man halin sa kay Dikira Maricel. Good evening, sir. Patamyo ko sa akong bata na si Nolini Digira, guwapa-guwapa pinigid sa kapamati harana kada Domingo. Salamat yun. Gregory Resinal, Ruby, good evening sir. Ginatamyo ko lang si Papa Roberto ang nagapamati subong. Kag si Nung Kapitan Nonoy Gregorio sa barangay dyan ay kag sa iya ng mga pakaisahan. Si sa dyan ay madamog yun nga salamat. No? May gabi na kay Kapitan Nonoy Gregorio. Okay, Sarinas. Okay, way pa si ano? Si Sally Alminsion. Thank you for watching. Si Barinto Shine. Hi, good evening, sir. Ginatamyo ko lang dira si Freddy Lamuste always alias Laway. Okay. Lakad daw din si Gaga basta Laway na. Okay, preparado na? Okay, sorry na. Si Virginia Grande. Anong title si mga pagkambaw? Request gilid to kagina sang kinsa siya. So arina si number India.
1: Ginatambya ko na subong sa magsaysay. Kapid ini nga taga magsaysay. Imelda Perez, ayaw ko na gay na kuan sa imulat ay nangangin si imo nagapangitan sila. Si Rica May Balinario Perez ini. Ang kapid niya, Ria Perez. Balinario. Bata ni siya ni Rinaldo Perez. Mel, bata ni siya ko no ni Rinaldo Perez Balinario. Ang iya number ni Mel 0967613177. Iliwat ko lang ni Karuna, pamati ka gina. Kay pangita ni siyong doc, kapid. Tapos, direct ako na magkita ay sa bagong merkado sa may mga kapihan, direct.

0: may ka building.
1: Okay, salamat kayo sa ambaanon ni Virginia Grande. Dugang manon daw gunta si Wilfredo Caro. Halin siya kay Jojo Fina. Good evening nung. Lapamati kami diri sa Udtungan. Udtungan, yun Udtungan? Udtungan, kaupod ko ako nasawa. Si Kateri ang nagatamyaw Jojo Imumigo. Ha, si Jojo galini. Migo ko ni sa galing. Gregory Resina, Ruby. Sir, pa-request may alas 4 sa hapon. Sa salamat kid. Julina Padernal, good evening boss. Patamyaw ko sa family Padernal sa Lupisayna. Shout out sa kapamati ko da ng mga tiyo. Sige. Sorry na, si Wilfredo Caro, anong title si mga pagkaambahon?
2: Sino ang dapat basulon?
1: Sino ang dapat basulon? Sige.
2: Ginatamyaw ko lang sa Turel, sila ni Durong Junior, Sophie, kakila ni Wilson, kasi Bugi. Nagkiragali sa release, no? Nga kon lang nga mga ako nga doon kabilog. Kung sa ilan mama nila nini, mahilang nga pagpamati dira. Dira sa South Road, si Sir Bal Napoleon na po siya iya asawa, mayroon na po siya.

palangga na pagkit sa lukhan. Kasang kasing, kasing, asang kasing, kasing, kita duyan, duyan. Malikawan lamang sa mga pagsulay.

0: Salamat gid.
1: Okay, salamat gid sa ambahanon ni Wilfredo Caro. Dugang panon taw gunta si Madam Bibing Ibanez. Ante siya panon ato maginatamyaw halin sa kay Barriento Shine. Hi, good evening sir. Ginatamyaw ko lang dira sa family Barinto sa Colonia Divina. Halin sa kay Insor Santillan Akiliska. May gabi sir, mas mas shout out sa mga taga Bugur, Barangay Puy. Bugur, Barangay Puy, kag shout out man sa akon ugangan Papang Antonio kag Mamang Norley. Gapamatikid sila sa inyo programa kag pa-shout out man sa akon Bayaw Richard kag sa akon Bilas si Giselle Sumuman sa akon asawa nga si Rai Rai kag ang akon anak sa si Xiang Xiang. Alulupod kami nagapamati subong from Jan Ay, Barangay Jan Ay, request ko kanta sir, magpahilayo na lang ikaw. Magpahilayo na lang ako, kanta sir, salamat kayo. Sige. Ari na si Madam Bibing Ibanez. Anong title si mong pagkabahon? Magpahilayo na lang ikaw.
2: Alaalay
1: ikaw. Alaalay ikaw, abig ko magpahilayo na lang ikaw. Magpahilayo na lang ikaw.
2: Asa hindi pa no, inang dragali sa mga isitan pamilya, kay Desincia, kay Dante, kay Inday, mayong gabi sa inyo. Kag sa akong galit mga kaupod no, sa KSS, kanday Debite, dingin nyo, kag sa kay Erlinda, kag subong man sa kay Sir Anorico, kag sa kay Sir GR, sa amon nga KSS nga sa Rizal si Kagawad Orocio kag kay Ariel Lee Bordan. May gabi.

Okay, salamat gid sa ambahanon ni Madam Bibing Ibanez. Sumuman sa kay Mariel Villaester Aurelio, good evening sa Robert, sa taot place sa akong bana, Richard Aurelio, kag pamilya Villaester, kapamate sa imong programa sa Asinda sa Nagusten. O si Lito Aringay Almudiel. Good evening, Sir Robert. Ginagreet sa akong bata. Ginagreet ko na akong bata nga si John Michael. Thank you so much, Sir Robert, from Barangay Jerusalem, Kadi City Housing, Bagong Dalan. Da sa may Bagong Dalan sa pagkato sa Jerusalem. Subuman, halin sa kay Barinto Shine. Hi, good evening, Sir. Ginatami ako lang na pamili Barinto sa Kolonya Divina. Sa nag-request ang may alas 4 sa kapunanon. So ako na ni kantaon, pitagiga ang sang may alas 4.

0: Okay, salamat kid sa nag-request sang may alas 4. Dugang manon sa tao gunta, si Mira Luna Aldo Hisa. Ate siya banon sa... Ante siya ang bahanon halin sa kay Barinto Shine. Good evening, sir. Ginatami ko sa ako na Nailanda, Gregorio Mari Merida ang kapamati subong request kami Himayang Noun Locks. Salamat gid. Matamaton talang niya ha. Kag subong man sa kay Jubert Villanueva. Pasat out sa Robert from Sipalay City. Tamyo ko lang sa akong pamilya sa Sagay, sa kanday mama kato kag papa Victor. Pa-request na lang dayon, sir. Sino ang dapat masulo na kanta na tugina ni Wilfredo Caro? Sumuman si Maribel Carbajal Santillan, magpahilayo na lang ako. Siya request ni Gina. Kantaon na karon ni Nang Virginia. Bako niyo pa kantaon, hindi lang si Juan na si Nang Virginia lang. Alin sa kay Mariel Villaster Aurelio, good evening sir Robert, shout out please sa akong banda Richard. Okay na ba sa tarika Gina? Sorry na si Mira Luna Aldo Hisa. So anong title si mga pagkaambahon?
1: Request na ni Ma'am Elbe Buok na Hain ang Utlanan.
0: Hain ang Utlanan. Abi ko'y mayang nahunlak.
1: Kay Virginia na ng kanta.
0: Sige.
1: Si Cirilo Nok Yao. Ay, ginatami ako na sa mga listeners at mga users. Si Elias Aniban, si Arlene Caminada, ako kami Nad Chris Buok kag Mario Buok. Tanahalin pa na yung mga rin kay Ma'am Elbe Buok. Ma'am Elbe, may gabi da. Ma'am Rose, may gabi. Ma'am Analin, may gabi.

0: mawan family na sa may tangki kag sarili ko family subong man sa bukalan ko family kay ma'am Lani himula kag kay ma'am sali almensyon may kagabila sa inyo.
1: Okay, salamat gid sa ambano ni Miraluna Alduisa. Salamat ato may kinatamyaw sa kay Marie kay Bibuso. Siya na ni Gingging Tupas kag kay Munggo may gabi na. Kag subong man sa kay na Ipimar Alvarado may gabi. Dugang pa nun, sorry na si Gaga Apili.

0: Okay, salamat gid sa ambahano ni Gaga Apili. Sino si makanta si nagbinay ikaw gid? Okay, duga pa noon tawag ta si Nabgorhinya Grande. Ante siya banon halin siya kay Julina Padernal. Pa request song, DJ, how can I tell her about you? Ikaw lang kanta, DJ. Salamat gid.
1: Mayong gabi. Mayong gabi gid sa tanan daha. Balik kong kuni ang sa mga isa-isa diring nagpangita kay Melda Perez. Ang doon kakapid ni Melda, Rakanada, namati ka na. Chirika ni Rikami Balinario Perez. Ang kapid niya si Ria Perez. Kilala na kami, Mel. Bata ni siya, Rinaldo Perez sa Balinario. Ang yan ang birthday, Melda Munio, 0967-61-31727. Ibalik ko ha. 0967-61-31727. Mayang gabi, gid. Salamat. Ara na, mga gwapang kapid. Mayang gabi. Salamat. Tauganay ka muna siya, number. Mayang gabi muna sa kay Pare Hitsanova. Maringging. Sa kalender yan sa para sa street mart kilid. Pare Kaloy, ng security na ni Poy, maing gabi, umpad, alias Bau. Mati ni siya. Alias Bawari na. Sampay ko na niya.

Okay. Salamat gid sa ambanon ni Virginia Grande. Sa aton yung mga listener, every Sunday magasugod kita sa 6:30 PM to 8 PM tungod kay magsunod kita sa evening newscast sa Sunday edition nila ni K5 Papajig ilang tagaan kag kay K5 Shine Swilo sa ilang evening newscast edition. Mga 6:30 gid kita makasugod ah kay magsunod kita sa ilang ni Papajig. Okay, wala naman kita sang oras. Una sa tanan, aton gid ginapasalamatan ng aton station manager si Ma'am Colleen Cove.

0: Campione Radio.
1: K5 News FM.
2: Ang sobrang tambok at tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Pangontra sa diabetes. Nagatinlo sang atay kag dugo. Makabulig man sa mga skin problems kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Mabakal na sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga maoy hinu nundan sa ako ang body odor.
3: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata. Mighty C na makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
1: K5 News FM. Well, it's one

0: K5 News FM.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: GTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
1: GTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Nangita ba mo og antioxidant na vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pamatunan sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
5: Mag-Mighty C na!
4: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
5: Mighty C
4: og Santon Plus Herbal Capsule.
6: K5 News FM.

0: News FM.
1: Ang sobrang tambok at tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Pangontra sa diabetes. Nagatinlo sang atay kag dugo. Makabulig man sa mga skin problems kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Mabakal na sa mga butika.
2: DTX Beauty Soul.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
7: Mag-Mighty C na.
6: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
7: Mighty C
6: og Santon Plus Herbal Capsule.
0: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Ang sobrang tambok at tamis, pwede mo ikamatay. Mag-DTX 500 Capsule. Pangontra sa diabetes. Nagatinlo sang atay kag dugo. Makahulig man sa mga skin problems kag anti-aging pa. DTX 500 Capsule. Mabakal na sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Nangita ba mo og antioxidant na vitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C na pamatunan sa mga scientifico na maayong tambal sa mga balatian sa mata.
7: Mag-Mighty C na.
6: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
7: Mighty C
6: og Santol Plus Herbal Capsule.
0: K5 News FM.
8: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center

0: makaka-avail sa inyong diskwento. Para sa libreng check-up, kagalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2 sa Gay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 ang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 ang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag-Mighty C na,
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak og glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
3: Mighty C
2: og Santon Plus Herbal Capsule.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang magabalatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
6: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority.
1: Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
4: Mag Mighty C na
3: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak og glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
4: Mighty C
3: og Santol Plus Herbal Capsule.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikuntra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
1: Nagapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag
2: Pangita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, sintraboard, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
0: K5 News FM.

0: para sa ma-safe nga pagpanganak. Ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
2: Mag Mighty C na
1: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak og glaucoma. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
2: Mighty C
1: og Santon Plus Herbal Capsule.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pa gid nga customized printing services. Kadto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
5: Lord, as we now end our day's work, we pray and thank you for this very wonderful day. Thank you for having given us the patience and industry to work well, and for having directed our thoughts, words, and actions. Forgive us, Lord, for our misgiving, as we forgive those who wronged us. Continue to give us wisdom to do good for others and for ourselves. Lord, please continue to bless us, also our families tonight, and bring us together again tomorrow as we start another day. All these things, Lord, we humbly pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. K5 News FM Network is now signing off. Mga ka-K5, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Kampiyon ko.
1: Kampiyon na radyo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas 12, manyapod ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganit-carot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano ba yung interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskasyon si Dr. Ramil Oy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
8: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
4: Dakong incidence yan, no?
8: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or Pure C kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimo on sulod sang pulo ka tuig, Sir GP.
4: Lawig-lawig magaling abusar ma. Number one guro sa listahan sa Dok Ramil nga magka-stroke ka kung wala kaya inom DTX 500
8: Laban eh. Mangkot tabla ng mga na-stroke kung kwan. Kung nagka-inom ba na sila DTX may TC. Mas mapati pa kung adamo na stroke, amo pa pag-inom sang ano. DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or Pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano, ma-stroke ka after 10 years, laka mo, no?
4: Kadadlaw,
8: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo ga-inom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise la, pungko lang, laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, may TC or Pure C para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy, o karni kada adlaw, sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang chance nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya.
4: Oh,
8: no? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga ga-inom ka DTX 500 may TC or Pure C kada adlaw. Agod nga, ang mga pundo da nga mga toksin sa lawas, matinluan, mapagwa, samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag-gabakod imo kaugatan, layo sa paglupo. Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw hindi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na to balik-balik. Kung ga-inom ka DTX 500, ga-inom ka may TC or Pure C, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. ati, imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka, Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw, sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom mighty C. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay Piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gitawag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamins ang nagapabakod sa aton kaugatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kay nga nagapreserba ini sang gitawag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag vitamin C or pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag idya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig kamo wala gainom DTX 500 kag mighty C? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig kag panigaryo? Base 9 years na or sobra na?
4: Isa na lang kulang.
8: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 mighty C or pure C bag-o pa mag-abot yung mastroka.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
0: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
1: Saan nag-inom ka? DTX 500?
7: Di na dala subong imo sugar.
0: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500!
4: Para sa dugang pa nga mga binipisyo, aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga makabulig sang dako sa DTX 500 kag Mighty C sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson ang ginatugas sang pag-cramp sang uterus kag usually ini ang nagaradjate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins kamo ang rason sa nga nagacramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
8: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
4: Ay, abaw.
8: Delikado. Ang prostaglandin, Sir GP, amo niyang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kantanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis, kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Tantaw lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or pure C kada adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituag painful menstruation. Sir Boy?
9: May na lang kay lalaki, tiya, Sir Aduk GP.
4: Sam? lalaki, tiya.
9: Pero bilang tatay, kag bana, dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa, no? Nag-aantos, no? Isa, tub-tub, tatlo, kaadlaw, kada bulan, yun, no? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas, no? Utan kag mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan, no? Sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye, no? Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood, no? Hindi sila buringot kag mainiton ang ulo, no? Luwas ka pa sa breast lumps, no, sa mga babaye, cyst kag cancers, no? Gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag Mighty C gid kadadlaw.
4: Sir Boy.
10: Importante gid Doc Sam mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc Sam may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na, no, na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pa-consult resulta na kamo sa clinic. Kanto kamo sa amon clinic.
8: Kaya ba secondary, ano na, dysmenorrhea.
10: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress, causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Putiktahan, git. Doc?
8: Naman na gani. Hambal ko, hindi sagay inong pain relievers. Kagubay na sa kidney niyo, ya. Sige lang mo, saligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief, ha? Nga inom kasubong DTX 500 gag may TC, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amunang

0: 500.
1: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test.
3: Ilatong score gani?
1: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
2: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
1: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: DTX 500. 90C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako gani si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong nadulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Pagsubong ka nami sa akong paminsari.
0: Mighty C.
6: Pabalit sa mga butika.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
8: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
8: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong, bangon sang baho, sa okay. Ilok, sa tupad mo, kag ang hit kay Way Naligo.
9: Mm-hmm.
2: Paano, Sir Boy?
9: Kananlan, maligo. Adadlaw. Ang unang solusyon da.
10: Pero, Sir Boy, tapos na paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong
9: profesyon. Aha, ang routine. Mm-hmm.
10: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh, no?
9: Para habot all the time.
2: Mm-hmm. 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da.
9: Mm-hmm.
2: Kananlan, naka-Clinica Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tap na on ang mikrobyo, patyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala na tsansa, may tsansa na ang inyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
9: Pangapi na,
10: pangapi. No, sang healthy coffee gamiton da ha. Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix. Kay kada higop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong mga selula tungod sang iya kataasang antioxidant.
9: Ginadepensahan ang imong mga selula.
10: Correct.
9: Hindi magdali tigulang imo selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imo selula.
2: Amo ni champion, no? Doing your daily routine, pero it's healthy kay ginatinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
9: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative states, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulog, bulletproof mo.
2: Bulletproof coffee!
9: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
2: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, wa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas. Kung ang imo DTX Premium may duwa ka DTX.
9: Amo gala na sikreto, Sir Boy, kung medyo na kwan ba nadakuan ka mag tulon sa no DTX bio, ipuga mo lang sa kape.
2: Puga. Namit pa akon ara
9: sa magpamasahe sa ta, Sir Boy.
2: Ahoy!
9: Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa ka semana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang siyempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na, Sir Boy, niya after sina ang gusto kaya nga bakod gid ang circulation daw highway lang ang gagi nga mga salakyan. Siyempre pirmi na mo ginagbal nga inom gid ya Extend Food Supplement.
2: Ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamin sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung ang imo ginaputumar, ginatawag Extend Food Supplement.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyo, a part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi ba lang cancer na gatubo sa inyo reproductive organ? Ang akuntiya, napatay sinino sa cervical cancer.

0: cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan? Sang ditribayo kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers but other forms of cancer. So talk ni Doc with Sir Boy Solweta.
1: Talk ni Doc!
2: Thank you, Sir JP, no? Ang ditribayo is already well known, damo-damo, na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa ditribayo against any kind of viruses, flu viruses, kid no, kisang una COVID, gabi ka epektibo sang ditribayo kontra flu viruses. But there are also viruses nga gaipik to sa aton lawas, nga hindi ka ilanat ginatag, pwede man makatag ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subong nga adlaw, malunta kung paano bala si ditribayo makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
3: Hindi mo't pahang-observe, boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
2: Sala ginaya.
3: Pwedeng ang partner mo bigao.
2: Ngan.
3: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer. Tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
2: No, no.
3: Mm-hmm. Kung suggest ya, before mo mag-lovemaking, habon ni anay sa ano?
2: Santo Plaza, Sir Boy.
3: Oo, mga habon. Amo nang isa sa mga kwan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners.
2: Correct.
3: Now, ang matabo ni Sir Boy, kwan na mo, nang late na bala.
2: Late na.
3: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
2: Ditribayo.
3: Sang ditribayo. Mm. Ang ditribayo ga-atake sang HPV virus nga among cause ang ito ang cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
2: Sige lang.
3: Inom lang ko.
2: Inom ka lang.
3: Ang nakanami lang, kung pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante, ikaw mismo imo kagalingon.
2: Gin-safety mo.
3: So, dipinsay, inom ka adlaw-adlaw ditribayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw ditribayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag, siyempre, layo ang replication. Layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na ditribayo.
2: Correct. Kag inom ditribayo.
3: Pahidan mo ditribayo, inom ka ditribayo before sexual activity.
2: Balokan namin sa extra virgin coconut oil nga ata sa ditribayo, it is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang piskandiin ang ditribayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe ditribayo is. Ang kanamigin sa ditribayo, it protects you. Ang bilog mga lawas, ginaamligan sa ditribayo, Doc Sam.
4: Para safe, ah, mag-ditribayo kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation siya na. No?
2: Wow!
4: So, why ka ba logali nga may ara ka na sina no, labi nang gid kun may ara ka sang ginatawag multiple partner, ikaw abi ko nang partner mo, pero kung naka ditribayo ikaw, ang monolaurin nga sa ditribayo, hindi lang sarang pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan sina ginatawag it's HPV Sir Boy. Okay nga man ang ditribayo, ang yang medium chain triglycerides na gina-enhance yang production sa WBC. So kung
2: ato white blood cells.
4: Yes, no, ang ato niya T cells nga specialized kina Sir Boy sa pagpatay sang cancer cell, no? To amun nga hindi kita matubuan sa ginatawag klaseng virus, o kung tapikan sinang klaseng virus
2: cervical cancer, no?
4: Oo, naka ditribayo ikaw kag isa pa Sir Boy, ang epektibo Sir Boy kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer, ang isa ka epektibo sina mag-fasting ka, no? Gamit ka sang D3 bio, kay kung naka D3 bio ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga selula kag hindi kauyon sina ang cancer cell, no?
3: Ang laka namin na, sina, buksam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
1: Correct. Ang magiging kamayuhan sa D3Bio, Doksa.
3: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa D3Bio, kaya siya mismo magpatay.
4: Yes, so kagang kiton, Sir Boy, hindi ka yun ang cancer cells na Sir Boy. Kung naka D3Bio, kati nagkaproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
1: Gaanta ka mo proof, grabe ang D3Bio, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa womb. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3Bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3Bio para masulod na siya sa imo selula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, their double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ambalin Doksam, ang immune system WBC ginapabakod. Ang mga minerales kontra sa virus kag bakterya ginaabsorb sa food. Ang D3Bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3Bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3Bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3Bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3Bio.
5: D3Bio, problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio, with physio.
6: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3Bio, ang D3Bio, yung may physio. Ang physio, yung may D3. Matatags, magabot ka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver, sa may ako ginasipon, kag-ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C, mapalik sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
11: Iloilo City.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Roa City.
10: Makiri, atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3Bio, Dr. Mil.
3: Kung palainom ka D3Bio, tiyo, kabalo naman tanga, perti kataas ang iyang caprylic acid.
0: Mm-hmm.
3: Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gituwag pagpatay sa mga fungi.
0: Hmm.
3: Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pa gid.
11: Hmm. Mga katol.
3: Ang kaspa, sir boy, imula na kundi ng kaspa, patuluan mo na D3Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man siya properties. Hmm. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eczema. Amo na ya kung gagamit ka D3Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
1: Kadamo gid sa benepisyo sang D3Bio.
3: A pharmacy in a capsule.
1: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of this antioxidant, anong ginaugbra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amunin ka ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sa D3Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayala sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontrat lang kaso, ubos ipon kagilanat, mag D3Bio ka lang. Isang kagat sa D3Bio, hilanat. Tapat.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: D3Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio. D3Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan!

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Mga pinalangga namon nga sagay nun. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.

0: Good morning mga ka-K5. Welcome na sa atong palatuntunan.
1: Balitang K5 sa umaga with ka-K5 Rowel Pineda.

0: Good morning! Magandang umaga po! Welcome na mga KK5! Sa aton sinig ang pagpangalagaan, diriya sa aton palatuntunan, Balitang K5 sa umaga. Lunes kita nga daw, Oktubre 12 na mga kauturan. Sa gihapon, sa siniiyang presentasyon, ang inyo sini manging kaupod si K5 Ruel Carbajo sa Penada. Ang inyo sini mga kubos kalagad, mga amigo sa mikropono, biyan sa kahanginan. Kaupod na ang aton siring technical partner sa engineering department. Aton siring master kag BMX control, si K5 ang Philip Poy Celestial. Good morning sa ato niyang mga utod direktoron nga ara na sa ilatag sa ka mga sala, tag sa ka mga lantay, o dira man sa ilang nga kusina, nagadigamo man, nagasunad na, ininit man ako kontinigang, o nagaluto na sa mga sulod, anon karon niyang adlaw, inabi na mga palamawon karon nga aga. Maing agalan da sa inyo, maing morning, na while nga nakatutok, nakatune in, kag nagamonitor na sa K5 News FM, mga kauturan. Welcome aboard. Sining Lunes na naman nga presentasyon. I-yellow naman nga mon sining nga uniforme. Dilawa naman kami subong ni Paring Ampil. Ang inyo ka mga ka-K5, sining adlaw. Di kamusta dira, aton sining ka mga utod karon. Kamusta dira mga bagula nakabangon, nakabugtaw, nagatulo timpla-timpla na sa ngilaw sini mainit nga kape. Para naman mainitan ang ila siri nga sulok-sulok while nga makasirkular ang ila siri nga dugo para dula ang tuyo, no, mga ka-K5. Pero di mas marami gid mga kauturan kung ang inyo siri nga ginahigop dira karon, ginahuyop-huyop anaga inasong nga kape sa tasa, amo iya ang aton nga DTX Coffee Mix. Di ba? DTX Coffee Mix, manapit na, buhay na buhay ang dugo, naka-detox ka pa. Sige, maraming panahon natin sa buong paringampil. Pagbangon na mo, unlike sa itong mga nagliligad nga nag-inulan, nag-panaliti, nag-bunok ang ulan, kagahon pa, subong yan pagbugtaw na mo ka namin. No? Nag-apatimaan, gadawala iyas ang kalain sa panahon, subong aga. Okay, ti makita mo ang mga bituon sa kahawaan, sa kalangitan mga ka-K5. At ikaroon aton nga sikiro ng aton nga panahon. Kung ano bala, may mga katida mo nagpinamangkot. No, parang ampil, kung may bagyo bala, may low pressure area. Kasi masamiso mo sa mga Pinoy, mga utod naton, once nga maglain lang ang panahon, magmulumadlos, may bagyo, may low pressure area. Diba, parang ampil? Amo na, si Keron takaroon sa aton nga Weather Bureau sa pag-asa kung bala, kamusta? May pasulod bala nga bagyo, may pagwa nga bagyo, may mga intertropical convergence zone, low pressure area bala, or whatsoever ang nagatayada sa aton sirika pungsa. Balon takaroon na. Hoy sa ato niyang mga utod dira karon nga naghahanda na agud sa ila karon nga panglakaton subong adlaw, kung ano man ang inyo siring mga transaksyones, ang mga ulubrahon, kung ano man ang inyo kalatuan subong iyang aga, dapat naka-take na kamodera sa inyo nga mga suplemento ha, or karon pa man after makapamahaw kamo. No, after kamo yang magka-take sa inyong breakfast, 30 minutes mga KK5, dapat take kamo da yun. No, tumar kamo sa aton ng mga suplemento, ang aton siring Power Trio. No, ang DTX 500, Mighty C, kag sumuman ang klinika, D3Bio mga KK5. Ay, sa mga amigo manda naton ng mga drivers, ang nagpreparar man sa ilang mga bikulo na, mga pampasahero, di pasahero man ang sarakyan, privado, pampubliko, o kung niya man sa gobyerno, niya mga service o kung bikulo, karoon niya nga kagahon, gina-warm up na nga daan nila, kaya bandera aga pa, may mga kalatuan na, iban lagyo pa ang mga bihiyon, dapat nagka-warm up na, kag kamuman. Awala labot kondisyon ng inyo sining makina sa lakyan dapat kamuman. No, ang aton drag ng mga abyan bala. Dapat before mag-travel, kondisyon man bala, nakapahuway mayo, nakatulog mayo. And then, nakauli stretching na. Walang nga nagapulupan rapo na dahil sila sining ng mga inogbiyahe karon nga adlaw. Awal nga nagapreparar ka muda kung ano man ang inyong ginabuhat nila karon, unsa man ang inyong mga binuhat nila karon, unsa man ang inyong andrang mga parikay-sikay, o kamay pa nga nakatuto ka mo, kita ang updanay. Ah, kita ang ululupod mga kakipan sa sulod sa isa koras. Kagtunga, humalinde alas 4:30, tubtob alas 5:55. Ah, kami ang inyong sining mangin kaupod. Adira iya sa aton ng mga utod nakatutok na sa ilatag sa mga radio sets. Amo man sa mga naglantaw karon sa aton nga live na live kita ha. Live na live kita sa K5 Sagay live programs. Ara dira karon aton ng mga news presentation makita ninyo ang mga balita namon. Wala labot nga pamati kamo malantaw nyo man. No, ang amon sining ka mga balita ni ka K5 ang Phil sa gamay nga TV. Ano ba lang aton sining ka mga balita nga dapat ninyo bantayan kag abangan? Oh, sa aton sining karon nga pagkapangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Una kita sa aton riyang balitang lokal. Aton nga mga balita niya. Nakalap na tipon sa aton sining news center kag sumuman mga natipon man ana sagap sa aton tagsa ka mga field unit reporters sa nakaligad gab 24 oras brought to us by Mighty C ang alkaline nga vitamin C kag extend food supplement for men kag ang aton sining DTX coffee mix sa aton sining balita lokal punong barangay Aster Lopez sa barangay Paraiso. Hoy, nagapanugyan gito parang ampil, nagapaandam batok kaya sa mga fake account o mga dummy account inabalang himo-himo lang ginahimo sa mga impostor mga nagapakuno-kuno for the sake of scamming inabalang pagpanginto pagpangilad pang-scam sa mga kauturan naton labi na siguro sa mga constituents dira no? Labi na kung kilala popular ang mga personalidad amo ginamasaming ginahimuan sa mga fake account ang konsediin dito ginahimo sa mga sining mga impostor ginagamit naman sa pang-scam ginagamit nila iya sa pagpanginto da pag inibalang pagpangayo kayo kadamo na sa mga best nga natabo na may aragani sa dog himuan sang fake account tong aton diring mga matag-as ng opisyal mayara mga ganito hipigi gani sa pulis paring ampil no dumduman mo na o dito sa may siyurad sang Cadiz sa muman si Mayor Bading Escalante ginubrahan man and then after a while mang transact mang contact iya sa mga balaligyaan labi na ini mga palamawan restaurant order ko no sanga mo na kadako nga balor and then pag naganyat na kag naintuan ang diskarte ang system nila iya mga ka K5 mga ayo dayon sang GCash okay ti wala ko disang load subong kag cash pwede anay nga idugang mo na lang dira sa akon nga ginorder bilang balairan ko padali ko danay GCash ludi ko anay paludi muna mga kagibay mangilasin ng estilo and then after that pagdulong na sang ginorder dito na madiskubrihan matokiban ha mga kauturan nga wala gali iya may ginorder ang mga natungdan nakibot na lang nga may ginorder tapi pila kalibo man pinang order amo na mga diskarte tayo mo na likawan na ton kagamo na karoon ang ginapangandam na punong barangay Aster Lopez amo na niya sinang ginapangandam dira sa iya nga mga constituents ang mga pumuluyo niya nga dapat maglikaw maghalong sa amo sining nga mga modus operandi fake account ato na karoon nga hibaloon ha. Sa dugang pa naton nga balita, na ano man isubong ang messenger pare ko yo. No, mag-send ka ba ng picture, lain man yung taning isa mo, ga-duble, no? Ga-duble pa rin ko yun, na. Pero lain ni siya ang isa ka picture, kita mo, na-observaran mo. Tingala ka, guruay, no? Isa lang ka picture, bro, dua. Pero separate na lain-lain na sa, ano man yung ilang messenger, subo. Mark Zuckerberg, imong nga messenger, ang bisyo naman. Oh, di ba? Oo, makita mo madag, guruay sa posting, ta, pangitaan mo na lang, oh. Ang duwagi niyo ka picture o, oh, isend ko. Ligad ko pa rin talupang dan mula pa rin ko. Ligad pa nga mga inadlaw, sinimana. Mag-send ka gani, dubli picture. Kaya siyempre, presentation tako guys. At tapila ka picture na. Kung duwa, maparihas. Ang isa hindi magsulod. Ayo, nagbisyo naman yung naghalog naman tornilyo sa messenger ni Mark Zuckerberg. Ikaw Mark, imong messenger ang bisyo. Alright, sige. Sa ibang panaton, mga local news. Uy, ginangkon gali pa rin ko, sang New People's Army. Pinagi naman sa pagpagwa statement sining Roslyn Jean Pilicomand. No, sa ila sining posting sa social media, sa internet. No, inibalang pag-disarma nila sa isa naman ka-persona. No, sa isa iya ka-personalidad. Dira sa may dakbayan sang Iskalante. Okay, ti ang ila sining ginpapagwa nga statement allegedly and reportedly sa ila sining posting nagabaligya kuno daw ining nasambit nga persona sang illegal nga droga. Kag ti dito bangod manara sila sining area of jurisdiction suro pa sa sining rebel ning grupo ilang in disarmahan kiti miyara gali ni sang armas. No, may armas nga isa ka M16 kag 45 ato ilagin kumpiskar kagin pasidanan. No, ining nasambit nga persona nga hindi na magpadayon pa sa iya sining illegal nga aktibidad mga kakipay. Amo na iya, ila na iya nga posting ha, kati ila manigin papagwa nga statement ni. Pero ti aliasan talang karoning persona. No, kati wala pa man iya sa nga official man nga investigation. Kaga information sa bahin naman sa aton siringa kapulisan. Sa dugang pa naton nga mga balita, sa aton dugang pa nga balita lokal, tatlo ka mga proyekto sa Cady City, gin-turn over na sa idalom naman sang pamana program. Ano ini? Ano ining tatlo ka mga proyekto mga ka-K5 dira sa Cady City, bao kampiyon? Amo ning importante gid mga programa bala para sa kayuhan man sa mga pumuluyo. Ini ya todo suporta gi kita di, no, ang K5. Labi na ko na parte ni Sir sa development nga mapuslan bala magamit sa mga residente pumuluyo sa nga lugar banwa man ako syudad at ina very good gid mga ka-K5. Sa iban pa naton nga mga local news, Iskalantehanon gin bit-bit pauli ang corona sa Mr. Tin Mascara Tourism 2026. Amo man itong ginbalita ligad ni Kaki5 Jumbalang nag-courtesy call sa kay Mayor Bibuyap. Adira sa may Eskalante. Amo ni siya eh. At ligad to bala nga sinima na bala pa rin ampel. Uy, puwerte. Nagdaog si Giliho sa Tin Mascara Tourism 2026. Ano ini daw award, runner-up or something? Okay, balantara karon pinagi sa kay K5 Jom Surido. Dugang panaton nga local news, K5 News FM, sagay, ginkilala ang pagpaninguha man ni Mayor Bading Eskalante. Dugang pa nga mga balita, tagiyas ang isa katindahan, nag-turnover sang smuggled cigarette sa aton siri kapulisan sa syurad sang sagay. Sa aton naman balita nasyonal, lapisar gama US sanksyon. Trial kay former President Duterte dayon suno sa ICC. Dugang pa sa international news, 12 patay samtang 300 naman ang nasamaran sa pagpangatake sa Riyadh Airport dito sa Saudi Arabia. Grabing ginamo dito sa Middle East, wala katapusan. Kang sa ato naman balitang showbiz, Sharon Cuneta nakabaton sang memorabilia nagikan kay Khalil Ramos. Balita naman ni ka K5 Sheng. Inatanan ang aton sining igadulong sa inyo. Labi na ang kabugusan, detalye, bahin sining mga headlines. Daton sining pagpanumbalik. And then before that, ang inyo sining mga pagpanamyaw, basahon ta. So bundak nyo na daan-daan ha, inyong mga greetings. Daton sining nga pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, alas 4.52 na. Standby.
1: Beauty Soap. Ako si Katrina. Gaya na din na akong dinaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kagikot. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
3: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Panahon na naman ang ubo, si Ubs at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
6: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Nga mo, gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: D3, Bio, Senior Citizen ka na bala? Kag medyo, lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawag lang.
9: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imong lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ha. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imo lawas. D3

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw, protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. Extend Food Superman.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men.
3: Mga pinalangga namon nga sagay noon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akong man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akong gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akong. Kung nanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawa ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500 DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madrid de cacao kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madrid de cacao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
6: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
7: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
8: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
9: Muling binuhay mo.
10: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
12: Oras sa Pilipinas, alas 5:03 na.
13: Balita, KK5 sa Umaga.
12: Sa gihapon, kaupodinyo si KK5 Ruel Carbajo sa Pereda. Sa pagdulong iya sa mga balita kag impormasyon. Sa ato naman si ring technical side sa master kag BMX control para naman sa aton dira nga presentation. Sa ato niyang live streaming, aradra nagamanihar, nag-operate si KK5 ang Phila Poise Racial. Kami ang inyo sining alagad. Tubtob alas 5:55 karon iyang gakagahon. So good morning dira sa aton nga mga viewers ha. Adire na kita sa aton nga mikos-mikos porsyon. Oy, before that, paibalo lang na mo ni KK5 ang feel nga sa mga kauturan naton dira nga mga empleyado, ining aktibo nga miyembro sa PhilHealth Insurance. O dumdumon gina aton mga KK5 na nga mayara kita dira sa yakap program. O hindi na diya siling programa nga mga hakos ka ha, kundi yakap program, isa ina ka health insurance sa program. Labi na sa ato niyang mga kauturan dira nga active member, miyembro sa nga PhilHealth Insurance. Kati wala labot nga ina mga KK5, importante, labi na gid in times of medical emergency or crisis, kiranglan mo ma-admiter ang PhilHealth bintaha gid. No? Amo man sa mga utod naton, kababayinan dira, labi na sa mga misis ninyo or empleyado man, no, nga kung magpanganak na, magbata, pwede man na, magamit nyo man. Pero ito'y mayara pagid sa isa direct ka programa, which is siguro masubra pa lamang isa katuig, ina nga ginlunsar, nga pwede nyo man mausar, no, magamit sa pagpa-check up. Kung daw lain matyag nyo, kinanglan nyo magpakonsulta sa mga espesyalista nga doktor, provided nga ang pasilidad orang sentro, ospital, accredited diya sa nga yaka program. Tina mga KK5, pwede nyo gid mausar. Pwede nyo gid magamit like ang Jaisa Rose Birthing Clinic. Diri sa siyudad sa Sagay, tatlo lang gid mo ka facilities. Isa na dira ang Jaisa Rose Birthing Clinic mga KK5. Tina na mga kauturan, pwede ka muna kakadto. Inquire ka mo kung paano ninyo ma-utilize inang yaka program na usang PhilHealth. Para naman makapakonsulta ka mo, pediatrician, OB gynecologist, internal medicine doctor, mayaraman sila sa general medicine doctor. Pwede gid magamit ninyo dira. Hibaloon nyo lang kanong schedule ah. No, kung paano dira magka-avail, paano ninyo magamit, kadto ka mo, inquire ka mo dira sa may Jaisa Rose Birthing Clinic. Sige. Sa mga nagpangapidra ha, DTX Coffee Mix, dapat try ninyo DTX Coffee Mix. Dira sa may Brad's Coffee Shop, Kurbada, da Kinalumsan, Poblasyon 1, available dira ang aton nga kape. Dira man sa kay Migo na tong Pilay, sa may Barangay Old Sagay, no, Public Plaza. Dira man sa Ariolas Meat Shop, sa ilan ni Sir J, Sir John G. Imperado, amo man sa may Diana Store, Barangay Paraiso, kay Ma'am Judith Carvalho. Dira man sa may Entrance da Corner Swimming Pool, dira sa may Indice Mini Grocery. Kung gusto ninyo pa order, kontakan nyo lang kami ni KK5 ang Phil Celestial, no, kay deliver na muna, no, free of charge mga kauturan. Ay sa mga kapihan man ah. No, sa mga kapihan diri sa may Farmers Market, kag sa tindahan ni ng Warzini Tirol, sunido mga KK5. Sa inyo sining alaga, dira sa may Tubang San, Barangay Old Sagay, Ardas Tubang Langida, gamay na itong tindahan, available man da. Good morning sa kay Cirilo Nukyaw. Sa kay paring Cirilo Nukyaw, ini siya nagalibod ni siya mo kung ano-anong mga ginalibod. Di bala paring Ampil, taga-Barangay Barrera, gali ni siya. Kinapag-greet ni Ma'am LB Buok, no? Ni KK5 LB Buok, si Cirilo Nukyaw. Aga pa, nagabugtaw ni siya paring Ampil, preparar siya sining mga inuglibod. And then pagkatapos sa programa ta, dito ra, nag-larga na ni siya na yun, no? Libod, mga solar light, mga gamit-gamit sulod balay, kung ano din ang mga power tool siguro, muna mga ginapanglibod niya, no? Si Cirilo Nukyaw. Sige, may aga da, parikoy, halong ha, sa paglibod, biyahe mo everyday, halong gid. Labi na gidin mo sinikayang lawas, ha? Kay Porti Kainits, panahon subo. Dili na kita sa aton nga mga greetings. Sino mga present ni? Ginapan sila nagpinabot ni. si Ma'am Salve Cordoba Openyo, ara na present na. Dara sa may Purok Bougainvillea, Barangay Old Sagay. Wilma Suson, ara naman present na. Sa may Barangay Magsaysay, Cadiz City, present na sila. Si Roland Vistar, amuman. si Ma'am Sally Almension. Present naman. Amo man si Vilma Rojo. Present na present naman. Ara naman dahil si Ma'am Norma Binigay. Nagkatutok na.
13: Balita, K-K-5, sa umaga.
12: Si Parikoy Rodrigo Cervantes. Ara naman, nagka-tune in na. Si Budix Culigado. Naka-tune in naman. Dira si May Purok Kabantigi.

magsulod. Panalagsa mo lang ah. Okay, sa mas may pa individual scent mo, hindi pag i-scent dungan kay isa lang ang masulod, madubli pa. Sino pa? Ay, greet na to din ni Jan Patricio. Gina-greet niya family Patricio, Patricio Nelmi. Dira sa may Purok Maayo, Barangay Magsaysay, Cady City. Dira sa may Barangay Magsaysay, magkadto ko dagali pare koy, saka kato pa Bjormen or si Wahon. Lidri ka na lang gali agi sa may Tadlong. Fabrika bala Tadlong, lusot kasi sila ni Ma'am Rosie Magbanwa. Diri-diritso ka to, and then makalampuwas ka sa Permiro, dira nga overflow, dira sa babaw, ara dira ang piko. Daw sa may piko na damo, tawag nila piko. Kung di ko man sala ha, then may bangga na da, dirt road, pero na-grader naman, nami mga lagyan, na-grader na natapan, na pero di pagin simentado. Mga 3 kilometro padulong dito sa ilagid nga ano ni barangay. Sa barangay Magsaysay, halin dira sa Tadlong, konektar dito, diri-diritso na sa Parikoy, pasaka, pa Magsaysay. Dito ka lusot para hindi ka na ito maglibot pa Jerusalem, agi ka Spiok Bridge, kiti, ito lang hambal tang hindi na magyan. Kaya kung dito ka maglusot, manaog ka magyapon, dulhog pa, ano ni, Little Jungle. Little Jungle, although dito ang alagyan namin naman kasimintado, pero ti, hindi ka na ito ka malibot kagid. Libot ka, diri ka dahil agi sa may pagkalampuwas mo sa Permirong overflow, babaw-babaw lang dardang sa may piko. Pasaka ka na dahil balik ka, 3 kilometros, padulong na Magsaysay. Then pasaka ka na dahil dito. Dito ka na lang, lusot. Amo na dangling alagyan, perti ka lisod. Ating layu, kayo libuton. Dira ka na lang, lusot gali sa may Tadlong. Manada ha, advice ta sa mga motorista. Pero ito yung mga tayo dira, sweeto na natin. Marilo Salinas Dolomente. Good morning man dira. Dira sa may barangay Tadlong. Si Jeline Plarisan Patricio Gli, nagpamati man sa aton. No, Plarisan kag kay Jimson. Ang nag-tune in man sa aton karon nga kaagahon. Si Kagawad Emilia Orosio Gli. Kagawad, good morning da sa may barangay Rizal. Amay nga ga sa mga taga barangay Rizal. Ginatamyaw gi kamo ha ni Kagawad Emilia Orosio. Sino pa? Romel Anurico ara naman present na. Gina-greet ya mga members ang KSS. Dira sa may barangay Paraiso kag Malubon chapter. Good morning sa kay sino pa din yung mga inugreet? Drua Jennifer. Dira sa tanan nga KSS member, K5 solid supporter sa may phase 1 kag phase 2. Good morning sa kay alright, sige. Thank you kid. Machat mga bata ko, hindi ko ka-receive. Basi, wait ka na, load ma'am. Ambal ma'am Norma binigay. Alright. Basi, pigaw gurong koneksyon mo ma'am na, no? Hindi ka ka-receive. Makasend ka, pero hindi ka ma-ka-receive. Amo nang inambal, siguro nga better to give than to receive. sige. Uy, panawagan talang galini ha, before pass sa aton nga mga balita, kahapon may nagpadulong diri pareng ampil. Magpartner man to, I don't know kung mag-asawa ito sila or mag-girlfriend, boyfriend. Pare sila. Napanawagan, kabalaka, gidining lalaki nga si BJ Gibaga. No? BJ Gibaga, kay man sa tong kahapon, hindi, ligad gali nga adlaw, October 10. October 10, Sabado sang gabi na to, mga alas 6 siguro, kasisid mo na. Halin siya sa may AY Trading, sakay sa pula nga tricycle, padulong sila sa may tangke, di pagpanaog. After a while, natalupangdan niya, wala nang iya sila nga kahita. Uy, may dako pa to nga kantidad pa rin ang pil, nga unod, no? Ang kahita ni BJ Gibaga, very important gid, no? Kabalaka siya kay tikinang lano niya gito. Ang wallet niya color brown nga wallet kag ini ang may ano tong tatak kan isang wallet to man color brown no ang wallet wala ta pagli ni ma post karon posting ko na by Larry ang brand no sang wallet nga nadula mga kakipipe ti may unod gid ako kakanti.

0: edad, kag may mga bank cards, no, or ATM siguro ni. ID picture, may full name naman sang iya sining nobya nga si Ayumi. May ngalan to ang ID picture. Or do litrato bla, paring ampildo 2x2, 1x1 or 2x2, basta ID picture, may pangalan nga Ayumi. Kag may US dollar man ah. No, nga siguro pang paswerte nga US dollar. Amo man masamina to ni butangada sang US dollar mga wallet ah. Nakabutang. Now may pangalan man tong bank card ga BJ Gibaga. Palihog na lang uli no sa natong dan. May number siya 0909705-8154. Aliwat 0909705-8154 mga kakipay. Later on posting talang ni Saton sining ano. Natagali pa ni ma posting panawagan ahay. No, kinanglanon to sang tag-iya ka wallet mga kakipay. No, palihog na lang torno Vera. Sige, parahin kita sa atod sining ang pagpanagad. Oras, alas 5.15 na.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Now, dirili kita sa mga kaundan sang ginpangduloong naton gabang headlines. Now, ining mga balita, ginaduloong sa inyo sa DTX 500, MyTC, kag Subuman, Klinika D-Tribayo. Panawagan mga kakipay, nagpahibalo si punong barangay Aster Lopez sa barangay Paraiso, siyudad sang sagay sa publiko, hilabi na sa iya sining mga constituents residente dira sang Paraiso, katiba si bala sila maning mabiktima, no, sila mani amo ang biktimahon sini katiba sami sa mga scammer paring ampil, no, ini mga impostor usually kung gamito nilang isa kakilalang personalidad dira man mismo sa lugar, oh, sila mambiktima kati karon kung gamito nila ang identity ni punong barangay Aster Lopez, alangan naman gamito na nila karon dito sa Escalante, alangan man nga gamito na nila karon sa Cadiz. Of course, dira gid sa may barangay Paraiso. No, kag di man nila gid magamit diri sa Poblasyon 1, Poblasyon 2, Ulsegay, no, kay ti kalabanan diri sa aton hindi gid kasuito kung sino man ang mga barangay opisyales, no, sa tagsak mga barangay. Kalabanan gid ang punteriya sira mga KK5 dira gid mismo, no, sa barangay ti amo na ginapalinton kag ginapanugyan ni punong barangay Aster Lopez sa mga pumuluyo dira sa barangay Paraiso basi mabiktima kamo pabalon nyo dayon. No, aton nga mga otoridad kag mismo si Barangay Captain Lopez, no, kung mayara dira magsulo chat-chat sa inyo, lantawan nyo ba lang aton nga ano di, ang aton nga live broadcast ara dira makita ninyo ang account, no, ining fake account nga ginhimo o isa ka impostor account nga ginhimo naman nakapangalan sa kay purong Barangay Aster Lopez. May picture pagali paring ampilo, profile pic nga nakabarong ni sila upod ang ano ni upod niya ya pamilya or mga barangay official man. Anyway, kung gusto ninyo makita gid no ang actual nga photo para at least makumparar nyo ba si nagakontak na dagay nagchat-chat sa inyo da. Kantuan nyo lang aton nga Facebook page no ang DYJU K5 News FM 89.7 ara dira na posting namon kahapon no ining nga panawagan. Now nagpahibalo no sa publiko ang halamdon dira nga punong barangay sang Barangay Paraiso. Sining paggamit bala or nagagamit sang iya sining pangalan himo ang isa ka fake account, hindi siya ha, hindi na siya yang nagahimo sira basi ko ano nga mga transaction pati gayon sina o alisto gig kamo. Now paagi sa iya sining Facebook post ginpandaman ni purong barangay Aster Lopez ang mga pumuluyo mga KK5 kag subong manang iya sining mga abyan kag Facebook contacts, no, kati usually amoning diskarte sa iban kwaon lang imong profile paring ampil ng inang existing bilang legit mong profile and then magpakilala lang dayon nga ako ni siya muna, no, ti una kopyang-kopya niya gid mo mga information details kag post man lang mo magubra nga daan fake kag impostor account sa social media. Now, kung kaisa, hambalon ka lang dayon da na guba abi nga kon nga original nga account na ano ni nahack o na hindi na ma-open, lipat ko's password. Amo na dayon ang mga pasakay no kag alibay sa siling mga impostor ti perti ka delikado ku ano dira mga ayuon nila inugay gid no ba si karon magsulod dira sa mga GC-GC nyo karon pang screenshot da mga konbo nyo da baldagi kamo disguise kili oh disguise kili mga pick account ti perti ka delikado mga ka K5 daga pa kuno-kuno ti posible ba si ini nag pakilala lamang pero ti hindi niya mo ang official gid orang natungdan no si punong barangay Aster Lopez or kung sino man dira dapat i-verify ginaton no i-confirm naton no kung may mga direct contact kita sa nasambit nga official i-verify tagid no kati perti ka budlay kag kadelikado basi bala karon na suno sa ay kay Kapitan Lopez magpangayo kayo inisang kwarta o kon ini balang monetary favor or financial favor no sa kon sino dira ang makontak sini mga KK5 ti kabudlay katama ti basi bala ma dani kamuda no ma ining makumbinsi kamo tapos pangayuan kamo dira sa mga GCash usually hindi man niya makigatubang sa imo personal pa ring ampel mo kag kalabanan sini transaction online man ang gyapon o online GCash or whatsoever dira mga online banking pangayuan kamo sang monetary favor o kon kantidad para naman makuaan kamo da madiskartihan kamo hindi gid magpadala suro pa sa kay puro barangay Aster Lopez sang kwarta gilayon kon may account nga nagagamit sang iya siri nga pangalan ti amo laning red flag gid no anything dira nga ma-contact nyo nagapakilala nga siya si mayor siya si vice mayor congressman or whatsoever dira bisan basi si Bongbong Marcos panadama message mo da karon no kon si former president Digong Duterte daw Sara Duterte ma-message si mo directly ti na obviously no ma-question ka na dayon no hindi ka na dayon mag kisi-kisi da ngaging kontak ka sang amuni amuna no i-verify mo gid kati more impossible than not no mga KK5 daw kabudlay man no nga katulad sa aton nga mga ordinary people insigida na lamang yang kontakon sang mga sumong sini no otherwise kung family members ka kag kilala kag gidya personal ti na siguro no pwede gid kag ma-verify mo pa kag isa pa sa mga red flag dira KK5 Ampil, inabalang pag magpangayo na kwarta, no? Amugi ng pinakamabudlay gid, no? Kag dira, questionon nyo na dayon ang motibo kag intensyon, no? Sang mga natungdan nga persona. Basi nagkakontak ni, o kung nagpanawag, no? Amo na ang paalinton sa nasambit ng opisyal. Samtang, ginapahanumduman, no? Ang tanan, nga hindi gid maghatag sang personal nga impormasyon password o kon OTP man dira sa inyong mga online na banking e-wallets nyo da no basi bala pangayoon dirang OTP gali ka kay ginalag in at dito sa iya man nga kaugalingon man nga gadget o kon cellphone ginapangabay ang publiko nga dapat i-report ini mga ka K5 ining mga kaduda-duda nga mga account agud malikawan no nga madugangan pa ang posible naman nga mabiktima sang nasambit nga online scam o kon fake accounts mga ka K5. Tama na halong gigita ha. Eh kada mo subong kag target ni nila masami mga kauturan ini mga kilala nga mga personalidad opisyal sa inyo dire nga lugar. Ang kaysa tiradahon pa ni gani nila mga hipis pulis wala na sila patawad ya. Amo na. Sige. Alas 5:23 na parain kita sa aton siring pagpangaragad. Oy, good morning dira sa kay Genevieve Caparon Cugunon nga naga-monitor karon, Mariluz Salinas Dolemente, Rodrigo Cervantes, Angela Nieva Cravales, Norma Binigay, kag Romel Anorico. Kung si Romel Anorico niya damo ni mga fake kag dummy accounts. No? Di mo man ni mabalaan ni kung mismo ganing nag-message din sa amon din nga live kung siya gid man ni or hindi. No? Oh, damo ni sa mga fake account abot, damo guro gina pang chatan ni sa. Romel Anorico? Di mo gani mabalaan ni kung ang iya profile pic kung siya gid ba ni? Bisan gani kung atubangon mo ni siya kung siya gid ba na or hindi? Basi ilihin na sa blaw. Ah, sige, Sir Romel, good morning da. Kay Ma'am Elena, Angel Grace, kag Dream Boy. Mangi aga da. Sa may phase 1, kag phase 2 da sa Barangay Paraiso. Dugang pa raton ng mga balita. Adere kita sa ining pag-angkod bala pa rin ang feel na mga KK5 sa grupo o kon rebelding grupo ng New People's Army. Pinagi sila sining pagpagwa sa statement, opisyal nga pagpahayag sa social media. Nga kon sining ginangkon no sang Roslyn Jean Pilicomand, New People's Army, sang Northern Negros Guerrilla Front, ang pagdisarma, pagkumpiskar sa mga armas sa kay ascertain remark, no? Nga inisya, ginakabig nila, based naman sa ila sining official nga statement, nga isa ka drug pusher kon drug personality, dira sa may isa ka barangay da, no? Sa Escalante, sa tong September 29, no, ini kabahin man ba kadungan manggali sa tong encounter, paringampil, no, ang nasambit iya nga pagsulod nila, no, sa balay, sining nasambit iya nga individual, sa kay certain remark. Now dito, ginkumpiskar nila mga KK5, suro naman sa kay Ka Cecil Estrella, ang ila sining tigpamaba sa grupo nga nakuha nila, no, sa sining persona, ang isa ka baby armalite kon M16, hindi ba lang malipot gamay nga M16. Ina, may technical nga pangalan, armalite, kagti kong gamay, ang regular sina nga armas, armalite mo, di ba? Now, kung lipot, kagin panubo, kati amo nang usually ginagamit sa mga special forces, mga SWAT or something, mga elite unit, ginapanubo, ginapamagana, amo nang ginakabig naman, baby armalite. Now, sa mga Cebu naman, dira sa may Danau, no? E di mga amigo na ito, mga Cebuano, nga mahilig man mang miki sa mga armas. May harapagin na sila pa rin ampil, ang pinakanubo pagid. Ang sunod sina sa baby armalite, nga mas malipot pa. Kita mo ng picture, may harap pa na mas manubo. Tawag nila sina Infant Armalite. Oh, Infant Armalite mo, nubo pagid, gamay pa. Magulang lang kadakoon siguro sang daw 45 na or mga Uzi, mga something mo na daw, mas nubo. May harap pagid, isa pagid ka Danau maker nga armas. Gimanubaan niya daw 45 na lang yung kadako, lipot daw pistulan lang mo pero M16 na ang 5.56 ang bala. Ang tawag niya naman, paring ampil, kaya tiyan mo ng pinakagamay, oh, Fetus Armalite. Patuod na, na-picture na bala sa TV. So muna, sa, kung di ko magsala, hindi nga nito, Boss Jom, sa Balitang K, or sa Magandang Gabi Bayan. Muna sa, ano bala, sa mga dalagko, ng mga news outlet. Na-picture na eh. Hindi nga nito na-picture, so muna, inang Fetus Armalite, kag Infant Armalite. Rated K. Oh, na mo na. Pero tingnan mga loko-loko ni mga Danau maker. Daw, damo ba na contact si Boss Jom gani sa Danau? Damo ka na contact, Boss Jom? Na contact. Mga negosyante.
2: Danau Escalante.
0: Na! Oh, tingkita mo lagi. Sige na, balik to sa gua. Karo ka lang, lawagol ka lang lamang sulod ya. Ah, sige. Ginapakadlaw lang ka muna mo. But seriously speaking, mga KK5, baby M16 or Armalite ang nakuha. Isa ka magazine nga may 21 ka mga bala, kag isa naman ka 45 caliber pistol nga may 2 ka mga magazine nga tig 52 or 52 tanan ka mga bala, including nagurong unod sining magazine. May isa pagid gali in gram, no, ka K5 ampil, ang nabalaan mo niya nga Ingram niya ang mayo magkanta, James Ingram. Ingram niyo, may 2 ka mga magazine man, kag 45 ka mga bala. Pwerte man ba? Mga armas niya, mga pang-assault? Aba ning nakumpiskar kung tuod gid man, bawa ka, budlay mga katama. Tiyan mo na, no? Suro sa NPA, ginhimo nila ang aksyon bangod naman sa mga aligasyon, kag report, sang illegal nga mga baligyanay sang droga, Inibase siya sa ila statement na ilan niya nga pagpayag dira sa lugar. Kag ining si Raymart ginareklamo sa mga residente. Now ginapandaman, ang may nalaman diri iyang bahin sinigabalita kay ti ining si Raymart ginpaandaman sa rebelding grupo nga maguntat na no, sa iya sining illegal gabunuaton. No, illegal nga mga aktibidad kag magbagong buhay na, magtinarong na, no? Hindi na magparayon sa imo amo sining nga mga aktibidad. Suro pa sa ila para naman wala na sang may malain siguro matabos or anything nga ba si redo naman sa daliwat kag kantuan naman sa sining grupo. Apang ining aligasyon mga kakipay batok sa sinisakay Raymart, isa lamang no, kapahayag iya sa New People's Army. Wala kita sa confirmation, report, gikan sa aton ng mga otoridad kung inibala may basiyan, nagpatigayon ako nun sa investigation o kung kasuma ng mga otoridad batok iya sa at nasambit nga persona. Kasi wala man nilang balaan eh, no? Kung inibala, confirm, may illegal activities or inig mga armas, aragid man siya sining paghinakop, wala man siguro gina-verify pa nila if anything, kung may kaso gid man, no, base ilang record, inig nasambit nga si Raymart mga kakipay. Ang isa lang ka bottom line nga ginkumpiskar ang armas niya, ginpasidanan, kahit okay man, no? Considering ang tinutuyo sining rebuilding grupo, although nga wala man kita iya nag ano gid, no? Nag tawag sini wala manggid nato ni ginasuportahan man ila sining armadong kausa pero ti ining pagpaninguha nga matap na ang illegal nga aktibidad, no? Illegal activities kag transaction sa kung ano nga mga lugar, like for example dira sa nasambit ka barangay, ina daw okay gikita dira, no? Kay ti bisan sino man siguro hindi man gusto, no, sa sining mga buluhaton nga mag padayon pa dira kag kadamo man sang posible nga maapektuhan kung tuod gid man, no, kamayara sang illegal drugs activity ang nasambit nga persona dira iya sa lugar. Tina iya wala gikita da question. Okay, ti bisan sino man kontra gining mga amoning illegal nga bagay na no, mga kaki pipe. But of course, no, inang pagbutang bala iya sang hustisya sa aton kaugalingon nga mga kamonti na iya daw wala gina naton ginatolerate. Wala na naton iya ginasuportahan na tugyan ta sa aton proper authorities. No, sa lihitimo nga gobyerno sang aton sining Pilipinas na para man mahusgahan man ang sang husto kag mapagi sa husto man nga proseso ang nasambit nga mga individual. Pero ti amo ni no, sa kay Raymart hindi na magpadayon da si mo sining illegal activities ah, no. Iti pinsarab law tatlo ni ka mga armas na kuha si mo iti may mga allegations pang nag-engage ka sa illegal na substance kabudlay ka tama. Sige, parahin kita sa iban pa natin mga kabalita. Nene Dalawraw, good morning. Nadira sa may barangay Bato. Amo man si Ma'am Sally Alminsyon. Para yun man, nga nagpamati dira. Purtigin ang tawa niya sa pagtugda ni Kaki Five Jom. Amo man yung ginabantayan man ni Ma'am Sally Alminsyon. Christian Polo ang may aga. Uy, ang idol na ito. Galing ano? Vlogger Looper, Vlogger Product Looper sang Klinika di Alternative. Baga pang lakato na sa bilog nga adlaw ya. Bilog nga sagay kag nagapakalambot na sa diin Victoria's, may San Carlos aton nga Klinika Product Looper Vlogger ga si Christian Paul Luang. Marlon Conde, dira sa may Dakit, Barangay Rafaela Barrera, good morning. Oy, Mamang Elizabeth Gali, good morning. Kilala mugid Sir Romel kay Kalbo. Ambal ni kagawad, Emilio Rosio. Kagawad, gambal niya si Romel, ha? Hindi ko ah. Para sa amo niya ni Sir Ampelia, may buhok, long hair kaya. Long hair, ha? Guwapo. Guwapo kaya. Kakipay ba Romel Anorico? Amo niya, insik-insiko niya mataya, magyuhom niya kag magkadlaw si Romelia, dula mata sina. May lahi na siya nga hapon. Sarina Plarion Labrador, good morning. Para yun lang muda ha. Tugda lang muda sa inyong nga sa ligbat sa aton nga programa, mga greetings nyo. Abutan nyo lang sa aton nga live. Parayin kita sa aton sining pagpangalagad. Tatlo ka mga proyekto sa infrastruktura ang formal nga gin-turn over now sa City Government of Cadiz kag Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o kung upapro sa idalom niya sa pamana program no sa tong tinalikdan nga semana Oktubre 9. Lakip diri ang duwa ka mga konkreto nga dalan sa may barangay VF Gustilo kag barangay Celestino Villasin kag ang kapatiran multi-purpose center sa amuman nga barangay. Tani ba lang inyo gin priority da inang Piyok Bridge no na talupang dan yung manggali na dang hindi na magyan kay gabok na tani mo nang gin priority nyo. Ilang tawada karon ang mga pumuluyo da, nagkalisod-lisod na da, sige libot, pwerte kalayo. No, muna tani, baw, na siguro na atrasar lang kuro ah, wala lang dayon masalot sa programa. No, sa mga proyekto, kay ti ining pagbawal dira sa Piyok Bridge daw, ini naman lang na, iligad man lang to nga bulan to na secure dira sa DPWH. Abo na, dapat ang sudlon nyo, DPWH, mga hilit-hilit ng mga lugar, da, pang sikero ninyo, chikapo nyo ang mga dalan, taytayan kay kadamo sa mga dalan nga putol, lupila lang kami tro, simintado, ito na, dirt road naman, do, wala ginpadayon bala, do, amot lang. Kung anong, kung amugid man nakalaba na daw, kung gin, wala lang ginpadayon, kay wala man may nagalantaw da, wala man may nagasikyar. Kinamo na sa mga area da, wala masiminto, putol. Tiya muna, usually mga dalan, importante gayo, ining mga farm to market roads na ton, no? Ining mga, tawag sini, mga overflow, no, kag mga daan nga taytayan muna pang sikyaron nyo, hindi itong pang lantawon nyo lang din, pahapos na lang kamo, dali lang permis may national highway bago lang ginrepair to, tipago nyo naman liwat kag tadlongon. Mga suludlo naman bing mga dalan, bis mga bukid-bukid. Now, ginpangurahan, nanday Presidential Peace Advisor Secretary Mel Sinen Sarmiento. Araman si Governor Eugenio Jose Bonglacson, Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr., kag Second District Representative Alfredo Terdi Marañón III. Ining sermonyas, naugin paabot nga 73 ka mga miyembro sang kapatiran Cadiz Chapter ang magapuyo na mag-i-star sa Peace and Development Center. Ano ni, magapuyo, magagamit. Dira sa ilang center sa may sitio Webesan, Barangay Celestino Villasin. Ang mga proyekto, ginapaabot naman mga kakipaib nga makasuporta sila reintegration kag pag-uswag sang komunidad. Samtang ginpresentar ang Comprehensive Development and Management Plan para iya sa Cadiz City kag San Carlos City bilang kabahin sang plano sa pagtukod sang kapatiran Peace and Development Community Sites. At para sa mga pumuluyo, kayuhan kag pag-uswag, dira wala na question. Kabay pa, ngayon ini madamo pa sang mabuligan, madulungan sa sining programa, kag iban man ng mga lugar, no? Dapat alalangay, tanan, ng mga lugar na mga suludlon, makabinipisyo man sa mga kaangay sining programa. No, sa aton sining gobyerno. Sana siling na naton, ining mga dalan bala, mga taytayan, mga karaana, dapat sikyaron gid ninyo, no? Aton DPWH panawagan nato na ining mga dalan kung kaysa bala sa mga sulod-sulod dira, mga barangay roads. Kung kaysa do wala mapadayon bala, do na hulog na skalimot, no? Ina lang tawo naton kung bala anong proyekto na, sano na sugdan, sano na tapos kag kung gaano kalaba, do may ibang talupang danta to, pila lang ka metro. Wala na dayon, wala na, napadayon, na continue. Kanugon katama kag kabudlay mga alagyan kung kaysa ng mga hindi na ma-access ang bisan single motor do masurinder. Matyag ko bisan karabaw gani guro, matakan man maglabay. Sige, parahin kita sa aton sining mga balita. Sa aton nga pagpanumbalik mga kakipay, balita na ni kakipay Joe Marisurido. Ang aton sining nga pagkasagapon. For the meantime, diri kita no, sa pipilag ka mga importante nga pahibalos. Standby!

0: saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C.
6: Oras sa Pilipinas, alas 5:40 na.
4: Balitang KK5 sa umaga. Balitang...
6: Sige hapon, kaupo din nyo si KK5 Ruel Carbajo sa Pereda. Tubtob kita alas 5:55. Kag sa ato naman nga technical side, si KK5 ang Philapoy Serastial. Dali na kita sa report ni KK5 Jom Sunido. Ining taga Escalante. Uy, mapalaron nga napilian. Now, sa Mr. Tin Mascara Tourism 2026. Sino ini? Nga taga Escalante, amo bala nitong ligad tong agin balita man ni KK5 Jom. Nga nag-courtesy call si kay Mayor Yap dira sa Amaya Escalante City. Now, ining Escalanteano nga ginbitbit, ginsikbit, iya ginuyatan, kagin umbilay. Iya gin pasan, iya gin poknet, iya gin grab ang corona sa Mr. Tin Mascara Tourism 2026. Ah, KK5 Jom, kung antis ka mag Mr. Tin, anong imo sining kumbaga anong tawag si imo? Kung antis Mr. Tin.
7: Mr. Nine.
6: Ana, ambal ko gidaw. Ah, pwede ka na ka-extro. Tapos na balita mo. Ah, sige. Yari na ang iya sinigal live report.
4: K5 News FM live report.
6: K5 Jom!
7: Good morning, Kipe Borel. Wala gid man napaslawan ang siyudad sa Escalante sa pagpili sining persona nga mag-bit-bit sang dungog papuli sa siyudad sa Escalante. So sang iya gipatigayon nga courtesy call sa mayor na kuha niya ang suporta sa siyudad sa ila mismo sa siyudad kag kun sa diin gin pamatud-an man sa sining persona nga wala na sayang ang suporta nga ginahatag sa siyudad sa iya. Pasidunggan si William Tipon Jr. bilang Mr. Tin Mascara Tourism 2026.
6: Gitipon niya gid ang mga award ni Mr. Tipon.
7: Gadi man gid tipon niya gid. Kun
6: ano mo KK5 Jom? Kami ni KK5 Bampil, doon lang latna na kami sino. Ang mga tirada mo bala. Duka ano na nang consuming virus pa do COVID-19 makalalaton.
7: Kuan na ni siya. COVID 26.
6: Ayo. Ate.
7: Ida kuan niya. Ang best in playsuit, best in production number, kag best in formal wear.
6: Wow.
7: Sa bagay di ba ang formal wear, gadipindi siya na siya gasuksok.
6: Gadipindi.
7: Kun ang formal wear, kun ang gasuksok ya mo hat, di gini siya po.
6: Yamuhat wear, yun ang guwa sila. Labi na ko sa mga Christian Polo ang masunob. Bisa sunuban mo na sa formal, daw yamuhat lang yapon.
7: Pang mafia ang dating, ang attire, pero pang king of mafia, tapos ang nagsuksok, Billie Jean.
6: Gali. Christian Paul, may agala da.
7: Good morning. Good morning sa itong vloggers nga.
6: Kung baga mo na gini siya ang pinaka, no, Ged? taas nga ano ni nadag-an sini ni William Tipon kay Kay Five Jam.
7: Yes, Kay Five Jam. Siya kay
6: the
7: king of the heart.
6: Wow.
7: Nga nagpili nagdalag niya sang kadungganan sa siyudad sa Escalante kay Five Jam. Te ang i-try man nato ni karon basi ma-try nato nga ma-interview kag kuno ma mapamangkot siya kun ano mga kabudlayan kag ano nga mga challenges ang iyagin atubang kay hindi mo basta-basta eh imagine mo
6: na balaan si Guro sa kabilugan sa question and answer Guro ni perti maguro ang iyang
7: ang base blog question and answer who is your first love.
6: Wow.
7: Who is your first kiss?
6: No, ano man na daw, flames na. No, ano man na, inasa ko na ginasulat-sulatan bla
7: natin. Name.
6: Oh, inang, di daw, slam note. Slam note. Atang, ihatag mo sa imo kaklase.
7: Oh, pabutang no teacher.
6: Sino, who is your crush? Utang, di ba? Dumduman ko na sa muna, di wala panahon. Oh, amo na mga panahon.
7: Kaya at least, dumduman niya mga kakipay ba? Nagpa-itsindi, kunti gulang naman si Kuya Ruel.
6: Hoy, amo na nabdan ko during nursery time ko na tubuhan
7: diba,
6: ko. Kita ko na kay isang una, high school ka na, nursery pa lang kami ni Kagay Pai, Ampil. Ikaw yan, Domanog College.
7: Di, high school pa lang ko. Nursery ka mo.
6: Masulod ka na sa college, graduating ka na. No? Amo na ginasulat-sulatan mo.
7: Pero yung ginakanta sa...
6: Kami nga dua.
7: Pero ginakanta nyo sa una sa nursery ka mo, digidi.
6: Digidi. Oh, yan. Ayo, okay, congrats kay Sir William Tipon na. Very proud ang Escalante. Kag imo dira nga alam doon nga alkalde, mayor ninyo, Mayor Yap. Kahit in the first place nag-courtesy call siya, kahit pangaisa suporta ligat mo. Kabudlay man kong personal kag kalabanan diri nga daan sa nag-ilintra sa aton, like sining nga mga kompetisyon kisa personal man nila expenses mo.
7: Pero kung man gida, nagpakita man nga very supportive man ang sistema of Escalante. Well, of course, nice choice man. Mayayon man nga magpili sa City Tourism Office.
6: Correct.
7: Nga ginpanguluhan man ni Miss Pichimay Abibas.
6: Oo. Ma'am, congrats and more power si Musiling Opisina. Kamay pa, no? Damo man si mga kasubong sining mga talintadong Escalantehanon nga masuportahan ng Musiling Opisina, ang inyo dira nga LGU, para at least mapasundayag, mapakilala ang mga taga-Escalante, very bright kag talented man. Right. No? Itsura, gali niya sinika kay Five Jom, daw may pagka-Jabi Benitez mo gali, oh, no? Pagka-Jabi Benitez. Sige. Kay Five Jom, anyway, sa ilo kita sa balita balatong natabo gali during September 29. Wala labo tong encounter. May gin sulod mang gali dira nga isa ka... Ano rin kung puloyan, pero...
7: Sa may barangay paitan.
6: Oo, sa may barangay paitan. Nga, nakwaan ng isa ka individual nga si alias Ray Mart sa tatlo ginikarmas. Oo. Ti hambal sang grupo nag-engage siya sa illegal activities although nga wala man kita sang verified gid nga ano kag confirm gid information regarding sa sining activity but regardless on that nakuan siya sang armas no
7: pero kinaya nga ang pagiging drug personality kay Kay Five Jam inaya that is base lang niya sang allegation sa piyak ng grupo.
6: Sang NPA. Kaya kabudlay man na karon. Laman niya sang report halin sa aton ng mga kapulisan. No? Regarding sina, kung tuod gid man. But of course, kati statement ni sang NPA, we have to take it on a, as a grain of salt. No? 50-50 kumbaga. Mapatihan man aton at the same time, medyo skeptical man kita. Kaki Five Jam. No? Kaya we have to give the benefit of the doubt. No? Unless of course, kung i-confirm ni sa aton ng mga autoridad, tina sigurong pati kita. But, regardless, may mga armas nga nakuha. No?
7: Actually, pag abot sa reliability, in terms of authority, kaya wala mong sila, bato nun ta ng kamaturan. Nga wala sila sa ginatawag na enforcement authority. That's why nga daw, ma-questionably man ang ilang mga statement.
6: Yes,
7: pero
6: yes.
7: In fairness naman, sa makawala nga hapahin kay Kay Five Jam, kay Kumo, ina isa ka press release, kinang langit ba natin nga ibalita?
6: Ibalita ta.
7: In fairness. So, i-check na to na. Kay ang ato niya, base makapatigayin man takaroon, kay ang ato niya kakapulisan, gaayo man po sa aton sa ginatawag na weekly media interview. So ginatagaan kita sa kahigayunan sang ma-interview ang pila nila ka mga accomplishment of the week kag ano man ang pila ka mga nag-exister nga may public interest nga kinahanglan sang sabat sa ato niya nga kapulisan gina-raise out na siya during the media interview kay Ben.
6: Yes.
7: So i-try na to karon nga
6: i-raise out. Kasi wala man naton gina consider, ginasuportahan kagina tawag sini ining dugi na advocate with bala ang ining mga grupo kung sino man dira maliban sa aton mga proper authorities, police kag military, no, ang mag-enforce ang aton kasuguan. Ti wala gina naton gina encourage, no, ginabalang pagbutang man sang layi sa aton kogulingon ng mga kamot, no, although nga may araman sang kogulingon man yang pagpati iduluya kag ilaman ng enforcement ining makawalaman nga grupo, no, as per alleged sa sining statement kay ilagin papagwa. Isa lamang kapunto naton diri nga daw masuportahan, no, kag daw nag-agreed ang tanan ini malang pagkontra sa mga illegal activities, no, inaya wala gina da question without a doubt, inaya suportado gina naton kay tibisan sino man guro sa aton mga Pilipino, ikaw man siguro kay K5 Jom, kung may mga illegal activities dira sa palibota, ina gina naton, no, kumbaga ina balang
7: nakondem naton,
6: yes, right on that term, ginakondinar naton na, no, at amo man siguro galing lang kay ti na tuunan nga ara sila sa vicinity kag siguro may information sila nga amo na kamatuod gagara man sila da within the area kag dito siguro sila na lang nagmatumato man enforce ang kaugalingon Manila, no, nga lagi kag K5 Jom.
7: Considering kag K5 Jom labi na gid ang Mayor Mintes gid man ay ning pag baligya sang illegal nga drugas, ti siyempre bisan kita mismo diri as media practitioner nagasuporta kita sa aton nga mga sa mga law enforcement unit pinaagi sa aton nga presensya during bypass operation, tungod kay hindi man kita yakumpurme sining pagbaligyaan na sa ginadili nga to ginadili nga droga. So amo na nga amo na, no, mosiling naton nga
6: word
7: appreciated but not tolerated. Kuala ng term siya.
6: Ang amo lang diya gina-encourage sa inyo, although tiara naman na, natabo na, kag may naman lang kung tuod gidman, nga natap na na dayon, kag wala man siya gin silutan siyang daw mas mabugat nga penalidad o kung harsh nga judgment, no, sa iya sinigignimo, ginpasinanaan lang siya, warningan or whatsoever. Siguro ang aton diri, mas maayo guro kung may information kita, no, sa mga residente sa nasambit nga lugar or anywhere. Pabalutan na lang sa aton proper authorities, no, kasi sila gid yang may jurisdiction kag ang mga law enforcers naton mugi na silang autorisado, no, nga mag-conduct sang pag-aresto, pagdakop kag may ara man kita ko galingon man nga proseso justice system, no,
7: kag deputy sa aton justice system.
6: Correct,
7: sila yang may authority at February, pero i-check nato na karon kag i-confirm
6: sa eskalante PNP, no, kung tuod man, no, statement sang sang grupo
7: apakayuan ta sila reaction NTA kung ano ang ilang matugda sa sining aksyon nga ginpatigayon sang mga katapo sang rebuilding MPA Kipayburel.
6: Yes.
7: Labi na gid sa pagkumpiska sang mga armas sang gialigar nga drug personality, gialigar nila sa mga MPA Kipayburel.
6: Anyway, itong nasapuan nga bangkay kay Kipabjom, damo yes, niya pinamangkot sa to. Anong natabo sa tuman?
7: Ang natabo nga ang inagali nga ginaling senior citizens, 88 anyos, gakanto na siya sa bata. Matabok na siya sa sinang actually may ara siya sa gitatawag nga hanging bridge. Pero ang naanaran overflow.
6: Ah, overflow. Okay.
7: So
6: okay,
7: ang naanaran niya na nga ginaagian ang ina iya nga overflow. Wa ni siya naanad sa maglabay dito ya sa may hanging bridge basi nadlock man siya magtabok sa hanging bridge.
6: Oo, nahuaan so, siguro nadlock sa tama.
7: Balik, ano siya eh. Usual na niya nga ginahimo. Pero sili may mga time nga ginapunggan siya sa mga anak nga pabalikon to kay siguro halindi sa studio it takes siguro mga dito pa sa more or less ha dito sa new government center ang distansya sa iya ginapulian gid nga iya paborito nga anak.
6: Nga ato na ginabisita niya kada adlaw
7: abi. Ginabisita niya malugsong siya to kay si mga nga isa pagkaon kay ginapakaon kasi ginatiman man siya kabataan. Kag na timingan lang actually kun sa ila lang hinay na ang baha kay nagsubside na ang tubig mo pero siyempre flowing siya gihapon kag siling man nila nga na-download ang ini nga tigulang
6: imposible na download siya out balance and then wala na siya guro makatindog pa naanod na dala sa tubig although nga masarangan naton sa mga kapareho nato na bing mga adult pero ti kung kaangay abi ni sa kay lola siguro manipis naman guro si lola nga kagamay naman guro panglawas no magana naman mabulubudlay para sa iya ti once nga madagdag kapag sa overflow madalo man siguro dang porsyon sang tubig dito gid siya nalunod ka kay 5 Jom. Sa dinay nga lugar?
7: Sa may barangay Binagyuhan ka kay Pepe.
6: Binagyuhan.
7: Kaya ato magani nating uhaan man nga napagkikitaan man ato ng barangay kapitan sa persona ni barangay Kapte Jusel Balikwatro. Kag siling niya mas maayo nga ang mahatag sa statement ang pamilya mismo yaka kay Bebron. So nagpapalibad ang nahinabitan nga kapitan sa pagkomento sa nahinabitan man nga isyo.
6: Aksidente man ang
7: kag siling niya ihatag ta lang ang ihatag ta ang poder sa pamilya sang biktima nga mag-istorya, magpagawas ng statement para sa ila in their behalf kay Bebron.
6: Sige.
7: So, amin yung pila mga balita ang ato natipon sa aton paglibot-libot sa bilog siyudad sa Escalante, kag siyudad sa Sagay, kag ang ininga balita, dala sa aton sa kaluhan sa Ditex 500, Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, D3, Bios, 4 Biotics, kag Extend Food Supplement, Ditex Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa para sa balitang K-5 sa umaga. Ako si K-5 Jomso dito para sa kampiyon ng mga balita sa orbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, ang kampiyon ng estasyon K-5 News FM.
6: Madamo gigi salamat ka K5 Jom Surido sa imong report. Now sa ilog kita sa balita ni ka K5 Shiana Swallow, Sharon Cuneta, nakabaton sang memorabilia gikan kay Khalil Ramos. Ka K5 Sheng, imbalita mo.
5: Nakabaton sang espesyal nga regalo nga memorabilia ang megastar nga si Sharon Cuneta gikan sa aktor nga si Khalil Ramos. Suno kay Ramos, masamin niya nga makita ang megastar nga nagalantaw sa mga daan niya nga mga pictures kag videos antes ini magpa-US para sa iya nga tour. Bangod diri, nagpakigangot si Ramos sa Archive 1984 ang nagapangolekta kag nagapreserve sa Philippine Film kag TV memorabilia para regaluhan sa pinasahi nga regalo ang aktres. Gimpakigbahin man sang aktor ang reaction video ni Cuneta sa pagbaton niya sa nasambit nga regalo. Si Cuneta kag Ramos ang mag-updanay sa isa ka Philippine family drama series nga Honor Thy Mother kaupos sa Dayjan Estrada, Tonton Gutierrez, RK Bagat Singh kag Barbie Forteza. Para sa balitang K5 sa umaga, ini si ka K5 Shina Suwelo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
6: Madamo gigi salamat ka K5 Shiana sa imo sining report. Wala na kita oras. Thank you gid sa aton mga viewers, sa mga listeners ta dira sa aton man nga mga kaupod. Kag file sa nga report ka K5 Jom Sunido, kag ka K5 Shiana Suelo. Sa ngalan sa aton sining technical partners, sa master kag B-Mix Control, si ka K5 ang Philapoy Celestial. Sa aton sining station manager, Ma'am Kulin Mansanaris Cubia. Sa aton nga Big Boss, CEO, Dr. Ramil Itang Uy. Ini ang inyo alagad ka K5 Ruel Carbajo sa Pereda para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
8: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
8: Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadlaw.
10: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugto 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugto 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawo Jairus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jairus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jairus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
8: DTX 500. Kulang sa pagkaons ang utang kang prutas? Hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala. Dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo. Mighty C. Na may superpowers. Nalakas tension. At matalina. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Rojas City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sagay City. 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa isuno sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Lunes, Oktubre 12, 2026.
4: Makita kagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
2: Para sa atong mga pangulong, dinalan. Himataan ni Iloilo City Mayor Trenyas ng hit and run sang talipapa kag tricycle suspect ginpalukpan sang armas sa mga pulis.
4: Masobra byante siya tumihil ka food packs ginahanda sa DSWD Antique para sa epekto sing El Nino sa probinsya.
2: Budget para sa cancer patients sa Pilipinas nagsaka sa 3.75 billion pesos sa 2027 national budget.
4: Grupo sa mga konsumidor nagakaangawa sa plano sa strikes sa transport sector.
1: Balita International.
4: Filipino National nadakpan sa airport sa pungsod Malaysia suno sa PDEA.
1: Balita Sports.
2: EBL kag Spikers Turf 2026 nagsugod na.
1: Balita
4: MJ Ordiliano second runner-up sa Mr. Global 2026.
1: Balita Negosyo.
2: Kag sa aton nga balitang negosyo, presyo sang diesel mabuhinan na samtang madugangan naman ang presyo sang gasolina sa Oktubre 13. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
2: Counterclockwise, nakuha ang back-to-back title sa K5 League of Champions. Nakuha sa counterclockwise ang back-to-back championship title sa K5 League of Champions. Ginpatigay na ikalimang season sa Bacolod City Government Center o kin BCGC Domingo ng adlaw Oktubre 11. Sa madumduman nga nakuha sa grupo ang kampiyonato sa itong ikaapat nga edisyon sa Bacolod City Public Plaza sa kaparehong adlaw. Napauli sa grupo ang 30,000 pesos kag nakuha man sini ang best in music kag best in male dancer. First runner-up naman ang Murcia Force Gravity kag nagpauli isang 25,000 pesos, samtang second runner-up ang OBS Negros kag nagpauli isang 20,000 pesos. Nakuha naman sang Mursha ang Best in Costume, samtang nakuha naman sang Mongolak ang Best in Female Dancer kag Best in Production Number. Ang Mongolak kaupo ng tatlo pa ka mga team nga wala malakip sa top 3 sa competition ang nakabaton sang tig 5,000 pesos nga consolation prizes. Ang K5 League of Champions ang tuigan nga ginapatigayon sa K5 News FM Bacolod sa pagpanguna ni Doc Ramel Uy, President kag Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines kag Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Incorporated.
4: Isa pa ka explosive eruption posible nga magluntad sa Bulkan Canlaon. Posible naman nga magluntad ang isa pa ka explosive eruption sa Canlaon Volcano kasunod sa paglupok sa bulkan sang tong Sabado, Oktobre 10. Sunod naman kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology kan PVOX Director Teresito Bakulkol nagapabilin sa level 2 ang alert level sa Bulkan Canlaon kung sa riin nagakaulugan nga posible nga magluntad pa sa liwat ang eruptions o kung paglupok sa bulkan anuman nga oras. Base naman sa records ng ehensya, makalima na kabeses nga nagluntad ng explosive eruption sa Canlaon Volcano sini nga tuig. Sa karon ginatunan pa sa mga eksperto sa PVOX kung bala dapat nga ipasak ang alert level sa Mount Canlaon.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:06 ng aga.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa dugang pa ang balitang Regional Super Kids Karas ang DSSD Bacolod nangin madinalagon. May balita si K5 Red Salgado.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Nangin madinalagon ang gitbatagayon nga Super Kids Karas sa Department of Social Services and Development o DSSD Bacolod kagina sang hapon Oktobre 11. Ginsiling ni Richelle Manga pamuno sa DSSD Bacolod nga 1,500 ka mga kabataan gikan sa mga kalain-lain ng mga daycare centers sa Bacolod ang ginpili para mga beneficiaryo sang programa. Ang mga kabataan na nakabaton sa mga regalo gikan sa mga sponsors sa Gugma Foundation sa Mascara Festival 2026. Isa na rin nga naghatag sa kalingawan amo ang Jollibee Foods Corporation pinaagi sa ilang matahom ng mga mascot kag naghatag man sang pagkaon. Sa nasabit ng programa nagpatigayon sa pagpakita sa mga talento sa mga kabataan kag parami-nami sa mga costume bilang superheroes.
5: This is also our way mano nga ipalambot ang mensahe nga ang kada kabataan naton unique sila, nagdamo gid sila potential. That's why ang support sa mga parents, sa ilang community kag sang tanan-tanan no, is important gid para malabot nila ang ilang adamgo. At the same time, kay gatipon kita no, may mga adamo kita mga activities for the celebration, hindi lang kada maskara no, but all year round, it's important nga tulukon natin kung paano man ma-enjoy ang mga kabataan kag ang aton man ng mga decisions dapat gina-consider gid per me, no? Ilang kinamataran, kag ano ang makapamaayo para sa ilang.
3: DTX 500 Morning Newscast and it's K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
4: Himata ni Iloilo City Mayor Tranias ng hit and run sang talipapa kag tricycle suspect in panukpan sang armas sa mga pulis. May balita si ka-K5 Karen Badilla.
0: DTX 500 Morning News.
6: Pilason ang optometrist nga lalaki matapos sinigin palukpan sang armas luthang sang kapulisan kasunod sang iya pag hit and run sa isa katalipapa ag tricycle sa Barangay Baldosa, La Paz, siyudad sang Iloilo pasado alauna sang kaagahon Oktobre 11. Ginkilala ang suspect nga si alias Paul, kompermado nga himata ni Iloilo City Mayor Raisa Tranias. Sa interview sang K5 News FM Iloilo,

0: nga distrito. Sunod pa kay Parilya, bangod nga ginadumilian ang warning shot o kung anuman nga pagpadupok bisan may ginalagas nga suspect, temporaryo nga ginpaidalom sa admin relief ang tatlo ka pulis nga nagpalupok sa din gin-turn over sa crime laboratory ang ila service firearms para sa examination. Samtang wala naman sang plano nga magpasakas ang kaso ang tag-iya sang talipa pa. Nahibaluan nga gikan sa isa ka event ang suspect ang ginapahayag nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilim noon.
1: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. DTX 500
2: Morning Newscast. Sa dugang pa nga balitang regional, masobra 27,000 ka food packs ginahanda sang DSWD Antique para sa epekto sang El Nino sa probinsya. May balita si K5 Eileen Magbanwa. DTX
3: 500. Nasa 27,198 ka family food packs ang ginpreparar kang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD Antique sa posible mangin epekto kang El Nino sa probinsya. Base sa ginpresentar nga datos kang DSWD Antique sa ginpatigayon nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council meeting, ginalakipandya kang Barbasang may 5,000 ka family food packs, Kulasi nga 3,400, Tibyaw nga 3,000, Tubyas Fournier nga 2,500, Bugaso nga 2,300, Bilis so nga 2,200 ka family food packs, Sebaste kag San Remeo nga may tig 2,000, San Jose nga 1,700, Hamtik kag Valderrama nga tig 1,000 ka family food packs, Libertad nga 598 kag Aninii nga 500. Sa talad padayon nga nakatutok ang ahensya sa koordinasyon man ka mga partner agencies, agad matugruan kang nagakaigo nga bulig ang mga apektado nga pamilya. Kag balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa Kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan, ang Kampiyon ng Estasyon sa Antique, K5 News FM.
4: Kapin 200 ka mga armas ginsungka sa Central Luzon. May balita si K5 Eileen Sanchez. DTX
5: 500. Sa 187 baril na paso na ang rehistro, ang kusang loob na isinuko ng mga may-ari nito para sa ligtas na pag-iingat sa Central Luzon sa loob lamang ng nakalipas na 24 na oras. Ayon sa Police Regional Office 3 o PRO 3, naging posible ang pagsuko ng mga baril sa pamamagitan ng pinaigting na pagpapatupad ng accounting and disposition of firearms with expired registration o ADFER program. Sinabi ni Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jess B. Mendez na patunay ang naitalang bilang ng bisa ng sama-samang pagkilos ng kapulisan, maayos na koordinasyon at pakikipagtulungan ng publiko. Binigyang din ni Mendez na ang maayos na pagtatala at pag-iingat sa mga baril na paso na ang rehistro ay makatutulong upang mabawasan ang mga posibleng panganib sa mga komunidad. Dagdag pa niya, katuwangang Unified 911, patuloy na pinatitibay ng PRO 3 ang mga hakbang sa pag-iwas sa krimen at mabilis na pagtugon sa mga emergency upang higit na mapangalagaan ang kaligtasan ng mga mamamayan at kanilang mga tahanan at komunidad. Balita mula sa Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Samtang PIDEA ginpasang kadang inspeksyon sa mga terminal sa Negros Oriental, may balita si K5 Rufa De Vero. DTX 500
6: Morning News. Pinaigting ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Negros and Region ang mga inspeksyon gamit ang mga canine unit sa mga pangunahing daungan, paliparan at mga terminal sa Negros Oriental ngayong October 2026 upang maiwasan ang pag-transport ng mga ilegal na droga. Pinamunuan ng Intelligence Officer to Christian Girial ng Seaport Airport Interdiction Unit ang operasyon na nag-inspeksyon sa Dumaguete Port, Dumaguete Cebulan Airport, Ceres Bus Terminal, MTS Van Terminal at DGT Van Terminal sa Dumaguete City. Isinagawa ang mga inspeksyon sa pagpagtulungan ng mga otoridad sa daungan, airport police, terminal management at mga security personnel upang matiyak na hindi ginagamit ang mga terminal bilang daluyan ng mga ilegal na droga. Ayon sa PIDEA NAR, lahat ng inspeksyon ay negatibo sa ilegal na droga habang patuloy nitong itinatalaga ang canine unit at pinapalakas ang kooperasyon ng iba't ibang ehensya para sa ligtas at drug-free ng mga pasilidad sa transportasyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Brikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: 500 Morning News. Police Regional Office 10 naghahanda na para sa 47th Lanzones Festival. May balita si K5.

0: Ibus Kaino.
1: DTX 500 Morning News.
2: Naghahanda na ang Police Regional Office 10 para sa 47 Lanzones Festival sa Camiguin, kilala bilang Island Born of Fire. Aabot sa 252 personnel ang ipapadala sa probinsya ng Camiguin sa Northern Mindanao. Sa bilang na ito, 169 PNP personnel ang itatalaga para sa public assistance, emergency response, traffic management at security services. Karagdagang 83 personnel mula sa HPG, BFP, AFP, PCG at PDEA. Layunin ng deployment na matiyak ang kaligtasan at kapayapaan sa selebrasyon mula October 18 hanggang October 25, 2026 sa Mambahaw, Camiguin. Hinimok ni Pro Ten Regional Director Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang kapulisan na manatiling mapagmatyag, maagap at wasto sa pagtugon, magalang at maging profesional sa pakikitungo sa publiko.
3: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
4: Sa katapusan ng balitang regional, tag-iyas ang punong dakop sa Bybus operation sa Capiz. May balita si K5 Myla Fuentes.
5: Dakop ang isa katag-iyas ang fish pond sa gingkasa nga Bybus operation sa Tanzazor Panay, Capiz. Ginkilalang nadakpan kay alias Gloro, 31 anyos, kagresidente sa Tabok, Pontevedra, Capiz. Nakuha sa pag-inakop sini ang apat ka sachet sa ginapatihan shabu nga nagabugat 9.9 gramos kag mayra sang standard drug price nga 67,932 isa kalibo nga Bybus money kag pila ka mga non-drug items. Ginakabigman ang akusado bilang high value individual kag provincial priority target list. Sa karon nakahunong na ang akusado sa Panay Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita Regional, ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz.
4: K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
1: Balitang National.
4: Budget para sa mga cancer patients sa Pilipinas nagsaka sa 3.75 billion pesos sa 2027 national budget. Ginbulgar ni House Minority Leader 4P sa Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan Domingong adlaw Oktubre 11 nga mayara sang budget ng gobyerno nga ibulig sa mga cancer patient nga nalakip sa 2027 proposed national budget. Suno kay Libanan may budget nga 3.75 billion pesos ang gobyerno para sa Cancer Assistance Fund o CONCAF sa tuig 2027. Mas mataas ini kun ikumparar sa budget sa 2026 CAF nga mayara lamang sang 1.5 billion pesos. Katuyuan sang pagpadako sang budget sa CAF sa tuig 2027. Amo ang pagpadamo pagid sa mga Filipino nga mabuligan kag makaangkon sang access sa cancer screening, early detection, diagnosis, treatment kag iban pa nga mga importante nga serbisyo medikal para sa mga pasyente. Ma-avail ang Cancer Assistance Fund pinaagi sa Department of Health o kung DOH run hospitals kag health facilities nationwide.
5: Grupo sa mga konsumidor nagakangawa sa plano nga strikes and transport sector. Nagakangawa naman ang mga grupo sa konsumidor sa Pilipinas bago naman sa plano sa trucking sector nga magpatigayon sa strike kag di pabatsyag ang ilang mga concerns kag mga reklamo sa gobyerno. So na naman sa convenor nga si Citizen Watch nga si Christopher Belmonte, mahalitan lamang ang mga konsumidor sa plano nga transport strike sa mga trucker groups. Ginpalayag man ni Belmonte nga nabudlayan na mga ordinaryo nga Filipino bangon sa sitwasyon sa Pilipinas kag ang plano nga port holiday mas makadugang pagid sa palas-anon sa mga ordinaryo nga pumuluyo sa pungsod. Bangon naman sa strike, posibleng maapektuhan ang transportasyon o kung biyahe sa pagkaon, medisina, fuel, kag iban pa nga mga importante nga mga produkto. Ginpaliagman sa convenor sa consumer kag mamamayan nga si Louis Montemayor nga kinahanglan magpadayon ng operasyon o kung serbisyo sa trucking sectors samtang ginapatigayon ang negosasyon sa tunga sa gobyerno, shipping lines, port operators, container depots, kung depots, kag truckers, agod nga magkakita naman sa konkretong solusyon sa problema sa trucking sector.
1: Balita International.
5: Filipino National nadakpan sa airport sa pungsod Malaysia suno sa PDEA. Ginkompirmar sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nga may Filipino National nga nadakpan sa airport sa Laos, Malaysia sa tinalikdan ng Oktobre 1. Apang ginklaro naman sa PDEA spokesperson nga si Attorney Joseph Frederick Kalulot nga kinahanglan pahibaloon sa ngayang siya kung bala drug courier o kung hindi ang nadakpan ng Filipino. Sa una naman ng mga inadlaw sa simana, gin-report sa Malaysia ang pagkadakop sa 521 kakilo sa ginasuspetsyuan Cebu sa Laos Airport. Base naman sa report, ginbutang sa private jet nga ginapatihan magapadulong sa Pilipinas ang nasambit naman nga kontrabando. Ginarkilahan sa pila ka mga individual ang nasambit naman nga sakayan pagkawaan apang wala pa sa kompleto nga detalye angot diri ang PDEA. Ginpaliagman sa ehensya nga mayara na sa impormasyon kung detalye angot sa Filipino National nga suspect naman sa krimen apang hindi ini mapagwa sa publiko.
1: Balitang Sports.
4: Sa ato naman nga balitang sports, PVL kag Spikers Turf 2026 nagsugod na. May balita si KFEG Troy Lawrence Bas.
0: Nagsugod na ang Premier Volleyball League All Filipino Conference kag Spikers Turf Invitational Conference sang Sabado, October 10. Una nga nagkambang ang Chaco Mucho Flying Tyrants kag Capital One Solar Spikers sa diin, nagdaog ang Chaco Mucho sa scores nga 22-25, 18-25, 25-17, 25-20 kag 15-8. Ginkilala si Aya Laure bilang player of the game na may 22 points. Ginsunda naman ni isang Alpha Insurance Protectors kag Savoge Aesthetic Spin Doctor sa diin. Nagdaog ang Alpha sa scores ng 25-22, 19-25, 26-24, 22-25 kag 16-14. Ginkilala si EJ Kasana bilang player of the game na may 4 points. Sa ulihi, nagatubangay naman ang Creamline Cool Smashers kag Akari Power Chargers sa diin. Nagdaog ang Creamline sa scores ng 25-18, 25-21 kag 25-18. Ginkilala si Gemma Galanza bilang player of the game na may 16 points. Nagtingubhampang ang PVL kag Spikers Turf sa SM Seaside, Cebu, Arvina. Para sa balitang sports, nagdurong sa Diriac 500 D3 Bayo kag MyTC. Ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Sa balitang entertainment, MJR De Llano, second runner-up sa Mr. Global 2026. Nagtapos naman niya second runner-up ang tiglawasang Pilipinas nga si MJR De Llano sa Mr. Global 2026 pageant nga ginpatigayon sa Bangkok, Thailand kagabi Sabado, Oktobre 10. Nagabansi naman si Or De Llano sa top 3 kung sariin nakasumpong sini ang mga tiglawas gikan sa Turkey kag Nigeria para sa titulo. Apang napaslawan si Or De Llano nga magkuha ang corona kaging kilala lala naman nga second runner-up. Ginkoronahan naman si Dylan Derek Lee sa Turkey bilang Mr. Global 2026. Samtang first runner-up naman si Bethel Bamara sa Nigeria.
1: Balitang negosyo.
4: Sa ato naman nga balitang negosyo, presyo sang diesel mabuhinan samtang madugang naman ang presyo sang gasolina buwas nga adlaw. Mabuhinan ang presyo sang diesel buwas nga adlaw Martes, Oktubre 13. Sulo sa mga eksperto, posible nga mabuhinan sang 2 pesos kada litro ang presyo sang diesel base sa apat ka adlaw nga mean of Platts Singapore trading kag foreign exchange averages. Posible naman nga madugangan sang tubtob 2 pesos kag 20 centimos kada litro ang presyo sang gasolina. Subong adlaw nga Lunes, i-anunsyo na sa Department of Energy o kon DOE ang ginpagwa nga price adjustments o kon ginpahanugutan nga price adjustments sa presyo sang fuel. Subong kon buwas nga adlaw Martes mag-aumpisa ang implementasyon sang price adjustments. Magaga K5 amuyad tong dalagong ang mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. Magaga K5 74 days na lang Pasko na. Ako si K5 Zyro Van Hulya sa Albay.
5: Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of Philippines. Ako naman si K5 Kulina Manzanares Cubia.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News of Philippines.

0: GX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Dugay na gid nakon gina problema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag-balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, extend food supplement for men.
9: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang extend food supplement for men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
9: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang extend food supplement for men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: Extend food supplement for men.
10: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
8: Extend food supplement for men.
11: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sang extend food supplement for men, ini akon gitiluan. Bao kabas ko gid nakabuli gid sa akon problema. Nagamugid nga salamat sa extend food supplement for men.
8: Extend food supplement for men.
10: Para sa mas safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imong baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugto 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugto 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamaka sa mga butika.
10: Mga pinalangga namon nga sagay nun. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
8: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
2: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
13: K5 News FM.
14: Magka K5, 74 days more to go, kag Pasko na.
15: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
16: Kag himay-himayon, standby!
17: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
15: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
16: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
15: Sa pila ka mga opisyales sang gobyerno.
16: Sobra!
17: Objective and analytical.
15: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa niyo.
16: Di pagprangka lang bala.
17: Informative.
15: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
16: Inaiya!
17: No holds barred discussion on hottest issues.
15: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
16: De, ano nang resulta sa kaso? Ulat-ulat lang! Ay, kanami! Karon lumpatan!
15: Oh, come on! People of the Philippines!
17: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos!
18: Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta ato naman mga K5? It's a beautiful Monday morning. Monday maskara mga K5. Kamusta kamutaran? Labi na ang aton nga magkauturan sa igan sa may bayon tunga sa kaumahan, ibabawsan kabugiran. Lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanag Banuas ang Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world.
19: Good morning, Foro de los Pueblos.
18: It's a beautiful Monday morning. Kagkabihin nyo sa ring Power 2. Ako si K5, L. John Castanio.
20: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
18: Kami ang inyo riding in tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo paborito nga panatuntunan kada aga.
19: Foro de los Pueblos.
18: Ari kita sa PETSA 12 edisyon sa bulan sa Oktobre, 2026. Well, isa na lang kasimanan celebration ta sa maskara. Highlights will be on Saturday and Sunday.
20: Next Saturday na?
18: Sini na nga Sunday.
20: Ay, nina.
18: Oh, kay Tidosi na ito subong eh. 17 will be Saturday, 18 will be Sunday. On the 17th, that is the school category, and then barangay category sa pagka 18 kakipabarik.
20: Okay.
18: And ang tanantang nga mga utod, kung medyo gutok-gutok nabi, kaya hindi ka mo makatanaw mayan, pero gusto niya rakabo sa downtown. Mm. Kung narakabo kayo ba ti SM City, kakipamirik ang venue mo.
20: Okay, yes.
18: Kaya pa nga, danang nga nantang SM City, ito nga ti San Gianni, nga preparahan man na bleachers mo.
20: Ang butang lang sa kilid?
18: Oo, ang bleachers sa Bay Center, gimpangwa. Pamutang sa kilid.
20: At all ka.
18: And then, ang SM City, ma-provide man dugang guro ng mga palungkuan.
20: Dumayo.
18: Dura sa sagwa, kung hindi ka buto ka dasok, tanaw ka mong siganti nga lidwol.
20: Nga may lidwol.
18: May nga lang nga K5 doon sa
20: pa na.
18: Kaya ngidwal na makita nyo na, makita nyo iya sang K5 News FM, dragon mismo sa north side sang SM City. No? Tiga pa salamat kita sa mga amigo ta sa SM, kay Ma'am May Castro, and Sir Dave Danivas, and all the executive of SM City. Kaya timiara man sila ng mga artista nga dalod yung K5 Eric sa Pitsa 17. Di mo?
20: Amo na gali nga si Ethan, gambal sa ako niya, ma-absent ko sa 17.
18: Ginabuligan tang SM, kaya nga, bulig mo si Saturn mo.
20: Kung siya ko, no? Amo mo lang na ang ngamit, da. No. Buligay lang.
18: Buligay lang. Kag kagabi, kag K5 Eric, grabe man ka damo tao sa kibarigayon natin ng League of Champions. At the same time,
20: the traffic
18: mo, oh, grabe, dito kid sa may STI, West Negros University, ang Mascara Bacolod Queen. No? Ako ng Miss Bacolod Mascara.
20: Nagdungan din siya ito, no?
18: Nagdungan. Pero ti, congratulations sa nadawag. Taga-singkang ang winner, kang ipabirik.
20: Siyang mascara.
18: Oh, mascara, no? Singkang ang ginkurunahan. Okay. Si Kangkang sila tanan sa singkang, ha? No? Sa, si Kangkang sila tanan sa taga-singkang. No. By the way, isa ito ka mga utod. Ha? Kundi ba ka mga bayan sa kalibutan, updated ka mo sa mga happenings din sa Bacolod, kag Negros Occidental, Negros Island Region. Pagi naman sa itong official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5. Aramang kita sa K5 News FM Negros Island. Ang YouTube and sa radio diri sa Negros Island. Ara kita sa 102.9 Kabangkalan. Ara makita sa 89.7 Sagay. And of course, diri sa Bacolod 101.5 FM. Ti... Ano man ginihimo nyo abroad, kami ni K5 Eric kaya tamyaw sa inyo sang more night. Good morning ka, good night.
1: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
18: O sa mga estudyante, nga nagkaturog pata na dyan. Mga may opisina, basi nagpulaw ka mo sa Miss Mascara. Kaya nagtanaw ka mo sa League of Champions, marikutot pa ka mo ba? Okay, na doon, hindi ko magbangon, K5 Eric. Kaya nga, alauna na kung alas 12, imidya, guro na ako nakapuli, isbalay, no? Kaya baka doon na talas 11, katapos kagabi, no? Sa mga nagkakaturog, patara dyan! Pagbarangon, doon ka mo dyan! Himos, doon ka mo kagmagpararigos! Adlaundo dyan! Kami nga po rin yung Power Do every morning ka K5 Eric and K5 Elchan. And Lord, it's a wonderful day and a blessing to all of us.
20: And let us remember that we are the holy presence of God. Heavenly Father, salamat gid sa sining matahom nga Lunes nga inimo ginregalo sa amon. Lord, ginapangayo namon ang imo protection against any possible eruption sang vulkan kanlaon. Palihog, halungi ang tanan nga familia kag komunidad nga posible nga maapektuhan. Keep us safe from asphalt, danger, and harm. We pray for good weather, peaceful surroundings, kag maayo nga kondisyon sang panahon. Hatagi kami sang kusog, wisdom, kag guidance sa tananamon nga himuon subong adlaw. Lord, please protect our families, friends, and loved ones wherever they are. Palayua kami sa aksidente, kalamidad, kag bisan anong nga katalagman. And may this Monday be filled with peace, hope, good health, and blessings. Sa imo kami nagasalig, Lord, because we know that you are always with us, and without you, we are nothing. In Jesus' name we pray, Amen.
18: Amen and Amen.

0: Lions.
1: Agin nyo makita mga ka-K5 kinagamo sa mga kabataan lagay inom sa isa kinib nandri sa Midalan Lakson no? I-check tadi ka ron ang dugang nga mga update kay na interview exclusive ni K5 Berto Gakit ang sa bar.
2: Okay.
1: Actually ang ginalinan sila dogin bastos lang isang babae. Siguro araw pa na mga grupo yung muna budlay gini eh.
2: Sang amo outsider? Sang
1: nagtinapungulay no? So ano lang istorya sa likod sila kinagamo? Mabalaan tali karon kay plastar sa ato ni Berto Gakit sa ato na pagpanganabi. And sa ato ni Man Pangaragabaga kagbainit ka balita sa balita lokal, League of Champions kagabi kag ipabirik. Grabe, no? Kagabi sa League of Champions, ging kilala bilang back-to-back champion. Last year, sila man champion.
2: Okay.
1: Subong at tuwing sila gyapon champion ang counterclockwise.
2: Okay.
1: Grabe kaya ng performance, no? Basi baka chimpo ta karon tan, ay pakita ta tong ilang live performance ta na.
2: Ang tao kagabi, tanaw lang ko sa live, kaya nagpakapoy. Kaya hindi ko kasunod dali sa, sa NGC, damugid sa taslakyan. So nagtanaw na lang kita sa live, bo grabe kay Pavel Jan.
1: Damo, tao ah.
2: Ano nung ila enjoyment na makita mo sa guya nila nga katahom? Kag ang lead wall.
1: Kaya isa lang ang,
2: galing-galing
1: ka.
2: Katahom, nakatakin pa.
1: Grabe.
2: Siya pa na.
1: Bago pa uniforme.
2: Ato
1: man itong galing yung uniforme. Pag di-mind mo kung ano ay titani, tapos gina. Tama ko tari. By the way, sa mga utod ta, very successful. Kag, very colorful. Ang aton sa nga, celebration kagabi, kay may ara man nga mascara queen sa piyak sa STI. Nagdaog man Singkang Airport. Parang kay Singkang. So,
2: mayo man na. Kaya
1: mayo. No? Pero may isang taka na discovery lang at hindi pa yato yung puswak kagang fountain sa NGC.
2: Ara?
1: Wala pa yung puswak. Ikaw wala gasiga. Pero sa mga vlogger, yung gasiga na mo. Natingala ko kanina nga sila yung pus yung gasiga na yung puswak.
2: Hindi ka gabito ka to. Ano,
1: TYA. Inaputos lang ganit kay Basi Malapakan to. Kaya tanaw ko ganit exciting. Siguro na sa mga pus sa mga vlogger.
2: Plano tayo. Mapapuswak.
1: Oo. Siling, yung ko nga sa mga vlogger, yung puswak na niya. Notice ko lang kagito. Hindi ko nga sa mga vloggers, no? No offense, man, ta. Pero ang point ko, blah, dapat tuod kita ya kung nag-post kita because, nga, ginapatalang na to ng tao, na mo?
2: Nag-post back na to yung iban?
1: Tigambal sila nga nami, na kung no, galing kayo paso, perspective niya po to. Eh, dito ya, hindi man to post back, kailangan mo to tao. Plus, why pa mo, gimbutangan lang mula siyang barals palibot.
2: Pero hawa na to ang tubang.
1: Hawa na. Okay, naumpawa na. Ginbirabirahan ko rin na buldos. On the other hand, sa ibang pangragamagang mga balita, sa ato naman yung program karungan ko. Ang LGU sa Kabangkalan, amat-amat sila kapatindog sa VAUSI office. Importante kina VAUSI building. Violence against women. Ano na dalun sa kabukiran? Kaya kung kaisa, hindi ang away kisa sa mag-asawa, bla. No? Kag inang mga kabataan, yung mga violence, dapat managaan na sa attention.
2: Correct.
1: On the other hand, atong balita takaron, ining lalaki naging kinastigo sa mga customer. Customer, galito ng kastigo siya. Sa isa kalimnan, matapos ng bastos ang babae. Ang guwa niya, ang babae, gimbuligan sa mga customer. Kaging bastos niya.
2: And isa tong tao, ang kinakastigo, itong gaubabayo, bla?
1: Ti ay don't know. Kung
2: ba siya bayo, katigasin, gidman mo?
1: Ti budlay, kung doon tama si mo kaprisko, kapin, masalamat siya, may sitan to. Kaya ko na itong sitan to, isa lang sa kapusdak, no? Ano, kasi isa ka, timo nga kanon, no?
2: Huwag ginahal, huwag siya bra kakaon ng gabi.
1: Hindi, pero in fairness siya, hindi dito siya kabantay sa pagkaon, ginabantayan niya ang premium nga ulo ka lechon.
2: Dito?
1: Sang bis lechon.
2: Oo.
1: Grabe ang lindas lechon.
2: Oo.
1: Ulo sang lechon, yung premium niya kag isa kilo.
2: Siguro aga ka pa rin nga mayari, kasi sa kuhan, may buyog nga ito.
1: Hindi kinudamo sobra mo?
2: Niya kayo, huwag ko kakaong kagabi. Ko ba ito? Ikaw pa yung huwag kakaong kagabi.
1: Hindi, yeah, joke lang na sa totoo ito. On the other hand, mga ka-K5, ito kanta sa ano nga pagpakalagad. May special report kita? Hindi mo kakita, yung matulog ka lang, may premium ka?
2: Tiyan mo na namin.
1: Grabe, $800.
2: Yes.
1: Matulog ka na lang, premiumhan ka pa. Hindi pwede nga matulog man takip pa, Mary para ma-premiumhan ta.
2: Sana all. That's the luxury now that you
1: si
2: are looking
1: si Director Rini Ugapong ari sa to, no? Direct congratulations, Gida, for a good production kagabi, no? Now, on the other hand, mga ka-K5, May kaupod taman karon at 8 o'clock in the morning upon ang K5 News FM Cagayan de Oro. Si Atty. Romulo Macalintal.
2: Hara na, secret na.
1: Ang pamangkot na ton, anong matabo sa niya siling naging file nga kaso sa korte? Certiorari. No? Kag status anti, status ko ante.
2: Status ko ante, kag may TRO siya.
1: Kag may TRO. Noong natabo, di kay man ini-inline sa ginpasar ng Republic Act, 1-2-3-2-6. Hindi ko malipat na kipaberik mo. 1-2-3-2-6.
2: Ay, isa pa na.
1: Abo na ang nag-fix ang termino, halin sa 3 katuig, hasta sa 5 katuig.
2: Yes.
1: Nag-set sa masunod ng eleksyon sa November of 2028. Kano matabo sa ni kipaberik, kaya matinuhay pa man desisyon ng Supreme Court noong munisugin o hindi naging man madiyon ay han?
2: Nalabanas to
1: is. Ibalon tani karon na.
2: Nalabanas to is.
1: Tatanan ng mga mag-aspirar pa maglagan. Ah, mati ka mo karo kayo yung kupon si Atty. Romulo Macalintal. Kung bala, di-ingaid ang dangtan sa iya siling nga ginfile ka kasos korte ito bilang pagprotesta sa fixing of term. Di para siya circumventing the law kag ipaberik mo. Inablang gilibot-libot lang. Inablang gipalusot lang, no, guaya? Ano gipalusutan nyo lang, ha?
2: Kung isla nyo lang ang lingwahe,
1: sa postponement,
2: ang postponement, gini mo extension, pero ang buti nga naman lagi hapon.
1: Duhay man pagwago ko, no? Pero talaon ta, kay until now, duhay pa ka-move si Supreme Court, tau. Kumalang-alang na ni Kipaberi ko mag-move siya.
2: Actually, Tuesday, no? Monday, Tuesday.
1: Hindi kami November pa man gali kay Kipaberi ko mo, kay Amatabo kay Kipaberi ko sa first week man sa December ang target nila mo?
2: Hindi, I think they will have 1 week, eh.
1: Di may chance pa. Di sa mga, wow, gabuhi-buhi pang espiritu sa mga gusto maglagan kagawa.
2: Kadamo ka rin sa kapamangkos. Yan o si Giho naman na pangilay.
1: Tinipindi sa inyo yan.
2: Kagapang hatag kape.
1: Basta kami yan ni Kipa Amerika, permi lang yan kami kapangilay. Kaya nga, hindi kami mga live up yung mata naman doon.
2: Tiyo galing.
1: Ikaw mula.
2: Kapoy galing.
1: Ikaw mga siya.
2: Yan o ka?
1: Kaya kaya pinito naman ang bugtaw yung mga tao.
2: Yan po, sir, dyan yung ginapangilayan. Yan ko, dahil wala takin ang pangilayan, ginamuklat ko.
1: Pamata ko ito yun eh. Pamilya Flores, kagabiyara sa likod ta. Si sir, kag si ma'am, lipat yung pangalan. Pero always ko nga monitor. Starting from Radyo Bandera, days ara na sila sa ato.
2: Ika, very good.
1: Ti salamat, Gid, no? Thank you for being with us. Kag ang upod ni Sister Ruby Santillan, lipat ko sa pangalan niya. Gobra di sa mga inipan, no? At tumuntos na ni Mrs. Yak Gabi,
2: no?
1: Gamonitor, gin salamat gin sa inyong pagsuporta.
2: Salamat sa pagsuporta.
1: Kag of course, ang duwa ta ka, kuya, si Kuya Cesar Garcia, ang governor, no? Sang NIR, and of course, ara man si Kuya Romeo Encarnacion, upod ng support man sa ato. Si Ma'am Bings Delphine, at toto si Susan Guillen, bago grabe itong grupo sa KSS Kalamodamo kagabi. Sa pampanguna sa Ilarayo Foundation na manager, ang mapisan nga si K5 Robert Guapo Pacardo.
2: Yaga pa nagpakaldo.
1: Grabe, no?
2: Nagpakaldo si Pacardo.
1: Alain namang basikin na pa niya.
2: Isa pa na.
1: Kabahin na lang ito siya. At least nagkakalipay siya kayo ba siya kapulit sa Gibaras. No? Si Albert Norbing Lorino, watching and listening from Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Jel May Gabunal, pamati sa ato na. Now, sa ato ka magkauturan, grabe kay Pemerick, preparahan ta, by next year, ginapaabot naton nga mas magainit ang aton temperatura.
2: Yes.
1: Because of not just an El Nino, but it is a super El Nino.
2: Ang laing kay, while you will experience the super hot season, kung tumupa ang ulan, baskog-baskog naman.
1: Grabe.
2: Grabe naman siya. Super.
1: Tiko magrabing ulan niya lawig, panawag ta naman niya kung tigbalaha ang nagabi na ha, panawag ta na isla niya.
2: Oh.
1: Pero kung terrible nga pag-init kay Kipaberik, panawag ta El Nino. But this time around, matabo sini, daw kwan siya ka Kipaberik, mas malala, mas mabugat ang init. Kag,
2: magtupa ang ulan, baskog.
1: Kinanglan Kipaberik, stay hydrated, good.
2: Ay, dapat ang may tisimus ni nakastaka kinarto na sini.
1: Correct.
2: Kay kuri, iniya mga kay
1: hindi gi magala kay expose sa init.
2: Hindi gi
1: kay na super El Nino ni subong kay Kipaberik mo.
2: Kung nagatinir ka sa mabugnaw, dira ka na lang lugay na ikambyo klima. Tinaghakog pag ilakyan mo kay dili ka naman.
1: Kamo nang amo na nga ang kinanglan tagid ga inom, stay hydrated kay Kipaberik, no? Hindi tagid dapat pagpabayaan lawas
2: inom ta. Inom tubig kag inom gid mighty C kun pwede ka mag double triple dose pabasko
1: para malikawan mo gid.
2: Yes, kay ang trangkaso si Real Jan.
1: Subong panahon.
2: Ang duta gulpi.
1: Correct.
2: Ama ka sa agas ta magudto initon kang initon pagkalampuhas lang alas 12, way siya kalipat mapusdak sa ulan.
1: Maulan nun sa Gapon.
2: Grabe gid kag magulan, grabe mikilat pa.
1: Kamu na karoon ng aton nga tutukan sa ato naman yung pagpakalagad, ining nanungod sa Super El Nino, no? Taganta ni Ligua, kagbaw doon ang pinupatay sa Russia?
2: Doon ang.
1: Atong ila plague.
2: The Russian plague.
1: The Russian plague. Actually, gina-contain man dito sa area Subong. Hindi mo nakanto sa ato, pero laingi ko maghalong kita.
2: May ara na daw 92 or 93 kabilog ang ilang agin isolate.
1: Figura. Kaya so may far, hospital agin pasara.
2: Agin pasara. Kaya ang ibanway kabalo, kaya pagtabukid, you know what happened sa Russia? Ara may isa ka laboratory that they are testing on a certain drug para sa isa ka disease. Ang
1: bayal,
2: isa ka bayal,
1: nga test tube, test tube, test tube, test tube.
2: Nahulog ang test tube sa isa ka chemist or something, basta isa ka staff. Nahulog, nabuka ang test tube. So ginsilhigan niyang test tube, mga K-5, kag may isa siya kabuka, nga ginkaptan niya, kag ginbutang man sa basurahan.
1: Amutong ginalinan.
2: Amutong ginalinan. Tapos pagbutang niya sa basurahan, siya contaminated na kay grabe nga virus.
1: Grabe.
2: Pagbutang niya si Reljan sa basurahan, timing nga at around 30 minutes after, ginhakot ang ilang
1: basura,
2: medical waste. Ginhakot, ginula sa basurahan, kag may gibutang sa truck.
1: Grabe.
2: So na-contaminate man to ang nagahandol sa truck.
1: Amutong nga ang kadamo sa mga gin-isolate. No? Para wag talagang contain sila sa isa area, may hospital naging saragad niya kipay.
2: Why sila kabalo kung ano to? Atong mga basurero nga naglain ang pamatsya, gindala sa hospital. Pagdala sa hospital, kundi normal na tong hospital.
1: Di galing damo-damo to na contaminate.
2: Why sila kabalo nga may virus to? Sang nagpositive sa isa ka deadly nga plague or virus ang attendant sa kusang laboratorio, gin-alert ang ospital, amo ito ginpasira, kay may na-admit dito nga
1: kaging mga masyari. Isolate sila tanan.
2: Ubus,
1: no?
2: Grabe.
1: So kaluluoy, dumdamo.
2: May nagkalamatay na.
1: Grabe. Kagadasig, bila kagipamirik, sang iya siling, ano pa nawag na?
2: Paglapta niya.
1: Ang paglapta, ang pag-spread sa virus kadasig. Actually, may kanta na.
2: Ano ko no?
1: Ang kanta nga ni na predict ni kanta. Taylor Swift. Taylor ang title Swift. Niya, Zero.
2: Ano
1: Patient
2: na
1: Zero.
2: Ara naman
1: na siya. Kay bangod amo ni siya ang ngalan sa pasyente ito nga napatay. Ang iya code dito sa Russia is Patient Zero.
2: Tood ka?
1: So, that was long ago. Na-release niya ni Taylor Swift ang iya sining kanta. Sa nagtuaw ini nga balatian. Kag si Donald Trump mismo may ginhambal about sining mga balatian.
2: Tood
1: ka? May mga special dates yung ginhambal nga nag-connect sa sining natabo.
2: Si Donald Trump ang presidente sa Amerika?
1: Presidente sa Amerika.
2: Nga nga manugpakot naman sa subong?
1: Tiyan mo nang hindi mention niya nga ang coincidence. No? Just naman. Like ang lyrics sabi sa kanta ni Taylor
2: may
1: Swift.
2: Basta about, lyrics na si J. Lulop makutuntas na.
1: Ang lyrics sabi sa kanta yung Zero, karoon di plastar ta na. No? Para maintindihan sa mga utunta. And do alarming, no? Doon na-predict nila nga may maamuni nga matabo yung mga kakipaib dira sa Russia. No?
2: Grabe, eh?
1: Grabe, no? Kisa sa una si Simpson lang sikat.
2: Oh, itong imundo.
1: Cartons to black. Na-predict yung nga si Kobe Bryant, madisgrasya. Agbisa ng paglaya sa Amerika sa Middle East, na-predict yung man. Grabe, no? For the first time ang Amerika, binayaan naging nila yung Iraq. Ang Iran. Anong Iraq ibiyaan nila?
2: Ang Iraq ibiyaan
1: nila. Ang kaluluoy, Saudi, kakipaibirik.
2: Subong ang Saudi, mo kahapon.
1: Kaluluoy, airport nila yung pinusangan.
2: We have friends nga mga journalist, mga ito, pabla sa Saudi, nagkalabilin, nagsilaylo, halin sa Dubai, nagsilaylo sa Saudi. Nagtawag kagabi, kagapon. Linga, you know what's happening here? Nga daw mapuli na kami sa England.
1: Why sila dipensa?
2: Nga, grabe, git.
1: Bumbahan sila, draglaw sa
2: mutis. Ang airport,
1: wasak.
2: Wasak airport damo. May mga patay.
1: Pito kami nung. Hindi ko magpati. Pito lang. Buro nga na ginapanubo-nubo lang nila.
2: Yan gusto ka magbalik. Hindi ko kamulat na. Pito banay na. Hindi ko.
1: Di isang tang nagahulat kita. More update pagbalik na ito mga KK5. Ato naman istoryahan, no? Tutukan ta ining update sa bago lang natapos na itong event. Kagkaroon ko may chance na buton tas kipay Berto Gakit para i-plastar ining kinagamob la. Huwag man ilabot sa maskara. Kaya layo man niya sa maskara site. Kundi ang kabataan la. Amo na kung kaisa nga kung mag-inom ka mo, kagin ang pagka-chickboy mo, butang yung stagob. At kung mga chickboy, do hipos mo lang galing kang ipabirik mo. Galing mga masabad, ganoon ka kwan, kapadayaw niya pa na ako.
2: Hindi ka relate siya na. Anong
1: blika? Kaya inablang doon kapadayaw, gin. Hindi kayo log irik din repi, abi, ano, ipabirik, hipos lang.
2: Hindi ka ba di padayaw?
1: Tapos, mga Robert Pacardo, eh.
2: Na, mga tira.
1: Oh, wala, ganyan blang gahod, blang. Hipos lang niya, yung mo, lang mag-itanay ka mo.
2: Kapangit lang.
1: Natudlan siya kung kay Five Babes. Nakatuon na gin siya.
2: Kamot mo tayo sa bulsa.
1: Ang oras sa K5 News FM Philippines na sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pala sa 55 sa aga.
0: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang, di magkukulang. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kagliko. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Pio Health News.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
2: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio, especially kung may edad ka na, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
2: Ano yung pinaka-importante?
4: Correct.
2: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na, no? Especially ang imo nga digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imo nga digestive system,
4: mm-hmm,
2: no? Ang tanan nga mga kagaw da pag-abot sa tiyan, like its pylori bacteria,
4: himuso
2: na, mm-hmm, patyo na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
4: pigaw na kung may edad
2: ka. Pigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
4: Absorb.
2: Diba?
4: Mm-hmm.
2: Especially ang mga calcium, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
2: Kinanglan nila kay may edad na sila.
4: Prone sa osteoporosis.
2: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sang D3 Bio. Mm-hmm. Di lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong atiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. Mm-hmm. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pagid nimo inom D3 Bio kung tigulang ka.
4: Yes.
2: Mm-hmm. Di lang amo na, pag may edad ka na, ang imo nga T-cells, pigaw na.
4: Pigaw na.
2: So yun yung second immune system.
4: Correct.
2: Mm-hmm. D3 Bio lang ang second immune system.
0: D3 Bio!
4: There are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly gaga-develop mga epileptic mga episodes during old age, no? Mostly this affects their brain, no? Okay, most of the seniors are basically pigaw na ang pag-absorb ng glucose as a source of energy sa their brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Sir JP,
6: ang tigulang kag diabetic ka pa, dangerous mix gina iya?
4: Mm-hmm.
6: O, tigulang ka na, diabetic ka pa. Mm-hmm. Isa sa mga problema sa diabetes, Dok Sam, kapag pa may edad ka na, nagtigulang na abing imo pancreas.
4: Mm-hmm.
6: No, nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sa pila ka tuig. And then, the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose.
4: Mm-hmm.
6: If you're taking D3 Bio, it would help you.
4: Mm-hmm.
6: Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto ginang pagkaon ni brain, no?
4: Mm-hmm.
6: It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, correct, no? Sa imong mga cells.
4: Mm-hmm.
6: What else? Ang D3 Bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na.
4: Mm-hmm.
6: Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka.
4: Mm-hmm.
6: So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 Bio because D3 Bio lowers your bad cholesterol.
4: Wow.
6: And elevates your HDL.
2: Hindi
6: good cholesterol.
2: Matigulang ta.
4: Mm-hmm.
7: Log it magtumar, D3 Bio.
0: D3 Bio!
4: And the best part of D3 Bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
6: Ay, muna da?
4: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka, hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 bio. Mm.
2: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na napaim nun D3 bio ya.
8: Uy, paim nun nga. Bakla nyo good.
2: Permi na sila tuluan.
4: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati kamo. Oh.
2: Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo paim nun D3 bio.
4: Correct. Ha? Para ang desisyon mo, amugya po, no? Mm. Hindi ka niya pagambol, ay, no, gay ka na, na mapa, hindi ka na, daki mali, maliun ka na. Hindi, oh, D3 bio.
2: Daka D3 bio, hindi ko yung mali-maliun niya. Kisa, sinat, si Lula, pag si Lulo mahambal, ay, mag D3 bio ka na, kay malipaton ka na, ingo ya. So, amo na, ha? Alayin, gid man, nga inom ka D3 bio, adlaw-adlaw, ha? Kumpiyansa, grabe. Mm-hmm. Biskan, wala ka pa makapabaksin, mm-hmm, kung ka D3 bio ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon D3 bio, kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection. Oh. Ma-infection kay Japon, biskan nakapabaksin ka.
4: Mm-hmm. Eh? Correct. D3
9: bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver, ang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, magabot ka. D3 bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
11: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. Extend food supplement for men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarakada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason. Kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: DTX 500, ang pag-inog kag pagpanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
4: Panahon na naman ang ubo, si Orange at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo dipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa kasahi ng brain food. Kag gantinloman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawadlaw. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at lawadlaw. Mag D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chak. Nga respon

0: sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500, extend food superman. Superman.
2: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang extend food supplement for men. Kay epektive ibo no? Akong gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akong manu. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man.
3: Mga pinalangga namon nga sa gaynon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag vitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon Antioxidant DTX 500
4: K5 News FM 7-12 naman sa aga. Yes. Pabalik kita sa inyo naman nga para tutunan. Back to the ball game. K5 Eric, kaduha ko nagpuksi isang DTX Copy Mix. Kaya una ko nga DTX Copy Mix sa laing ko nga tasa na butang lang. Subong ako nag
5: itasa. Ko na doon ito pa na yung tasa. Tanong imo na ulo na.
4: Sinigot nga nga doon nagbukas man ko. Tuyog ko yung kipa, Merik. Galing kailangan nga tasa na butangan ko, no? Do, mayo lang kay tasa lang gitalangan ko.
5: Natali ko masugpon sa mong.
4: Ang lain lang kung lain nga balay masudlan ko.
5: Ang natali sugpon ko. Sa tasa ka lang dapat magdalang, hindi kita balay.
4: Oo. Busos. Tingala ko mama. Kwa na ko sa ininit, yung ininit na nga doha. Nagbukbuk na taninit sa imo tasa. Pagbukoy, sabi ko nga, huwag maniunod ako. Hindi ko kukulig na ako. Sabi ako, kulig na tasa na butang ang kape.
5: Dapat sa tasa ka lang magdala.
4: Amo nang epekto kung excited ka na mag-inom sang isa ka tasa ka DTX Coffee Mix.
5: May chia seeds mga K5.
4: Abi, ang tanong, wabla kung paano. Sa gamsamon, sa init-init pa mo.
5: Namin sin yung DTX Coffee Mix. Kaya nagkakape. Amo nang sulit-sulit na mo. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Nga, ano importante nga i-detoxify mong lawas mo? Ang mga pagkaon ta mga K5 may mga latak na
4: dinara
5: bad
4: may bilin din sa sunod
5: sa lawas mo. So kinang pagwaon mo na siya. There's so many things to detoxify but the easiest
4: may inom ka lang sa DTX
5: and the most convenient is DTX Coffee Mix. Yes. Pagkape mo, ginatinduan niyang gut mo, tinai mo, dugay-dugay magwa na siya, pagwa niya, ya tinlo ng tinay mo na siligan.
4: Kahom kagipay ka rin. So amo ng DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nakadetox ka ba? Walay sa payang isa na lang kasi manang nabilin. Highlights na.
5: Kay
4: man sa Sabado, highlights na. Domingo is the final. Finale.
5: Mawa.
4: Di bang garit-garit na gapo na?
5: Garit-garit.
4: Kasi Mayor Greg sa tayo, wala untat niya garit-garit mo.
5: Kag?
4: Kag ang advice na sa mga vlogger. Di lang ka mo magambal nga nagasiga na sa sa NGC kay Wipa. Ang tao, ang kakantutong expectar kayo matalao. Diyos mio, yung pinotos.
5: Sige, DN. Nga nagpiswet na to, kita ko, gin.
4: Ha? Gin?
5: Nga hindi to piswet, gin. Kuha lang to, ha? In your dreams lang to. Nga skipay po, ibalik po swa ko.
4: Pero, gapang garit-garit si Mayor Greg Gasataya.
5: Okay, garit-garit.
4: Kag ang mga konsiyo sa syudad. Mm. Kay karon i-congratulate na gali ang pits kara ni Councilor Romel Baez.
5: At tukot po, nagkanto ko.
4: Katahong, kagipay-barik. Kada mo, 201 ka mga ido. Karon makita ng porsyon bla. Kay hindi lang ni kagabi mga kids.
5: Pangbata.
4: Pangbata to.
5: No.
4: Ating aton first part, gani isang K5. Pambata, man, grabe nga premyo pa nagtaganay. Kada mo sponsor ni K5 Bronze Palma. Oh. Would like to congratulate K5 Bronze Palma in the entire K5
5: Mayo, Mayo, team. Mayo.
4: Job well done sa inyo. Kay ASM Marv Aranuez.

0: in charge sa program. Mm-hmm. Lori the Explorer. Damo, tumulapan si Lori the Explorer.
1: Kabalak-kabalang.
0: Ang pamangkot ako nimo. Ang pamangkot. Yung ipamirin ka mo nimo. Yes. Pwede bala ka mo makatag sa inyong paborito nga programa kag Angkor Man sa K5. Sa aka diyon may nagsaka dayon. Kakulunong sabat.
1: Ano sabat ya?
0: Puro dilos mo yung blue skin.
1: No? Ay na siya. Tumayo.
0: Eric Tidray Piso. Kali pinamangkot ni Lori. Si Kageto. Sino ang host sa... Sino ang Gaporo Trivia? Magkandagan naman yun. Sika si Lori Gambua.
1: Nadala siya. Kampiyon, kampiyon. Day Lori, damo pa.
0: Damo, pag singgit mo si... Ay, sino ang Korman? Kaya liba ni BPS ka? Si, sinaganas lang yung pasakas mabaw.
1: Kaya mo kinalagi nila.
0: Kaya, but siguro, pamati. Pamati
1: sila. Pamati sila.
0: So, amo na nga ton nga pinaka-latest nga bantayan. Si Mayor Gagabi, gapang garit-garit. Gagabi, successful ang Miss Bacolod Mascara mo.
1: Okay. No?
0: Para sa dyahon ta ni, habi man garit-garit aga pa. Kibabitan, nakainom naman kami kape ah. Ha? DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka na, nakadetox ka pa, di mapaiwol-iwol pa ta.
1: Mapaiwol-iwol
0: pa ta.
1: Iwol-iwol.
0: Okay! Itan!
1: Hanon! Hanon!

0: Yus!
1: Grabe!
0: Kampiyon, kampiyon.
1: Ti Ari naman ah.
0: Ano
1: nang garit-garit namon sa inyo?
0: Pero may ara good news.
1: Ano ang good news?
0: Kundi nga itong ginagarit-garit niya sa iya K5 yung Mascara Music, E.L. Jaime. Sa drum and bugle competition.
1: Okay.
0: Sinong nag-champion?
1: Nag-champion di is Middle.
0: Middle.
1: Oo.
0: Pero pag-abot sa plaza, pag-abot sa kwan, competition siya, ang palakpak na, inayang iya sa K5.
1: Karang ginaw?
0: May higita naman. Tika mo itong gamit ng music.
1: Ay, galing katun ka?
0: Amo na yung iyasang K5!
1: Atong iliyak elementary ng isang,
0: gasyagit ang mga tao.
1: Ay, tun ka?
0: So, amo na yung iyasang K5!
1: Yari na. Ipa...
0: Somebody told me.
1: Gabi. No? E.L. Jaime Elementary School.
0: Very good, very good.
1: Kaya nagdaog niya sa secondary, high school, Middle.
0: Middle.
1: Pinirdi nilang defending champion ng handumanan. Mm. Ang Blue Bells Blood.
0: Okay.
1: Kay nag-graduate ng ilang Mother Marjorette. Kaya ang ilang bago ng Mother Marjorette na disgrasya. Pastor.
0: Uy, te.
1: Gasao to, gabanog pa ni Guya.
0: Uy.
1: Kay na, asin na to nakabunggo sa tricycle. Blang adwa sila ng masang iyang tatay.
0: Ah, okay, okay. Oh,
1: dumduman mo na ang balita?
0: Oo, nabalita.
1: Ah, ay, gabanog pa ni Guya sa bata. Saot nga, Paul. Uh-huh. Ang muna nila kalab ang ilang ginaobra.
0: Sus, grabe.
1: Believe ko sa kabataan. Kari na! Standby kay Paberto Gaket. For the meantime, here we go. Sa ito naman nga panggarit-garit portion.
0: K-5
1: version.
0: Tira.
1: Oy, mga apo ni Bings Del Pinara na.
0: Gato karne o. Gasya, gato daw. Yan na si K-5. Apo ni Bings Del Pinara.
1: Oh! Why is that drama? Ano mo na nila? Samtang kapasunod, gusto lang mo na ilang music.

0: Okay, mga kakibab, good morning kay Bong, kay Ma'am Bing Delphine, Bong Lumaino, Gina Bora, ka mga cute na mga bata, huwag yun natanawag nila, Julie Novi, alamugdang, ato gito sila.
1: Ang ilan ni
0: Bobby Noriega.
1: Ilang ito karya sila dyan. Aton, ang ginatinamugin nga music.
0: Okay, pero nakalayer.
1: Nakalayer. Ang mga tao nga maagyan sa dalan, gahambal nga, iya malas ang K-5. So meaning ang recall bala sa K-5.
0: But siguro ka pamati.
1: Number two, ang EL Jaime, we would like to thank them for using our garit-garit
0: music. Kevin Bigay version.
1: Kevin Bigay version. So, magulang ginachat ko totoo waren go sa Arkipelago. Ginachat ka da ba si Kwan man si ang mga amigo tas lani mo to vlogs bla ba si Mera.
0: Atin ang pulaw sa gabi sa ano no? Si pasalamat sa mga kagabi ko full speed kayo punta to sa gabi.
1: O sa ko full speed masimiyara ka mo mga grupo.
0: Si Alexander Tikling ka pamati sa ton Bobby Noriega Garcia. Harap pa dua monitor lang ko Dried Loadlaw. Harap man si Lerma Lunday Mituda. In Emmanuel Buenafe ka pamati sa ton. Harap man si Flora Grandeza. Nanelen Desinal Sheflet.
1: Singapore.
0: Uy, Greek ka. Edwin Montero, Beth Mission, Ma'am Gina Borja, harap man si Bong sa so, ang K5 ang ma-play bao sang Maskara Music sa October 18. Masinigabong tani sa October 18 kita ay kag ipaberik no.
1: Kita na na yan.
0: Si Darrell Dilasa, good morning. Nag-enjoy gig kami gabi sir, Sling ni Biggs Delphine. Honore bago pa matibigo ta. John Ramis, good morning sir. Eljan sir Eric watching live lang ko sa Charito Heights, Granada. Oy. Tagag Charito Heights kagali sir June Ramis ha. Ay, huwag gali.
1: Si Sir Jun. Basi may harap magali si Ryle Yunes o kung si Mark Pila sa Arkipelago o si Warren Go. Or basi may harap si Brick George o si Cristobal basi may harap man.
0: Yung lang ko ha. No?
1: Kaya gatutos lang kita ko. Mga amigo sa mga vloggers.
0: Okay. Well, this time around kay Kipa Merrick. Ano bilang istorya sa likod? Kipa Vitan, sining viral video. Stand by Berto Gakit. No? Ari ang video nga do nag-viral ini bangod nga mga pamatan on block isang K-5 Eric kinubog lang ang sugilan noon no? Ari ang video mga K-5 eyes on the board ano gib lang istorya di amo nabla kung kaysang kabataan okay lang na mag-inom gawin sa grupo nyo kaysang padayaw-dayaw kag inablang sobrahan hindi lang padayaw kapit pa makita gwapa
1: isa pa na
0: sabi na talaga babae madali nila no?
1: Kay isog sila
0: do feeling nila do madali nila no?
1: Ano the macho mentality
0: May kilala ko yung hindi maging madali eh, no?
1: Wala lang, maskila ka daw pa, wala lang.
0: So wala lang. So, ari na, ipakita itong video kag si Berto Gakit, tangaton sa ding investigative reporter. Well, discuss to us what really happened. Ang video kay Pabitan, larga!
1: Araw niyang gawag mo, ba?
0: Galagan.
1: Mag-sik sa tanan mo. Muna siya mag-sik yun. Ano siya? Mabato sa
0: isa. Bato sa isa. Ha? Ubog niya duro. Ba ng babae na?
1: Tiki mangka sa sita ni.
0: Tugaplak tong bahay sa tunga.
1: Mangka sa tani. Alam mo, Jero?
0: Impang saway sila. Dili nga porsyon man sa Mandalagan o
1: Mandalagan
0: Lakson. Okay.
1: Lakson
0: man. Anong istorya sa likod sa kay Sikip Berto Gakit?
1: Patugito.
0: Siya lang yung nag-interview sa tagiya mo.
1: Oh.
0: Ay bang gani way paki-interview si Berto Gakit yung nag-interview gid.
1: Berto.
0: That's why gas ng exclusive ko hindi na balita man si mo. Exclusive ang tagiya siya lang interview.
1: Siya lang interview.
0: Kipa Berto Gakit, anong istorya sa likod sa video? Kipa Berto, good morning.
2: Good morning, Gid. Kaki 5 Eljan, kaki 5 Eric. Ati amo ning ampal naton nga inom-inom lang tani. Ilingti naglabot ni sa kinakamo. Actually, ang ina nga video ti mambal naton do halos tanan nga mga kabataan diri sa Bakulo do nakalantaw gid na. Ang aton lang diri iplastaron ta ano ning punot dulo ni isang ila sini nga kinakamo.
0: Hindi man ikaw ginawayan nila, di ba?
2: Ano na?
0: Hindi ikaw ning ginawayan nila?
2: Ati ko harap ko, sulaban-laban ako, guro eh.
0: On a serious note, kaki Piberto, anong ginadatabo?
2: Ang area na katso kita sa location na ton, area ni Lakson. Hindi talang pagmit lang kay Durag Ayo, diri ang tag-iya, sang isa ka ilimnan.
0: Sa Lakson, sa Lakson.
2: karo ano sa may Lacson Street na kakipad baljan kakipaberet
0: kagola pa ba tuya event kay wai pa man niya kabukas ang Lacson Street mo no
2: ate do so para kung wala man event ta daw ga inuman na
0: siya oh sa Bado basta ya ano san una tabo niya sa Bado ko Domingo Friday
2: sa Baduga ano ni kundi ta mo sa Baduga igit eh sa Baduga eh
0: okay
2: sang liga gab ilang git
0: okay sige go ang kipaber to ipatpat mamati kami ya
2: atabo ni no makita dira ang lalaki nga usa pa lang tawo sa video kay Bebel Jan kay Bebel Eric may lalaki da nga nagauba amo di ginanaka sa mga tawo
1: yo do siya gid ang mayor putter
2: mga customer ni sila so makita pa gid ang babae nga nag drive sa nga motorsiklo kag mangkas kuntani ining lalaki nga ginalagas nga nakauba amo ning natabo ang tatlo ni sila kabilog nag-inom dira nagtatol kang naglugayawon dira sa isa ka ilimnan sa may dalan Lacson amo ning isa sa nagauba bala tatlo ni sila kabilog taga barangay Banago ni sila kagibay
0: oh are naman Banago naman
2: barangay Banago
0: isulod ta balita Banago man mo
2: so sa aton sini nga pagmamangkot sa pag-imbestigar man sang tag-iya nani garilyo ni actually nagilugino na sila tatlo eh nagwa ni sila sa sagwa sa ilimnan kay ti na ni Grillo bawal sulod na ni Grillo mong sa sagwa lang sila karon ang duha ka babae may duha ka babae nga na ni Grillo man no sa sagwa sa ilimnan sunod diri sa allegation nag ining lalaki bla ining bata nga nakauban ni makita sa video siya ni una nagkumpronta sa mga babae may mga bastos nga mga tinaga tob-tob nga ti na identity na nampag itla sa aton ang exact na ginambal sa bata nga ni nga tay pila ka day do amo na be no pila presyo mo actually, wala man to komosyon sa una to nga suluganay, kagbastosanay. Now, ining duwa ka mga babae, nagsunod sa, nagbalik sa sulod. No? May VIP, sa VIP room, ining duwa ka mga babae, dito man to ang upod ang mga amigo nila, mga barkada sa mga babae. Now, sunod sa tag-iya, ining duwa ka, tatlo ka mga lalaki, ay ining nakauba, especially nagkato dito sa nagsunod sa babae sa VIP room no dito pagsulod ya dito na dayon kagibad Eljan nga nakit-an sa babae blangay kaugli ng bastos sa akon si ina so siya tinampa man sang babae no pagtampa sang babae agin punggan sing sining amigo nga titama lang asta nga nagsinaptanay na sila tob-tob nga ti dumay gamay nga gamulang gamay pero tinapunggan ina sang bouncer ang bouncer naingit man ulo sa bouncer sa laki nga bata nga ni kay actually kay Pavel Jan
0: Caprisco.
2: Kay Eric ang bata ang nilambat sa bate kay minor pa ni minor pa ni ang
0: sabi minor na gay ininom niya sila sa club
1: okay so
0: budlay sa kabataan
1: hindi pa inom na sila dahil hindi na pwedeng minor hey,
0: hindi, sa lawas yabi hindi mo mabalaan yung minor siya kayo kadako daw
2: kay ti do tigula man chura sa
0: lahat. Ano tigula? Ara ang naguba ti na problema hambal ka pa minor mo ni chura ya.
2: Oo, kag dukot man lawas ya. Ti karon nagagwa na, pagwa na dito na sila ya nagsabtanay sa sakwa sang para. Nag-intra na to ang amigo sa mga babae, barkada sa babae, pero tatlo lang ni sila. Nag-kumprotanay, dito nga nag-intra na, nag-dinampanay na to kag nag-silumpaganay, ang ginhimo ko nun is ang tatlo ka mga lalaki nga taga Banago, nagkuha ni sila bato kag nagpanghapoy sa mga botilya kag bato man sa
0: bahay. Ah, okay.
2: At ang muning sistema, dito nga naglain ang ginang komosyon, ang mga customer sa sagwa na sa sulod gali, nagkuha ni ka nag-ilintra ni. No? Nag-intra ni sila, tob-tob na nag-inalaganay na, amo na to ang natabo. No sa video sa gipagita sa kay na kay Kevin dito na ni pa sulod pagwa sa skin ta pagwa pala kay do medyo sulod lo ni ang
0: gugid dala pa ni kuno sa ati ano ang injury sining bata nga ni
2: actually igo ya gid ni ulo ya gid eh
1: ang dami ng inumol tumo pa
0: oh isubrang kaki kay babatok mo
1: no kag daw siya aggressor eh
0: siya pa kayo na tapungol na blablaw ano blablaw
1: kagapang garit-garit man ho ah ano ay kanda lang, hindi lakad kan lang.
2: Ang babae ka drive motor, sino ning babae? Ang duwa niya kaupon, nakauna nga to motor mong. Siya niyang ginlagas, gini sa mga tao nga customer. Karon may upot pag gini sila nga tikita ka ba nagoman nga babae. nga nakamotor man, naghagad nga puli ka na da, kay basi mapatay ka na karun, sakay ka sa akon motor, di masakay na tani ning bata.
0: Gibutong siya! Kinuuno sa motor, na outbalance pang bata ka babae.
2: Opo, di ning bahay mong, opo, di man nga taga Banago, pero hindi kinis na grupo ay, do kilala lang bala. Amo ning sistema. Te, ang pag ang disposisyon sang kaso, nga na ospital ning lalaki ipasitiskan nagbayad na ni 12,000 ang tagiya sang bar no moning sistema dire kaga mo manlaniha siya manlaning kimpairan kaga pag release
0: pamatian tabi ang payag sang tagiya ka bar
2: kagiba berek duway lang siya naganay nga nagkambal sa aton nga hindi lang anay siya mag pabalo that's why wala
0: okay.
2: Ano pero tikin istorya siya naton. Ang ano lang ah, pa lang ang kinatag sa aton nga ti kami lang diriya kaki 5 Eljan pero ti amo ning sistema ang katuan ta to subong ang barangay Banago kay naginamo ni sila nagintra na ning mga tiyo iya kay ti ang report nga nagwa sa suno sa tagiyak gusto nila klaruhon klaruhon nila nga ang babae unang nanakit no. Una ning mga babae kuno nanakit amo ning contact sang pamilya sa aton kaya
0: hindi una nagpatupang babae kay gibastos siya sa sagwa
1: bastos mo
0: sumulod siya to sa sulod guro babae nang isog kaya nang grupo niya sige ikaw to kida na bastos sa akon sagwa
2: amo ni actually aminado maning bar nga sa CCTV ang babae gidya ang unang nga nanampa ti suno man sa tagdumalahan sa suno sa babae nga ti siya to gani una nang bastos sa sagwa sang bar. Kagibay, ama, kung mo perte ka damo sa tao mo, kung magkanto, actually kakato na ko da, damo na da.
0: Amo nang rason, nga way ko gasunod sa mga bar, gasunod na lang ko yan sa mga hindi bar,
1: sa square.
0: Mga curb.
1: Hindi kasi bar sa mga square.
0: Oh, sa mga square.
1: Mga rectangle.
0: Mga rectangle. Mga, bla, mga imperial. Mga no, pahariano. Pahariano.
1: Yes, sir, ano kanya sa kwento sa king?
2: Ang kwarto nga wala bintana.
0: Sa pa na.
1: May TV.
0: Sa pa na.
1: May TV.
2: Si katuan pa ni Subong sa Banago, kay ti in fairness man sa pamilya, nagkipagangot man rin sa aton. Kay ti doon nagralain, naging piyak
0: kakapo. Ipamatian naman nila sa ida. Hindi lang tayo magkomentaryo di, pero ang leksyon naman niya, dapat wang minor di dad di magdirikanan bantayan nyo bata nyo nga muna yung oras o piyak puli kaya kung ginabantayan nyo na kayo nagdisiplina nyo bata nyo hindi na damag siyada siyada minor di dad pa rin kabataan nyo labayan nyo tapos kung madisgasya ma o ti white na kabalo no ti talawa blaw
1: ulihan ka gilas na eh.
0: So sa mga nanay ah, ang aton mga bata tapuguhon tara sila pagkapon ko mga minor di edad. Pagaling mga kabataan ng ibang kisa, no, duminaron man lang ginikanan nila, no? Kamu ng edad?
1: Amo nang budlay ginikanan.
0: In fairness, ini sa pamilya, kuantas la side para ma-present man. Di lang anay kami magkomentaryo todo. Kay para magaan sang nagakaigo man nga balanse. Salamat gid nga nagtawag ka mo nga magatag sa inyo side pamatian ta kay nga kun ang bansa bata ginuna siya tampa mo basi ko na ligasyon man to sa babae, basi ko na tripan man sa kababayo, ang takbalo. Pero ti galing ang babae, abi ano bing halinan yung manampak ka nila sa device, ex mo, gagin bayaan niya ka, Bert, pa sa imo bla?
1: Siya pa na.
2: Ikaroon taman eh, sa pamilya.
0: Ang si Berto bla, bisa na doya kabaya sa mga chicks, wag siya katilaw tampa.
1: Siya pa na.
2: Ako yung manampa.
0: Sabi ka. Doon ka lang, nasugilan mo na. Sige. Pasaga, angkas ka sa motor. Kaya pakita mo diyon sa chicks mo na may bago ka ng angkas.
2: Sa mga babae ito, ti amo na gani, ginapanindugan man sa piyak kakampo ng mga babae, nga ti ang tinaga nga pilakaw, pinastos.
0: Oh, actually, insulto na para si sa kababae. Kung tuntun niya, kung medyo trip mo na, pagsapul, tinulukay na kamamayo, pagtabis mo nga daw, wala manggalin, mataya si mo, yata mo sa kamot, pag hindi gani magbuklas, amo na na, pero kung hindi gani, hindi ka mamilit.
1: Ika delikado. Amo na,
0: hindi. Mabalaan mo na na kung medyo gatag. Paano ba't mabalaan nga gusto yung mga bertaw?
2: Ano na?
0: Paano mabalaan gusto ka na kababae, abi, sa nightclub? Kaya kami nagkipay, binig kasulod mo. Kaya mo nang kinasundan niya is day club. Sa nightclub, boy kami ah.
1: Ano ko na ba?
2: Tawag na ta, kakipay, Belgian, do mutual mo. Example, be, mang tiskaw. Kung magsabak sa, magkita mo ang motibo man sa iya, di pwede kaya kabalik liwat lang ulang o eh, pero to hindi man maglabot sa una pa lang, huwag mo kilala tao.
0: Oh, correct na. Basta hindi mo siya kilala, hindi ka nai. Ang buhay niya sa nanay, matrial ba lang ka na kay Pemerick?
2: No?
0: Testing of water sa nanay kay Base Bla kung makatilaw ka, hindi ba yung ayo? Pero siya tampa, suganda si mo, Blabert ako.
2: Amo ni ngamba nila Black Gravel dyan. Ngati, kung hagaron ka pala kaon, hindi ka mang hindi ka. Oh. No, hindi ka tatlo nga hagad, di kaon ka na eh. Ito oh. Kariyo man niya. Kung gusto yung man, ti gusto niya gini. Dali, ti kung hindi, wala ka may mimo.
0: Yan.
1: Nga, Bert. Nga, sa kadamo, sa ihamplo, ang ihamplo mo ka na naigi daw.
0: Igutom sa mo, sa panyapong guro. Kagabi, ang tatlok bilog yan itong jabi.
1: Nga nga kaong gina.
0: Ang bali mo, Bert, si Martisano, si Berto, expert na da. Sa pizza 15, pag ano isa ginasukot eh. Sige si Ma'am Mercy na nagabalot. Sige si Berto Ganisa, okay na da. Ang tiga na Berta, joke lang, thank you.
1: Joke na Berta.
0: Berta, salamat yun ba?
1: Berta, thank you kay ikaw, patrol na akong sumumaga.
2: Mabuhas na kakwarta man to niya.
0: Kano, grabe si Berto, subong kasikat.
1: Ah, Berto yan.
0: Ang makon mong game siya si Berto, sikat niya kayo, magpo si Berto, subong tag-million yung views. Ibang klase na hindi si Berto.
1: May ang intro yan mong delikado sa ano.
0: Ano?
1: Oh, ano na? Ngayon,
0: siya katirada mo. Kaya tani. Pero wala lang, ano, mga muna, wala Berto, sagad-sagad, gid kaya ko naman, bali man mercy, Martisano mo.
1: Berto pa.
2: Okay, actually, mentor ko si Ildan Kistan.
0: Alam mo, no? Sa report lang, ha?
1: Ilam mo, inabisto na.
0: Ikaw mo mentor. Sa report, i-clarify mo na. Mentor mo kuya sa report, pero ay ko nilabot sa GCash.
2: Ari, matig na bala, naging ka mo
0: hindi. Bert, love you, Bert. Thank you, good Bert. Bert, ako. Bert, thank you, good Bert.
2: Hindi pa din nakalabot, pero...
0: ginalingaw talaga yung tagpalamati. Naging na, may balita ako. Salamat, good Bert.
2: Sige, ano? Ati, patrol na subong. Si Carla, ito naglaing matyaga. Sige, medyo ka po yaton, sinigaw po sa patrang.
0: Yeah, one to Scarla kagabi nga daan, talaga pulo, kaya man to sa Pampang kagabi mo.
2: Sige, Kipa Beljan, Kipa Beric, malita na sa Bungaga, ginadulong sa aton sa kaluan sa DTX Coffee Mix, mo sa Bungaga, manami, ginmagkape, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa, DTX 500. Mga kakipay. Pwede rin sa patrol, ha, sa paglipot rin sa siyudad sa Bacolod, si kakipay Vincent Coralde. Ako si kakipay Berto Gakit para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Kalamat kin sa report, gika naman kay K5 Berto Gakit. Kakipay Berik, isa ini kabagay nga ano ka matuod nga una siya ng bastos? That is a question nga gusto na itong maklarohan. But whatever it is, ang concern ta is minor di dad ni siya.
1: Ang una, ganyan ko rin pa mangkot, nga nga arak muda.
0: Ang amung kani, minor di dad siya, amung na oras, dapat tani, why na sila galang? Pabangkot, hindi na sila madisiplina sa ginikanan. Kung hindi madisiplina sa ginikanan, no wonder nga mo nang ilaya pamatasan kang ipabiyari.
1: The first question is, nga ang ara kada. Second question, nga agin pasulod ka mo sa establishment.
0: Hindi man mabalaan yung minor di dad, guru to, sa mutong itsura.
1: Di pro, dan, makutol mo ginda, tanahon kayo, kiti, mga
0: bata. Alam nga, si... Kakipay Berik, basilig lang natin, may ID ka, wala na sila gamo na dahi, no, sa mga ilimnan.
1: Gamo na po, dapat pangitaan, gina.
0: Correct. So, kanami, isang punto ni Kipay Berik, dapat butangan nyo, gina. Kung ako sinyo, butangan nyo, minor sa not allowed. So, but si ganun sina, bala ka niyo kung magsulod, kaya kabalo ka naging minor sa not allowed.
1: Kaso ni strict tuhon.
0: Balti kung to, minor di dad ka, tapos hindi ka din ID mo na, bago grabe, no? Taga mo na gurup, doon ang customer. But, that is the only way. Nga i-remind ta mga customer ka, kung minor, hindi kami mag-allow di magsulod. No? Hindi kayo para lang maka-income, kita tanan ng pasudlon ta. So, dapat talungan ginato. No? Kanami sa mga kagang ginikanan kay Pabiriki, kung hindi mo sila madisiplina, paano mo abi, paano siya madisiplina ka bouncer, kaya hindi gani siya mati, isin mo ginikanan ni ka?
1: That's the point. Nga ma'am, baka tingawag yung tambagan, di ka ba sulong ibaway ng tambag, kaya nga away mo ito ipapuli.
0: Hindi, ang punto is, nga ang away siya kapuli.
1: No, nga away, hindi ka gani siya away, kung you expect other people na magsaway.
0: Do you think, kaya mamati siya, hindi gani siya mati, isin mo ginikanan ni ka?
1: That's the point.
0: Di ba kay Pabiriki? Tika doon ibaso noon yung iban. Ngawain yung kisaway. Hindi gani ka mo kasaway sa bata niyo ang gabi na.
1: Gabi na. Iban pagtawo. Amo to siya nga sinumbag siya sa iban. Kaya hindi ka gani kisaway. Pero kung kisaway mo to, hindi siya masumbagan.
0: Kag kung ginabalang, hindi ka magpagabi. Ang kabataan, nabi kung hambalon mo sila yung may korpyo mo ni oras. Hadlok na sila magbalin sa gamay pa na sila.
1: Oo, No, eh.
0: Like may mga kilala ka blakilay sa kilala mo, Mala City, nasa gabi mo, ipakapuli. Manawag
1: na nila. Di ka na?
0: Hindi. Ano na mga ano yung traffic, di ka ulan naman. Sige din, ano, sugaton.
1: Sugaton, ano, din ka?
0: Gusto.
1: Muna, idaya.
0: Tapos,
1: hindi na pwede.
0: Bisan lang ko na ganyan, asa na susto ka pa, bisan. Hindi na, gabi. Di ba slakyan, wala, ti sugaton, sige hindi. Maano lang, main drive. Tiding ka, singa, gagi sa, ti, picture yung driver, kagamitin number.
1: Ang
0: young guest. Basta mo na, amo ka na mo.
1: May young guest kami nga bata, soltero kay Pamel dyan. May ubra na siya, okay na. Pero pagka alas 12, ang gabi nga wala pa, hindi ko makita, wala. Saling ko din ka na. Nga, arenalin ko din, puli na.
0: Tinong mo, amo kagisa kilala mo.
1: Puli na na yan.
0: Sabi mo, ano na yung ubra?
1: Hindi niya.
0: Ang balon diyan, mama. Umpleto na sila, hindi pa. Huwain na nanimo mo, tayo mo. Wala pa ka puli. Ala, ano, ras, last year, sige. Pagkabugtali, at last 11. Pumpleto na, hindi pa. Tawagin na. Ikaw, tuyo ko, tawagin na. Pag alas 12, wala, ako na naman nawag. Because, you know, hindi that's one way. Not because nga may edad na sila, kundi update git sila sa imo. Kaya nga, kung ikaw nga aras balay, ang sa pinsar mo, sila nga aras agwa mo.
1: Hindi ka makatulog mo.
0: Pero kung nakapabalo sila, nga ari kami, di mo na, okay na. Ang mula na kasimple.
1: Pag mula na kasimple, pag muna oras siya, pag ako, by 12 o'clock, nga ang isa ko nga bata, way papuli, mamba ko din ka, ano ka, na flat, na ano ka, nga way kakapuli. Nga, hindi, nangyari pa, hindi puli.
0: Actually, ibang mga kabataan, mas namian, ganis lang ginamo, sila nasa ginikana nila, no? What if talaga nung away pakialam? Pero kung maglisensya, kasi nga magahan kami, di kami mano, kami party, kami di ba, hindi kayo may buhok na lang. Alangan ba na karoon bro, hindi ka na magparty.
1: O kinayaki naglisensya, pero kung wala ka lisensya,
0: pabalok.
1: Lain na yung istorya.
0: Correct, chak to ginakipay. Now, kung di ang involved rin ang minor di, dan taga Banago, makamigo ay nagtiniruhay, mantuya ganis Banago, mano?
1: Ha?
0: Si Red Salgado, tingwan tabalabot, basi makabugtaw ni Kibot Tuyo, itong pobre. Siyang MC, tanggabi, ngila, itsura ni
1: Michelle. Tanawa na yung bigote, eh, basi.
0: Hari, pakita ko picture na mga tatlo, kay si Michelle lang ano mo. Tan, pwede mo na mag-grab ang picture to na, Tan?
1: Pakita na, Tan, kay may kinatan. Ako din nag-reply na si Warren Go sa Arkipilago.
0: Ara ko, no?
1: Nag-reply na, Ari, na i-check ko.
0: Totoo, Warren, thank you, Gida. Grabe si Brianna Ang. By the way, gaan tanay kay Kipay Birik sa gustong pagkilala man ang pangabudlay sa atong kasimanwa. Ang idol sa Tagabacolod yung Negros Island Region, Brianna Ang. 14.3 niya sa buti ganun.
1: Ateneo siya?
0: Ateneo.
1: Oh, grabe.
0: Ipakita, yung itiway pa ni si Almendra Leo, yung kaya ripa sa ito, next year siya mag-graduate mo.
1: Okay.
0: Si Ateneo Roque, Brianna Ang, grabe, Blue Eagles, nadaog nila ang Lady Generals with 14 points of 12 attacks into service aces. Brianna Ang.
1: 2 service aces, but yun ang Serbian, di masagang, 2.
0: 12 ka attacks.
1: 12 yung ka attacks, spike.
0: Spike. Grabe, Brianna, you make Bacolod proud. Not because she is beautiful, kami yan ni Kipay Berik. God, mayroon na kami si pero hampang is different. No? Ang abilidad. So this time, ano, ginapakita ni Brianna, hindi lang saya beauty, ha? Hindi lang face card ang mayo. Ang talento sa bata, no? So,
1: Kita.
0: Brianna, congratulations sa ginikanan. Ginasubaybayan tani kay nga ang ila success do ma-feel mo bla kun ikaw ginikanan kun ano ka ka-proud nga ang dream sang bata mo li sa una to play in Ateneo just like this right now ang inyo Brianna Ang sang Taytong High School is playing good. Wala yang ginapakawian ang Bacolod kag Taytong nga ginalinan niya naka 14 points hindi niloglahog you're playing in the collegiate level na niya
1: kag collegiate naka duwa ka ace ni niloglahog ang ace na pag server blind di masagang
0: correct no
1: grabe na
0: so congratulations no. Sige yan lang da Brianna, no? Kagang ginabantayan taman si Almendra Leo, no? Kay ginapabugal tani kinakita ta kun paano sila ga paningwa. Inablang kabataan nga ang focus nila sa ila sports, no? Kag maalam ni si Brianna, sir. Si Brianna Ang is an intelligent athlete. Hindi lang siya atleta, hindi total package ni siya.
1: Okay.
0: Beauty, brain, talent, ara siya, no? Kag mayo pa ni magtukar, mayo man magkanta.
1: Mayo magkanta?
0: Oo.
1: Mayo magkanta. Si Almendra Leo, ari pa sa Taytong High School.
0: Ari pa sa Taytong, last yan na subong at
1: tuwing. Sumahampang mo na siya sa palaro ini.
0: Possibly, isa pa siya kapalaro, then, ma-inyo na siya.
1: Malasal na.
0: Inyo.
1: Inyo siya.
0: Oo, maupod siya to sa inyo, bilang mga dang champion sa nagliga.
1: Sa atong li. Sa atong.
0: Uy, talabot eh. Inyo lang na iya. Dari man iya sa amon mo. So this time around, ara na skip pa bread. Naka-standby na.
1: Ang bigote mo, nilikados na lang eh.
0: O, kung dala nga lang, Skipper Brady, ipa-post lang sa Nainoy. Okay lang.
1: Okay.
0: Ipakabati na muna, Nainoy, si Arki Pelago. Ari na.
1: Ari pa, hindi, kinakatan ako.
0: Hindi pa dala, Toto Arki. Ara na si Red, Noy. I-check na si Skipper Brady, no? May gintiro. Ang report ka na ba, tunta? Ining lalaki nga gintiro. Abyan niya man ang suspect, kagipay Brady, buglay gali, no? Ambalga din nila, mas matamis mamatay. sa kamay ng isang kaaway, no? Nang mamatay sa kamay ng isang kaibigang tunay. Wow, grabe. Kaibigang tunay mamatay. Amuning natabo, mga kipay sa Banago. So, gwa niya sila kung si Doc Ramil pa, trust no one. Ha? Si Doc Ramil mo na mo. Ni Doc Ramil mo na mo, trust no one. Trust no one.
1: Correct na kay Doc.
0: So, i-check ta sa line number one, si K5, Red Salgado. Ang picture naman ni Red, no, ipakita, Binoy, ano, Ibi? Aring itsura nila kagabi. Tatlo kami ni Michelle. Abi ko gani, nagtupad ko sa hari isang Abu Sayyaf. Siya rin siya gandong litaw.
1: Ang imo niya, si mo, abi mo, nagtupad ka sa hari isang Abu Sayyaf. Nang libog ang ulo ko, lingko na ano, nagsailo ang Miss Mascara sa aton.
0: Kaya abi mo si Michelle, Miss Mascara.
1: Ko naman nagsailo.
0: Basi gusto niya makita. Ari na si Redo, no? Basi mabitin-bitin report ni Red ni karon. Red, good morning.
2: Yes, good morning, KK5L, John, KK5, Eric, Kakatun, Sinigatsura, Kagapol, Sinigong Champions, Kula, Marani, Armas, Abu Sayyaf, Kakatun, Sinigatsura, Kagapol, Ganlao. But then, muna po ka salamat sa aton, Sinigang mga solid supporters, kung nagpatulong sila, Kagapol, Ganlao, agad na magtanaw sa katon, Sinigaligong Champions, kaya congratulations, galing sa counterclockwise, nakakuha sa back-to-back iyang titulo para sa aton, Sinigaligong Champions, KK5L, John, KK5Eric. Well, ang ato si Nagabalita, si Bugadlao, ini siya angot sa naglutad iyaga pagpanglutang dira sa may purok kasagingan, parti sa Barangay Banago, siyudad sa Bacolod. Mga 10:05 ang estimated siniga time sunod sa kay Police Captain Rami Saiso, nakatun siniga Station Commander sa Police Station 3. Ang atabot ni KTML John na KTML Eric, dito pala niya sa may main road, sini sa Barangay Banago, nagalalistanay, ining duwa ka mag-abyalay. Wala lagi matubod sa katon si Liga Kapulisan, iring pangalan isang suspetsado, pero iring biktima, din kilala si Mark Anthony Gayataw alias Butoy, 41 anyos, si KTML John, si KTML Eric. Ini siya may ara sa living partner, kaya may ara sa 11 ka mga kabataan dira sa may niya puro kasiginyan. Dito pala, sunod sa kapulisan na ito sa mga pumuluyo, dira ka ito, sinigilasturya sa nagligad Gadlao, dira pa sa main road, nagalari sana, ining dua, estimated, mga alas 8 sa aga, tuto alas 9. And then, nag-init ang ila, siningay naway, lumiko, ini sila ka dua, dira sa may kasagingan, ginlagas sa suspect, as alleged sa mga pumuluyo, dira, kagang nakapalupok sa apat kabeses, ining suspitsado. Ang estimated rin nga mga recovery sa crime scene, KTML dyan, sa una, sila nga pagpalupok sila.

0: arestado. Okay. So dito, nagsulod din ng biktima, sumulod ba ng suspect, nagpakitnoin ni biktima nga hindi sa pagpatyon, kimanti ara sa tumanga nila, inigil makatuig na bata. Pero galing kati, wala gindi nag wala agad nagbigay, ering suspitsado, nagpalupok sa anum kebeses gamit ining armas lutang nga ti as alleged caliber 35 pistol. Sa anum niya kapalupok dra sulod sa pulingan, ang duha kuno tumupa dra sa baga, kaibad mga party sa lawas, pero ang apat kapalupok sa armas lutang, tupagid sa ulo sini alias Butoy, kikipem Eljan, kikipem Erika.
1: Langing tiro yagi daw?
0: Actually, hindi pa matumod sa kapulisan at kinaberik kung ano git aling kibangdanan sini, pero yun ako sini isang live-in partner nga ang iya sining ining si Alice Butoy nagagamit git man sa illegal nga droga ka KFM Eljan.
2: Okay. So ang motibo is suya-suya whatever?
0: Actually, posibleng may ara git man sa kagtanan siguro sa illegal nga droga kay Fidel Johnny kay Eric. Ang posisyon sini sa biktima sa masapuan ini sa katun sini ka pulisan sulod sa pulian nagatakilid siya eh. Ko do nagahigda sa bilang nga nagakatulog pero galing ti nagapaligo na ni sa dugo sa
2: sini nga
0: was eh. Yes, kay Fidel Johnny.
2: So hindi kami maglalawig si mo balikan ka namo karon may time kay ma timprano pa kami nga mga 5 minutes na yon kay 5 ends kay 8 o'clock, maka-interview kita kay Atty. Makalintal, no? So, Red, mabalik lang kami sa imo, Red, para hindi kita makulang sa oras. Salamat, kid Red.
1: Red.
2: Okay, notod, no? So, ma-post kita commercial break. Pagbalik, tabing ko punta si Atty. Romulo Makalintal with K5 News FM Cagayan de Oro.
1: Yes.
2: Attention sa mga barangay kagawad, kapitan.
1: Mati na.
2: Anong estado sa niya? May chance pa yan ma-postpone kung madayon ang eleksyon.
1: Ang inaulat nyo.
2: Alas 7:55.
1: San ba?
3: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liog kagliko. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old. Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow.
4: Namin nagita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akon likod. Wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Mabakal na kamo. Sa TTX 500, kay namigit ingi sa akon nga lawas.
3: TTX 500.
5: Ang sigi-sigi nga pag-inom sang TTX 500 kag Mighty C ang naga-prevent sang madamo nga mga problema sa mata. Isa na diri ang prevention sang astigmatism. Ang masami nga pag-atubang sa computer, TV, cellphones kay man pa nga mga gadgets ang nagapataas ang oxidative stress sa mga mata kag ini ang nagaguba sa mga cells sang mata including na ang cornea. Pero
1: pala inom ka taas nga antioxidant, pala inom ka TTX kag Mighty C, siling da Sir GP adlaw-adlaw protektado yung mata. Miskin, hindi pa ka mag-antiran.
5: Kaya ang imodok nga DTS of mitis is also an antiran.
1: Yes. Now, hindi lang ya astigmatism, kundi ma-prevent mo ang glaucoma, katara, kaginitanan, may kilabtanan sa, no, sa pagtigulang sa mga selula sa mata. Para hindi dali matigulang ang selula sa mata, inungid ka DTX 500 kag mitis. Ti ano ang kapatigulang sa mata, ang aktual ba lang ang edad?
5: No.
1: May araga ni 90 years old, kaya pangano pa?
5: Tahimanog.
1: So, wala niya sa patigulang-tigulang. Kaya nga man, damo nga bata pa, nga ga, antipara na. Damo man nga tigulang, wala pagid antipara. Ang sikrito lang, damo antioxidant ang ilang mata. Palainom DTX 500 kag Mighty C.
6: Taking DTX 500 and Mighty C every day benefits the bodies in so many ways. Agatag nisang anti-inflammatory effect na damo sa mabulik sa ini sa imulawas. Inibangod nga antioxidant properties ng DTX 500 and Mighty C ga-reduce ang levels ng free radical sa lawas. Kung ma-reduce nga ina, ang mga reactive molecules byproducts ang metabolism, ginapanubo man sa nubo ang imo inflammatory rate or your inflammation. Ang DTX 500 kag Mighty C neutralizes the inflammatory oxidants in your body.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
3: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
3: DTX 500.
7: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
7: Yan ang ganapanubo
3: kag kontrolar
7: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
7: Asalrika
3: Epic
7: DTX 500.
1: Mabala na sir Boy nga may mga mabala na sir Boy nga may mga inflammation ka sa sulod. Hindi mo maintindihan nga mga palangapoy, palanakit sa imulawan. Mm. Pagbukuha ka bala mga kuan, mga inflammatory markers, patsika, dira na balaan. Blabi na kung palakaong katamis, grabe. May diabetes ka, sigurado. Kagkon may cancer ka.
6: Happy yun
1: ha. Taas ang inflammation. Di may mga pipila ka researcher nga ang kung may ara ka inflammation, secret killer daw na. Dako nga bagay, sir Boy. Hindi ka na kinanglan mag-inom sa pinrelievers nga makakabukguba kidney mo na. DTX 500 kag Mighty C lang mismo ang pamatamat dula sa ano palanakit sa lawas. Kaya nga man, because of its anti-inflammatory effects.
8: Correct. Ang inflammation, Sir JP, amo na ginhalinan sa pagpalanakit sa kalawasan. No? Bangod sa pagkaon sa madamo nga added sugars.
5: Gusto.
8: Refined carbohydrates. Labi na ang halin sa white bread. Dugangan pa sa pag-inom sa beer kag whiskey. Kuna muna ang bisyong hindi natin madula, dapat mag DTX sa 500 kita kag Mighty C kadadlaw para hindi mag-antos sa pagpalanakit sa aton yung kalawasan.
5: Talking about alcohol consumption, Dok Sam, ang mga palainom da, maka-experience ang ginabatsyag na hangover pagkaaga. No? Palangapoy sa kalawasan, nagaluya, sakit ang ulo, gabinod ang mga tiil. But silingon, sinyalis man ina sang intoxication. Amo na ang residue sang alcohol nga wala maubos, filter sang atay mo bagod na sobra na kadamo. Kung gabatsyag ang imo muscles, how much more ang atay mo nga directly involved sa pagkuha sang alcohol sa imo system. Dapat naga-DTX pa man kag Mighty C ka kon palainom ka. Agod maproteksyonan ang imong liver from alcohol damage.
1: Di kilabanan, Sir JP, hindi yung mag-inom DTX 500 Mighty C, kung maayo pa mang lawas.
5: Oo.
1: Why, gasapak. Pero kung may balatiana gani,